0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM. Bangon.
5: Bangon.
4: Bayang mahal.
5: Bangon. Bayang mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738
4: AM.
3: Buong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Thank God, it's Friday! Ika-29 po sa buwan ng Mayo, taong 2026. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa atin pong Friday edition ng Bangon, Bayang Mahal. Sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Mahalaga po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Dahil syempre, ang makakausap natin sa ilang saglit lamang while we are waiting for our guest of honor ngayong umagang ito, ay hindi po basta-basta isang constitutional law expert lamang. Sapagkat, ito pong ating makakausap ay maituturing natin bilang isa sa mga ama o yung mga constitutional framers natin na ang kasalukuyang umiiral na sa Haligang Batas ng ating 1987 Constitution. O dyan, siya rin ay nanilbihan bilang dating COMELEC chairman. Siya rin po ay founder at honorary chairman ng grupong Lente. Siya rin po siya dun sa mga pioneers ng isang election watchdog group pa na NAMFREL. Talagang bigate ng ating makakausap sa umagang ito. Ito po ay may kaugnayan mga kababayan sa mga sunod-sunod na mga kasong iniihahain kontra sa ating mga senador. No? Parang isa lamang yung makikita nating common denominator nila. Dalasan po kasi, plunder ang case o indirect bribery o may kinalaman sa mga flood control project. Ang tanong po ng ating mga kababayan, are these people o yung ating mga senador na mauupo bilang senator judges once formal na magsimula ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, can we expect that these people will be able to prosecute this case, or rather adjudge this case without bias? Ayan, yan ang paalamin po natin, yan ang titignan natin. At isa pa sa mga mapapag-usapan din po natin ngayong umagang ito, mga kababayan. Why is our 1987 Constitution the way it is? Ganun ba talaga ang kasimple, ang requirement sa pagiging isang senador? At po yan, maya-maya sa atin pong panayam kay Attorney Christian Munsod, isa pong ang atin pong constitutional law expert, and of course, siya rin ang ating framer ng ating 1987 Constitution.
4: Bangon.
5: Bangon.
4: Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Ibang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bilang sa mga binabantayan din po natin, mga kababayan, may kinalaman po dun sa PHDO. Ano ito? Pre-hold departure order kontra kay Senador Rodante Marcoleta at syempre sa iba pang mga dating opisyal at mga pribadong individual na sangkot dito sa kasong plunder na inihain laban sa senador. May kinalaman doon sa 75 million pesos ano po na election campaign fund na hindi i-declare sa SOSE netong si Senador Rodante Marcoleta. Makailan po kasi sa isang press conference na ginawa ng Office of the Ombudsman kasama ang mga miyembro ng media, sinabi nito na fa-filan ng plunder case itong si Senador Rodante Marcoleta. Hindi ako nagkakamali, ang 7th Division ng Sandigan Bayan ay nagpalabas ng pre-hold departure order. Ibig sabihin, may nakikita ang Sandigan Bayan na flight risk. Aring umalis ng bansa o magtago. Itong mga nasabing individual na nakapaloob doon sa plunder case na ihahain ng Office of the Ombudsman.
4: Bangon.
5: Bangon.
4: Bayang Mahal.
5: Bangon. Bayang Mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, habang inaantabayanan po natin ang ating mga panayam sa mga nabanggit natin. Agapin muna natin ang ilang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Department of Foreign Affairs, binigyang diin na igagalang ng Pilipinas ang bawat karapatan ng lahat ng dayuhan na nagtungo sa ating bansa. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Report. Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs na igagalang ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng mga dayuhan na nagtutungo sa ating bansa. Ito'y matapos ang pagkakaresto sa 69 na undocumented Chinese sa isang steel plant sa Misamis Oriental noong May 15. Sa isang press statement, sinabi ng DFA na patuloy na kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno ng ating bansa aninsunod sa kanilang mandato at sa umiiral na batas ng bansa. Dagdag pa ng DFA na ginagawa lamang ng mga law enforcement units ng ating bansa ang kanilang trabaho upang hulihin ang mga nagkakasala sa batas, Pilipino man o dayuhan. Sa uli naman, patuloy naman na makikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy hinggil sa naturang pagkakahuli sa kani-kanilang mga dayuhang national, Chinese national na nandito sa bansa. Mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
3: Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, Party List Solon, iginiit ang kakulangan sa supply ng kuryente at hindi dahil sa late reporting kaya raw may rotational brownouts. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
7: Iginiit ni Murang Kuryente Party List Representative Art Yap na ang totoong sanhi ng rotational brownouts ay kulang na supply ng kuryente at hindi ang pagka-delay ng ulat ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa joint hearing ng House Committee on Energy and Legislative Franchises, tinanong ni Yap ang mga opisyal ng DOE kung ang pinagtutuunan ba ng pansin ay ang report ng NGCP o ang aktual na kakulangan sa generation capacity na nagdulot ng brownouts. Anya, ang central na issue ay imbalance sa supply at demand kaya may mga rotating brownouts. Narito ang pahayag ni Murang Kuryente Party List Representative Art Yap. Samantala, sa parehong pagdinig, inamin ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na regular nilang natatanggap ang advisories mula sa NGCP tungkol sa mga insidente sa grid. Iginit naman ng NGCP na sumusunod sila sa lahat ng reporting requirements matapos ang May 13 transmission disturbance habang sabay na nire-restore ang apektadong mga pasilidad at nakikipag-ugnayan sa power generators para mapanatili ang stability ng grid. Nanawagan din ang NGCP ng holistic at long-term energy strategy kabilang ang pagtutok sa dependable baseload generation, balancing energy mix at resource adequacy based planning para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang DOH at Bansang Tuvalu magtutulungan upang palakasin ang industriya ng kalusugan sa Pilipinas. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pumirma ng kasunduan ng Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni DOH Secretary Ted Herbosa at Tuvalu Minister of Health Wafafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kanika nilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magtutulungan ang dalawang bansa at malaki rin ang ambag dito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
5: Bangon. Bayang mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
10: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
11: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Sabing 6 na minuto, baka lipas ang alas 8 ng umaga. Ipong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band at sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas. Naging makabuluhan po ang naging state visit ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Tapos paka-secure ng napakaraming investment pledges ang atin pong Pangulo para sa ating bansa. Kabilang dyan ng mga kababayan ay may kinalaman po sa mga cooperation programs sa may sa tungkol sa universal healthcare, sa climate action initiatives, sa economic resilience at sustainable development. Katunayan po, we're taking it one step further, mga kababayan, ang atin pong relationship with Japan. Dahil bukod dyan, naging kabahagi rin po tayo ng kooperasyon sa pagitan ng ating bansa at ng Japan sa usapan po ng regional energy resilience. Yan po ay sa Asia. Matatandaan niyo po sa ating panayam kahapon with the Department of Energy, nabanggit natin yung may kinalaman sa Partnership on Wide Energy and Resources Resilience o yung Power Asia na naglalayon na magtumulong na magkaroon ng energy resilience sa mga kapitbahay na itong bansa sa Asia. Bilang na po ang Pilipinas at maaaring magbigay ng well, ang kabuuan po kasing budget na nakalaan para sa nasabing inisiyatiba ay 10 bilyong dolyar. Ito po ay para mas mapatatag ang regional energy procurement, yung diversification o yung paghahanap ng iba't iba pang mga mapagkukunan or other energy sources, yung stockpiling capacity, ano yung pag-iimpok natin ng kuryente at energy efficiency investments sa Asia. Makailan nga po nakipagpulong ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dating Prime Minister ng Bansang Japan, si former Japanese Prime Minister Fumio Kishida, na ngayon ay Supreme Advisor na ng Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community, yung ASEC. Kabilang po sa napag-usapan ay yung may kinalaman doon sa Power Asia. Ito rin pumapasok ang role naman ng JICA o yung Japan International Cooperation Agency sa pagpapatatag pa. Not only on the aspect of the energy sector, pero para mas dagdagan pa ang mga high impact development cooperation at mas paigtingin pa ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod dun sa binabanggit nating energy resiliency, kabilang rin sa susuportahan ng JICA

0: Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Lahumput isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ugnay ng pagbabantay natin sa nararanasan nating sama ng panahon. Pagpasok dito sa Philippine Area of Responsibility, pangangalanan po etong si Zhang Mi, may international name, Tropical Depression Zhang Mi. Pagpasok sa PAR, pangangalanan pong bagyong Domeng. Kaugnay po nito, Climate Outlook Seminar sinagawa sa Suwal, Pangasinan upang palakasin ang kahandaan din naman sa epekto ng El Nino. Ito po ay kabila ng nararanasan pa rin natin na severe El Nino ayon po sa panayam natin sa PAGASA. Patuloy na nagpapatindi ng init sa atin pong bansa. Ang ulat niya na mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Tagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahanda ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaang barangay sa bayan. Nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng PAGASA Dagupan. Tinalakay sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima, kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas na pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomeno na maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Samantala, Project Split sa Umingan, Pangasinan mas pinalakas sa pagtutulungan ng Department of Agrarian Reform, ng Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno mula po sa Radyo Pilipinas Sayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie.
3: Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at ang lokal na pamahalaan ng Umingan upang patatagin ang implementasyon ng Project Split sa bayan. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang pagkakalob ng malinaw at individual na titulo ng lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries sa pangmatiyak ang kanilang mas masaganang ani. Naging sentro ng talakayan mahakbang para sa maayos, mabilis at epektibong pagpapatupad ng proyekto, partikular na sa mga lupang saklaw ng reformang agraryo na matatagpuan sa paligid ng Mount Amurong Reserve. Ang pagtutulong ito ay naglalayong balansihin ang pagbibigay ng sariling lupa sa mga magsasakat ang pangailangan sa kalikasan. Nabatid na ang Mount Amurong Reserve ay isang tinlagang mahalagang ecological zone sa Umingan na sumusuporta sa biodiversity at katatagan ng lupa. Bukod dito, critical din ang papel ng bundok sa pagpapanatili ng maayos na dalo ng tubig na magsisilbing pangunahing supply sa mga sakahan at komunidad sa loob ng munisipalidad. Sa pamamagitan ng nagkakaisang mandatong ito, ang mga ehensya ng pamahalaan at ng LGU na asang maiwasan ang anumang antala sa pagpapatitulo habang sinisiguro na protektado ang kapaligiran para sa pangmatagalang kapakinabangan ng mga lokal na magsasaka sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon.
4: Bangon.
0: Bayang Mahal.
4: Bangon. Bayang Mahal.
0: Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta

0: Mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
9: Bangon. Bayang mahal.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
9: 738 AM.
10: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa puto pong ito, makipag-ugnayan naman tayo sa Bureau of Immigration sa kaugnay po ng Precautionary Hold Departure Order laban po kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor at sa dalawa pang pribadong individual. Makakausap natin ngayong umagang ito, Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Al. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na kikinig sa inyong napakagandang programa. Good morning po.
10: Sir Melvin, magandang umaga at we're happy to have you here again. Una po sa lahat, ito pong PHDO natanggap na po ba natin mula sa Sandigan Bayan?
11: Yes po, na we're able to receive, confirming po na receive na po natin yung PHDO na in-issue po ng ating Sandigan Bayan at para at least mayroon na tayong copy. At yan po ay nasa ating system ng Bureau of Immigration.
10: Opo. Sir Melvin, please give us a glimpse kung paano po gumagana itong PHDO. Ano po bang ginagawa ng Bureau of Immigration para ipatupad itong PHDO? Binabantayan lang ba natin itong mga individual na nakapangalan sa loob ng Precautionary Hold Departure Order?
11: Ito po, Aldo, para sa malinaw lang po sa ating kabatiran ng mga nanonood na kikinig. Ito pong PHDO, ito ay once ang isang subject ay nandoon sa ating mga paliparan, magpap-up po sa system, mayroon po tayong coordination, verification with the issuing authority. Tinatawagan po natin, focal person, what actions to be done po, no? Ibig sabihin po, may mga direktiba doon sa order, what actions to be done. Ibig sabihin, ang immigration po ay aantay din po once ma-verify natin with the one who issued dito po sa Sandigan Bayan, then the course of action will depend as well kung ano po yung magiging advice ng nag-issue ng order na ito.
10: Opo. Halimbawa, Sir Melvin, ang directive po ng Sandigan Bayan to keep someone in place o huwag niyong paaalisin. Ito po ba'y ginagawa rin ng Bureau of Immigration?
11: Yes po, kung makikita, similar po ito sa lookout bulletin kasi ina-update po natin, we do not know kung ano na yung status ng kaso. No? Once kung anong magiging advice po nila, then we will comply. Kasama din po, ministerial po yung nature ng Bureau of Immigration kasi kami po yung gatekeeper. Yun po ang ginagawa ng Bureau of Immigration. Once ang maging direktiba ay to hold the departure, then we have to comply.
10: So, this does not include arrest. Linawin lang po natin para po sa ating mga kababayan.
11: Yeah. Yes po, hindi naman po. Depende po yan po kasi sa magiging direktiba. But usually, we only defer the departure. No? We do not allow departure if the advice is ganun po talaga. No? Kaya, ibig sabihin, yung action din po, manggagaling din po sa issuing authority.
10: Opo. Sir, please take this time para i-educate kami at yung ating mga kababayan. Ano po bang kinaibahan naman ng precautionary hold departure order kumpara sa isang immigration lookout bulletin?
11: Opo, actually yung ating usually nanggagaling talaga ito sa mga korte, no, sa probationary, sa mga hold departure, this case from the Sandigan Bayan. For the lookout kasi may panahon may mga kailangan, mga nag-issue yung katulad niyan, may mga Senate hearing that they are need for people na kailangan sila for Senate hearing, the request, the send it to the Department of Justice na para ma-monitor yung galaw nila. At the same time din po, we could ask similar way din po, nagtatanong din po tayo kung ano yung mga gagawin, kasi may mga focal persons po na nakalagay doon sa lookout bulletin. Para kung titingnan natin sa PHDO talaga, usually it is issued by the court.
10: Opo. In this instance, Sir Melvin, so ngayon, binabantayan na po natin. Wala po ba tayong nakikita pang travel history nitong mga apat na individual na nakapangalan doon sa precautionary hold departure order?
11: So far, wala pa tayong mga report, nor even kasi nasa system po yan, di basta-basta. At tayo naman po ay mayroon din tayong advance, may information manifest ng API. Kahit po hindi dumaan sa tamang pamaraan, makikita na po natin. Kaya magdadalawang isip talaga ang ating mga ang tao man ko ikaw subject dito, dahil lahat po ay na-account through the system.
10: When you say naka-account po sa system, Sir Melvin, ibig sabihin po ba nito kahit private na chartered plane, makikita pa rin po ng immigration?
11: Sa chartered plane, nagsasubmit po sila ng manifest, no? Yung general declaration. Oo. Na yan ang ginagawa. Para sa mga airlines, that is a separate. Magkaiba kasi yung SOP nila. Pero lahat po ng mga dumarating at umaalis sa ating bansa, nagsasubmit po sila ng manifest or general declaration.
10: Opo. At ano pong mensahe naman natin sa atin pong mga kababayan? Ano po? Ang pagtitiyak po ng Bureau of Immigration na ito pong mga individual na ito ay haharapin ang anumang kaso na i-file laban sa kanila, at ito po ay madadala to a court of a competent authority, at masusunod natin yung ating PHDO.
11: Oh, yung ating mga kababayan, rest assured po, no, kung ano po yung ibinigay na PHDO po, no, ng probationary hold departure, we will comply and we will implement strictly, no. May direktiba, strictly directive na po yung ating Commissioner Joel Anthony Imbiado na to ensure lahat ng mga borders nationwide, hindi lang sa Manila, ay dapat on alert at napasok na po ito sa system. At once ito ay dumaan sa atin, automatic po nagpa-pop out po yan sa ating system. At kaya rest assured po sa ating mga kabayan, on alert po yung ating Bureau of Immigration.
10: Sa samantalahin na po namin ang pagkakataon, Sir Melvin, ano po, yung ordinary course ng trabaho po ng Bureau of Immigration, ano po ba yung recently na mga achievements ng atin pong tanggapan kaugnay po nung pagbabantay natin, of course, dun pa rin sa mga foreigners na pumapasok sa ating bansa?
11: Yes, Sir Aldo, napakagandang katanungan, kasi we have to understand, ang people, ang mga tao talaga, they are asking, ano ba yung ginagawa ng Bureau of Immigration? At nakita po natin sa ating mga paliparan ngayon, lalo na sa NAIA, na gumagamit po tayo ng mga e-gates, no? Napakabilis na po, dahil yung e-gates natin, dito po sa Terminal 3, mayroon tayong 60 na ng mga e-gates, at Terminal 1, mayroon din tayo na marami na rin. Pero sa Terminal 3, nakikita natin, because I'm assigned there, nakikita, mabilis na yung ating mga e-gates, nakatulong talaga yung mga inilatag nating pagproproseso using technology. Meron nga na-receive akong kaibigan ko, nagtatrabaho siya sa airport ng Emirates, no? Nang pagdating niya, talagang nag-message siya, sabi niya super bilis ng e-gates ngayon ng Pilipinas. And that is the thing na binibigyan natin ng emphasis, the use of technology, Al, dahil ito po ay makakatulong din sa ating bansa at sa mga traveler. Rest assured po, yung Bureau of Immigration, ginagawa po ang lahat para mas mapabilis po, maayos po yung ating pagsiservisyo sa ating bayan.
10: Po, actually, ako, Sir Melvin, personal experience din, talagang napakabilis na kumpara noon. Talagang napakalaki ng naging pagbabago, no? When it comes to the efficiency at yung pagbilis ng pagpasok, ano? At syempre yung proseso, overall process ng Bureau of Immigration. Huling katanungan na lang po, Sir Melvin, are we expecting na madadagdagan pa yung mga PHDO na matatanggap natin, or meron na po ba tayong advance info kaugnay po nito?
11: So far for now, wala pa tayong natatanggap na no, no, na PHDO. Pero tayo naman, ready naman tayo, Al, no? Ang as soon ma-receive natin yung PHDO, ilagay natin sa system, alerted na po yung mga tao. Kaya nga po dahil dito, rest assured po yung ating publiko na ginagawa po ng ating kawanihan ng pandarayuhan yung mandato natin na magbantay sa ating mga international ports.
10: Yan, with that, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa amin ngayong umagang ito. Ang atin pong Deputy Spokesperson, Sir Melvin Mabulak. Mabuhay po kayo, sir, at lang lahat ng ating mga kasamahan dyan sa Bureau of Immigration.
11: Mabuhay din po kayo. Magandang umaga.
10: Magandang umaga po, Sir Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng ating Bureau of Immigration.
8: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Anggap naman tayo ng mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Inantabayanan natin yung ulat na yan mula kay J. Mark Dagala. Ayun ang pagtitiyak po sa atin ng ating Bureau of Immigration. Kasi ministerial lang yan. Mga kababayan po natin masyadong excited eh. Ministerial lang po ang trabaho ng ating Bureau of Immigration. Ibig sabihin, tinatanong pa rin nila doon sa issuing authority, in this case, Sandigan Bayan, kung ano ang gagawin once makita nila yung tao sa kanilang mga paliparan. Ano po, hindi po yan na walang kakayanan, walang karapatan ang Bureau of Immigration na arestuhin yung mga tao na nakalagay dito sa PHDO. Yan po ang malinaw na binabanggit sa atin ng ating Deputy Spokesperson. Mamaya kasi magtanong yung ating mga kababayan, oh, pumunta na pala doon, bakit hindi nyo hinuli? We have to follow the process, mga kababayan. The rules and regulations are there for a reason. Hindi po natin dapat ilalagay ang batas sa ating mga kamay. Siyempre, gaya ng ating mga kababayan, no, mapapribadong sektor, mapapubliko, mapagovernment employee man yan o appointed official, we must always, always follow the rule of law. Punto pong ito, tanggapin naman natin ng ulat ni kasamang J. Mark Dagala. Public Assistance Command Center, pinagana ng DepEd, kaugnay ng OPLAN, balik eskwela. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Al, pinagana na nga ng Department of Education ang kanilang OPLAN Balik Eskwela Public Assistance Command Center. Ito ay para tumanggap ng mga sumbong at reaksyon at gayon din ay umaksyon sa mga reklamo at katanungan ng mga guro, mag-aaral, gayon din ng mga magulang sa lalong madaling panahon. Ito ay binabahagi na rin ng paghahanda nila para sa pagbubukas ng klase bilang bahagi ng OPLAN Balik Eskwela na magsisimula sa Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Dahil dito sa ilalim ng mobilisasyong ito, ilulusad ng Department of Education at itong OPLAN Balik Eskwela mula Hunyo 1 hanggang 11 para tiyakin ang kahandaan sa infrastruktura at logistics sa buong bansa. Nabatid na 16 na ahensya ng pamahalaan ang magtutulong-tulungan upang masigurong ayos at mapayapa ang magiging pagbubukas ng klase para sa buwan ng Hunyo. Una na rito ay binigyan din na rin ng DepEd na katuwang nila ang maging ang Presidential Communications Office o PCO sa pagpapakalat ng mga impormasyon na may kaugnayan nga dito sa pagbubukas ng klase at malaban na rin ang paglaganap ng disinformation at misinformation sa mga panahon ito. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Higit 100 hektaryang sakahan sa Ligao City, sinailalim sa survey para sa individual na titulo ng mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
14: Sinailalim sa subdivision survey ng Department of Agrarian Reform Municipal Office o Darmo Ligao ang mahigit 100 hektaryang lupang sakahan sa Ligao City, Albay para sa pagbibigay ng individual na titulo sa mga magsasaka. Ayon sa Dar Albay, saklaw ng survey ang siyam na collectively awarded agricultural holdings sa mga barangay ng Pandan, Abelia, Tupas at Herrera sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project na pinondohan ng World Bank. Layunin ng proyekto natin ang Collective Certificates of Land Ownership Award o CLOA upang mapalakas ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at mapalawak ang access ng mga magsasaka sa suportang serbisyo at credit programs. Sa kabila ng mga hamon sa pagsasagawa ng survey sa malalawak na lupain, itinuloy ng grupo ang operasyon bilang bahagi ng pagpapatupad ng split project sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
17: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
16: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
17: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
16: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
17: Till I met you.
16: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
17: I love you more each day.
16: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
15: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track
19: with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
19: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo.
13: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Apatapot limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ay po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan ng ating Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Medyo bigo lang tayo makapanayam. Kanina ang ating constitutional framer. Subukan natin sa mga susunod na pagkakataon ang kanyang expertise. Ano po, napakalagang mapag-usapan kasi mga kababayan, may kinalaman po dito. Bakit nga ba ang konstitusyon natin ay napakasimple ng hinihinging requirement para po sa ating mga matataas na opisyal gaya ng mga senador? Ano ba yung mga requirements ng senador? Una, must be a natural born citizen. Pangalawa, must at least be at 35 years old, di ba? Able to read and write. Ano pa? Tama na dyan. Yung panghuling requirement, must be a resident for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. So, ibig sabihin, bago yung araw ng election, at least 2 years nakatira siya dito sa ating bansa. Bakit nga ba napaka-simple? Bakit hindi natin nire-require na merong mga legal background yung mga tao na gumagawa ng ating batas? Although ideally, mga kababayan, mas maganda kung meron. Pero the Constitution itself, under Article 6, Section 3 of our 1987 Constitution, wala namang sinasabi na must at least be a lawyer or must hold a degree of ganito, ganyan. Yun yung gusto nating maitanong at malaman doon sa ating mga framers ng ating Constitution. Sadly, sa susunod pong mga pagkakataon, susubukan nating makapanayam ulit ang ating constitutionalist. Samantala, tanggapin muna natin itong balita na ito mula po sa labas ng ating himpilan, mga serbisyong pangkalusugan at medikal pinaiigting sa probinsya ng Lanao del Norte sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health Region 10. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pinaiigting ng pamahalaang probinsyal ng Lanao del Norte ang healthcare o pangkalusugang programa ng probinsya sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Department of Health Region 10, lalo na sa pagpapatupad ng Doctors to the Barrios o DTTB. Binibigyang prioridad ang mga bayan o baryo na malalayo at kulang sa serbisyong pangkalusugan. Patuloy ang ugnayan ng pamahalaang probinsyal at DOH Region 10 para sa paghahatid ng mga serbisyong medikal. Bago pa lang ay nag-courtesy visit ang mga doktor na nagsisilbing Doctors to the Barrios ng probinsya sa tanggapan ni Provincial Governor Muhammad Khalid Quebranza Dimapuro para iparating sa gobernador at pag-usapan ang mga serbisyong pangkalusugan at medikal para sa mga residente sa mga baryo na kanilang pinagsisilbihan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Higit apat 0.5 milyong pisong halaga ng mga gamit at makinaryang pangsaka ay pinamahagi ng gobyerno. Ang ulat niyan mula kay Donna Kawis Balio ng Radyo Pilipinas Bonto.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakatanggap ng mahigit 4.57 milyong pisong halaga ng agricultural machinery at equipment ang 30 farmers cooperatives and associations sa Mountain Province mula sa Department of Agriculture, katuwang ang pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ng High Value Commercial Crops Development Program o HVCDP kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolks Month sa Bontoc. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang multi-cultivators, pump and engine sets, coffee roasters, coffee and cacao dryers, moisture meters, grass cutters, coffee pulpers at high density polyethylene hose. Ayon kay HVCDP Mountain Province Focal Lloyd Edward Cello, layunin ng programa na palakasin ang mga produksyon at marketing ng high value crops sa lalawigan. Sinabi naman ni Engineer Jonathan Pakipak ng DA CAR na tanging mga kwalipikado at rehistradong kooperatiba at samahan ng mga magsasaka ang mga benepisyaryo ng naturang programa, katuwang ang suporta ng provincial provincial at municipal local government units. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
23: Bangon. Bayang mahal.
24: Dito sa Radyo Pilipinas.
25: 738 AM.
10: At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay magpapaalam. Pero bago yan, magpasalamat muna tayo sa ating nakapanayam kanina. Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng Bureau of Immigration. Siyempre maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jobel Lustre, Boss Arnel Villamor, and of course, ang ating mga producers, Ms. Glory Faye Bagon at Ms. Tess Ramirez. Ito po ang Bagon Bayang Mahal, Pahabol, Christopher Tirambulo. Maraming salamat po mga kababayan at syempre isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo at isa pong mapagpalang Friday morning sa ating lahat.
26: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Philippine Standard Time, 8:52 ng umaga.
28: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
27: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Office of the Civil Defense, pinaghahanda ang publiko sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
12: Pinaghahandaan ngayon ang Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa posibleng epekto ng bagyong Domeng na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa OCD, ang bagyo ay maaari magdulot ng pagbaha dahil sa malakas at tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Maaari itong makapinsala ng mga patanim at istruktura at maaaring makontamina ang mga inumin tubig at magdala ng mga sakit. Dahil dito ay pinag-iingat ng OCD ang mga lugar na maapektuhan ng bagyo sa posibleng daluyong o mataas at malalakas na alon gaya din ang mga pagbaha sa lugar malapit sa dagat. Dito ay sinabi ng OCD na dapat bantayan ang pagguho ng lupa at pag-agos ng putik dahil naman sa malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga bulubundukin at matatarik ng lugar gayon din sa mga dalisdis ng bulkan. Samantalang tinanong naman ng OCD ang kanilang kandaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Philippine delegation sa Japan, ikinataba ng puso ang mataas na pagpapahalaga ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
29: Kakataba ng puso. Ganito inilarawan ni Piso Secretary Dave Gomez ang damdamin ng delegasyon sa naging pagtanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganitong klase ng okasyon. Alos kumpleto ani ang royal family na anya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ekotibo. Nakaka-proud sabi ni Secretary Gomez na makitang gano'n na lang ang paggalang at pagrespeto sa chief executive bilang isang world leader na nire-respeto hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
30: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang ganong state banquet. At halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na ganun na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
29: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Sa ibang balita, reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla natanggap na ng Department of Justice. Ang ulat ni Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Patolio ng Department of Justice na natanggap na nila ang reklamo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Taugnay pa rin ito ng pagtulong umano ng senador ni Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senado noong May 14, 2:30 a.m. matapos ang naging barilan sa loob ng gusali. Noong una, itinanggi ni Prosecutor Fadulyon na natanggap na nila ang reklamo pero binawi niya rin ito sa isang text message at sinabing bandang alas 5 ng hapon kahapon na ihain ng CIDG sa DOJ ang complaint. Sa ngayon, wala pa namang reaksyon si Senator Robin Padilla hinggil sa isinampa laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na sakaling ang may maghain ng reklamo laban kay Padilla sa DOJ ay mabibigyan naman ng senador na ipaliwanag ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Department of Energy, National Power Corporation at Aboitiz Power babalangkas ng isang Memorandum of Understanding para sa pagpapatayuan ng nuclear power plants sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Binabalangkas na ng Department of Energy, National Power Corporation at Aboitiz Power Corporation ang posibleng pagpirma sa isang Memorandum of Understanding para sa nuclear energy development ng ating bansa. Ayon sa kagawaran, naghahanap ang mga ito ng mga lugar kung saan posibleng magpatayo ng nuclear power plants kabilang sa mga kinukonsidera ng DOE ang naudlot na Bataan Nuclear Power Plant ay pinatayo ng dating Marcos Senior Administration. Ang planong pagsasanib pwersa ay layong mapalakas ang evidence base at pag-aralan ang diskarte na ginagamit sa ibang mga bansa para sa nuclear energy development na pwede na rin gamitin sa Pilipinas. Kasama na rito ang pag-assess sa pagtatayuan ng power plant, seguridad, regulatory readiness at infrastructure requirements bilang pagsunod sa International Atomic Energy Agency o IAEA standards. Ang pagsisikap ng bansa para sa pagsasaliksik sa ligtas at sustainable na nuclear energy options ay bahagi ng long-term energy mix simula 2032. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
27: At leader ng Kamara, hinimok ang mga barangay na wakasan ang illiteracy at sugpuin ang kahirapan. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
11: Hinimok ni Speaker Faustino Bojidi III ang lahat ng barangay sa bansa na pangunahan ang laban kontra illiteracy na itinuturing niyang susi para masugpo ang kahirapan sa Pilipinas. Ito ang kanyang mensahe sa ginanap na National Convention ng Liga ng Mga Barangay na may temang Zero Literacy, One Barangay at a Time. Ayon kay Di, mahalaga ang papel ng mga barangay sa pagbibigay ng edukasyon, oportunidad at mas magandang buhay sa bawat Pilipino. Ipinunto rin ng House Leader na ang barangay ang frontline sa laban kontra illiteracy dahil sila ang pinakamalapit sa tao. Binanggit din niya ang epekto ng illiteracy sa ekonomiya. Mas marami anyang trabaho, negosyo at kabuhayan ang mabubuksan habang lumalakas ang workforce ng bansa. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
14: Ang laban kontra sa illiteracy ay hindi nagsisimula sa malalaking opisina o pambansang programa. Nagsisimula po ito sa ating mga purok. Nagsisimula po ito sa ating mga barangay. At kapag sama-sama nating tinutulungan ang bawat Pilipino na matutong bumasa, sumulat at umunawa, mas lumalawak din ang oportunidad para sa trabaho, negosyo at kabuhayan.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, pero din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
19: Leslie Bukopo.
20: Leslie Bukopo.
19: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bukopo.
19: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po ng umaga. It is once again a beautiful Friday morning of May 29, 2026. How is everybody doing this morning? I hope and pray you are okay. In spite of all the strife and confusion and trouble that is currently going on in the country, especially in the Senate, we are still a hopeful lot that things will return to normalcy. And marami pong nananawagan na palitan na ang liderato ng Senado kasi po mula nung nagbago ang leadership, no, right after the House of Representatives, the congressmen voted 257 overwhelmingly for the articles of impeachment to be elevated to the Senate. Bigla po nagbago ng liderato, tinanggal po nila si Vicente Tito Soto III para palitan ni Alan Peter Cayetano. Ang kanilang justification, coincidence lang daw po. Kayo po ba ay naniniwala na ito ay coincidence po? After that, nagkagulo na, nagkaputukan daw sa Senado, the Senate raw was under attack. But it turned out it was the OSAA that discharged 27 warning shots. Ngayon lang tayo nakasaksi ng winawarningan shot ang law enforcement officers. It's always the other way around. Rest assured, when the senators meet again on Monday, June 1st, the birthday of Senator Ping Lacson, and no less than Alan Peter Cayetano said, we will be having cooler heads. Eh, sino ba talaga ang mainit ang ulo at pinipuwersa ang kanilang gusto? Nirenrailroad po ang isang batas for one specific reason. Kasi po, Senator Bato de la Rosa is on the run. He will soon be arrested. They want him to still participate in the voting exercises with Senate because maubusan na sila ng numero. And then there are two senators that are up for arrest, no less than Joel Villanueva and Jingoy Estrada. And then Rodante Marcoleta is also in trouble. And then we have Bongo, who will soon, as they say, will be joining the former president at The Hague. And then there are others that so ang majority ay magiging minority na talaga. So the solution is to allow remote participation of senators in the deliberations and the voting exercises in the plenary because they are anticipating their numbers will suddenly drop. Ang mangyayari dyan, mas marami pang officers ng OSAA kaysa sa majority members. And the minority will automatically be the majority. I'd like to greet on behalf of the Board of Directors of the MPR or the Marcos Perrin, the MPR NGO, I'd like to greet the general membership, the officers from Luzon, Visayas, Mindanao. A good morning to everyone. The MPR was established and founded circa 2008. This was in anticipation to a Senate run of our current president, no, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And I was tasked to create this group. And I was asked by no less than the late Gabriel Bong Daza and Edvy Cruz, no? Edvy Cruz, the official writer of then Senator Ferdinand Bongbong Marcos, who also happens to be the son of our former ambassador to the Court of St. James or to England. Walang iba kundi si J.V. Cruz, no? Doon kay Bong Daza naman, siya ang anak ng restaurateur na si Nora Daza, no, yung Au Bon Vivant French restaurant. These two gentlemen were instrumental and responsible for having me create this group. And now this group has grown hugely, no? Marami ng membership, marami ring naninira sa grupong ito, marami rin nag-iintriga. Merong mga ginagamit itong pangalan just to gain advantage over other people. But the members of the board, including yours truly, is strict to retain the integrity of this group. So, to the members of the MPR, the Marcos Parin NGO, I greet you all a beautiful Friday morning. Let us keep supporting our president. Pray for him because he needs our prayers. Support him because he is really a gentleman and a gentle man. Actually, marami sa atin may gusto na sana magpakita naman tayo siya ng konting ngipin. Just like his late father, the late Ferdinand Marcos Sr. But our president is his own man and he knows exactly what he's doing. And this, I will tell you, his timing is impeccable. He's not late, he's not early. He knows exactly what he's doing. So let us be patient because what he walks his talk. Maybe it will come a little late, but just the same, it will come into fruition. We will be joining shortly with my co-members of the board, respectively the president and the secretary general of the MPR. I speak of none other than Alfred Apu Balbin Jr., the president, and Ruben Protasio Jr., the secretary general. So in a few minutes, we'll bring them in. But before that, let us also remember that at a time like this, we have an impeachment of the vice president coming. Marami nagtatanong kung ang pagka one-sidedness at bias ng miyembro ng majority in the Senate ay nagpapakita na ng ganito. Ano pa kaya kung sila ay maging senator judges already? Kaya po, nagkaroon po ng suggestion mula kay Father Dean Rani Aquino na pwede naman ang Chief Justice maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Pero meron rin nagsasabi na ang nakalagay sa Constitution, ang Senate President po ang magiging presiding officer. Kaya po nila pinalitan kaagad ang Senate President and to be replaced by Alan Peter Cayetano. Because if you remember, he was the running mate of Rodrigo Duterte and he is very vocal with his bias with the Duterte. So, they are in need to prevent the impeachment of the Vice President. Kasi smoking gun talaga ang evidence laban sa kanya. So, they will do anything and everything to remove her from office, no? Because once she is convicted in a Senate impeachment court, part of the punishment will be perpetual disqualification. She will no longer be able to seek another office. In this case, the presidency in 2028. Ngayon, may nagsasabi, bakit hindi niyo pwedeng payagan? If you remember, when Laila De Lima was in her prison cell, she was quiet. She was just writing letters. She was writing notes. She was allowed to participate in the deliberations, in the meetings, but she was not allowed to vote as a senator. In the same case as Juan Ponce Enrile, he resigned as Senate President in 2013, and then in 2014, he was arrested. He was brought to Crame. He was quiet. He was just reading his books. And then finally, in 2016, he stepped down as senator. But we did not hear any drama from these two former senators. No. But now, the current senators, yung iba, hindi pa nga na-aresto, maingay na. Yung isa, malakas ang loob, pero ngayon, tila tumiklop na ang buntot at nagtatago na. We'll be joining now Alfred Apu Balbin of MPR, the President of MPR, and then shortly by Ruben Protasio. Papasukin na natin si Alfred. Thank you. Alfred, magandang umaga sa iyo.
3: Hello, Sir Leslie. Magandang umaga po.
21: Kumusta ka sa Davao?
3: Okay lang po. Maayos naman yung panahon. Okay.
21: Pero ang politika, mainit?
3: Normal lang din na may mga pagkilos, barihong na yung kahit yung kuan, yung normally kasi mga grupo lang talaga yung mga maiingay.
21: Yung 51 billion na flood control budget, is it seeing results?
3: Well, mula pa yan noon na dito, kung ipits usapin po ng special kasi yung Davao kasi hindi tayo binabagyo.
21: Oo.
3: Walang bagyo dito. So yung problema lang talaga natin yung mga malalakas na ulan. Yung mga ulan na ito, yung sinasabi natin, hindi ordinaryo na ulan, naabot ng 3-4 na araw.
21: Oo.
3: So, nagre-resulta din sa ilang bahagi ng Davao na mayroong mga flooding. Pero itong mga bagay na ito, matagal na ganito na talaga ito. It's just but siguro palagay natin kinakailangan lang talaga ng masusing pag-aaral sa solusyon. Pareho, kahit sinong administrasyon ang dumaan, nag-suffer nito eh. Kaya siguro, galingan pa talaga kung ano talagang magiging solusyon dito.
21: Apo, meron diyang... Kasi dito sa Metro Manila, medyo papasok na ang tag-ulan. In fact, parang merong low pressure area. Pero dyan sa Davao City, mukhang ang bagyo dyan na kakaiba. Merong bagyong baste eh. Walang ulan. Walang ulan, puro hangin. Anyway, Apo, kidding aside, bumati ka sa MPR natin. Bumati ka sa kanila.
3: Oo, binabati po natin yung ating pangkalahatan, buong bansa po natin na kasamahan po sa MPR, bawat munisipyo, probinsya po meron po tayo, at yung sa patuloy po na pagkilos at paggalaw ng ating mga proyekto, kasama po yung ating kaisa na Bagong Pilipinas mula po sa tulong at gabay po ng ating Pangulo. Ay patuloy po yung ating mga pagkilos at mga paggawa para sa kabutihan po ng maraming ordinaryong mamayang Pilipino.
21: Okay. Apo, patuloy pa rin ang mga tupad no sa ating mga taong bayan no. How is that going now?
3: Yun na nga, we've been trying to reach out to fifth class municipality, yung far-flung areas talaga.
21: Yes.
3: More particularly, yung mga hindi talaga nakapag unang-una, hindi nakasubok ng programang tupad na ito. Pangalawa, yung mga dumanas po ng mga dilubyo or lindol, bagyo, baha. Pangtatlo, yung may mga areas po talaga na may kahirapan talaga. Kaya tayo, naging katuwang tayo para mabigyan ng impormasyon yung mga mamamayan na maaari po silang mag-avail ng mga programa at proyekto ng gobyerno tulad ng tupad. Hindi lamang po tupad, marami pa ito. Yakap, gamot, AX, hanggat sila po ay qualified,
21: yes.
3: Hanggat sila po ay hindi po nila kailangan ng koneksyon or malakas sa may tapit sa lokal ba or politika, ito yung binibigay na tulong ng Pangulo na kami po bilang MPR NGO ay mag-guide po namin sila at mahatid po namin sila sa opisina po o ahensya po na nagbibigay ng tulong sa mga mamamayan.
21: Marami pong kaapo sa mga kritiko ng ating Pangulo at sa kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. ang nagsasabi at tuwing may kalamidad, tuwing may natural calamity that strikes the nation, automatic yon. Ang lagi nilang tinatanong, nasaan ang Pangulo? Ano masasabi mo dyan, Apo?
3: Naging ko na yan eh. Unang-una, yung tanong na yan, ilang beses na po yung ginamit bilang po isang propaganda po. Hindi po talagang totoong inahanap yung Pangulo kung ano yung kalagayan niya. Hindi po talaga nag-i-imply po na wala dyan ang Pangulo or natulog or bumiyahe o tumakas. Hindi po. Normally, yung paggawa pa lang po ng propagandang yan, sinadya talaga yan na may purpose po para sa kanila. Pero alam na alam po natin, tayo mismo, wag na po yung hindi nangailangan. Wag na po yung hindi nagdanas ng kahirapan. Wag na po yung hindi naging biktima ng mga sakuna at bagyo. Ang pagpasalitain po ninyo, yung meron pong direktang naging karanasan sa mga bagay na ito. Sapagkat kung sila yung itatanungin ninyo, marahil maliit lang naman ito sila na bilang, marahil ay napakalayo nito ng mga lugar, pero sila mismo ang nakakaalam na sila, naramdaman nila na yung presensya ng Pangulo mula po doon sa mga itunulak at in-expand, pinalaki at pinaunlad na mga programa ng gobyerno. Uh-huh. Doon nila mararamdaman, doon nila masasagot mismo sa kanilang sarili, nasaan ang Pangulo.
21: Okay. Apo, relax ka muna dyan. Ipapasok natin ngayon si Ruben Portacio, ang ating kasama, ang ating secretary.

0: aming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap.
7: You know, last night, yo, it was the best.
8: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga Pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
9: Ang ating musika.
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
10: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued

0: freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon niya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Leslie Bocobo.
8: Leslie Bocobo.
4: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:30 na ng umaga with my special guest, no? Ang president ng MPR NGO and MPR or Marcos pa rin, si Alfred Apu Balbin Jr. at ang Secretary General na si Ruben Protasio Jr. Parehong junior itong dalawang ito. Katulad ng Pangulo, junior din. Mabibigat ang mga junior talaga. So anyway, ipasok muna natin si Ruben Protasio. Ruben, magandang umaga sa iyo.
10: Good morning po, sir.
9: Let's... Ayun. Bumati ka sa ating kahalatan na member ng MPR. Sige, Ruben.
10: Ano po, sir?
9: Bumati ka sa kanila. Bumati ka sa membership na MPR sa umagang ito.
10: Ah, good morning po sa ating lahat ng ating mga kasama sa MPR NGO. Nagpapasalamat din po kay Sir Leslie at sa nandyan din po si Sir Apo Baudin. Maraming good morning po sa inyo lahat.
9: Ruben, kumusta ka dyan sa Angeles City? Okay naman?
10: Okay naman po. Mainit pa rin. Actually, I'm on my way to Manila later after our
9: merong,
10: our Zoom.
9: Oo, meron akong nabasa na parang meron kang notice tungkol sa tupad yata, no? Pwede mong ipaliwanag yon, Ruben?
10: Okay. Actually, the Region 3, meron lang po kaming, inagaantay lang po ngayon tayo sa ating tupad program, which is to be held hopefully by soon. Kaya lang, parang mayroong konting problema at looks like sa may bandang Aurora, Quezon, Aurora province. So hopefully, by malapit na magbukas na nga ang eskwela, actually, we are ready for the balika, yung bang maglinis sa mga eskwelahan. Naka-ready na yung mga 600 dito sa Angeles City. So we'll see what will happen by next week. Actually, I just talked to Dolly yesterday. Yung araw, wala pang araw na implement na yung funds para doon sa ating tupad.
9: Yes.
10: So, hopefully, yun na lang po inaantay natin. Ready naman po mga tao, yung ating mga beneficiaries.
9: In addition to that, Karuben, it's short of saying that the tupad medyo na antala lang sandali kasi meron lang inaayos. Pero patuloy pa rin yan. Tuloy pa rin yan. It's just a little delay. Delay lang ng konti kasi meron mga unforeseen events that sometimes delay the process. Pero itutuloy yan sigurado ng MPR para sa taong bayan.
10: Opo. Tuloy naman po sa MPR. We're just waiting for the go signal. Opo.
9: Sige. Bumalik muna tayo kay Alfred Balbin. Meron akong tatanungin. Kaapo.
7: Opo.
9: Sa lahat na nangyayari ngayon sa ating bansa, sa politika, lalo na sa Senado, meron po bang official statement ang gustong ibigay ng MPR? Parang panawagan sa taong bayan. Kasi siyempre lahat tayo Pilipino, apektado tayo sa mga nangyayari. Ayaw natin ng gulo eh. Pero tila, merong sumasadya na gumulo ang ating bansa. Ano pong posisyon ng ating grupo dito?
7: Mananatili po yung posisyon po natin sapagkat isa sa mga dakilang layunin po at panawagan, advocacy po ng MPR NGO, ay ang pagkilala po sa soberanong mandato ng mamayang Pilipino. Ang ibig po sabihin natin dito, kung ano po yung pagpapasya ng mayorang Pilipino, dapat po may karampatang pagrespeto at pag-ala. Sapagkat hindi nila ito karapatan, hindi nila ito kapangyarihan, hindi nila ito mandato, kundi mandato ito ng mamayang Pilipino ng Republika. Kaya napakahalaga ang paggalang at pagrespeto na ito. Kung pawang politika na lamang po ang nangingibabaw at nawalan ng paggalang doon sa kapangyarihan ng ordinaryong Pilipino, yan po ang napakadelikado. Kaya patuloy po, labas pa doon sa advokasyang ito, pangalawa sa advokasya natin ay pinaglalaban natin yung rule of law. Yun lang po ang paraan na proteksyonan po ang karapatan ng ninumang Pilipino kapag ang nangingibabaw po, yung batas po ang nananaig, yun po ang napakahalaga. And pangatlo, sa mga panawagan natin, kilalanin po, irespeto po yung due process para sa lahat. Kasi yung karapatan ng mayaman, karapatan ng mahirap, pareho lang yun. Pero kung hindi ito dumaan sa isang due process, meron pong pang-aabuso at pang-alipusta.
9: Well, we were witness also put to the abuse of their authority, no, the tyranny of the numbers, the tyranny of the majority. Meron silang gustong itulak na isang batas para kasi in anticipation na marami sa kanila sa majority mukhang mawawala sa Senado muna. Pero siyempre pag sila nabawasan sa number, they automatically become the minority and the current minority now becomes the majority. At meron pong direct link ito sa forthcoming impeachment ng pangalawang pangulo.
7: Yun na nga po yung sinasabi natin, Sir Leslie. Itong mga gawain na ito, kung ito'y labas doon sa mandato na binigay sa kanila, napakadelikado na po. Kasi nga, yung Senado, ang mandato niya, tagapaglikha ng batas. Sa panahon ng merong reklamo na impeachment process, magiging hurado po ito, yun ang kanilang mandato. Pero kung nakikita natin yung kanilang pagkilos, paggalaw, ay patungkol na ito sa pagprotekta ng kanilang kapangyarihan bilang partido, kung ito'y patungkol na sa pagprotekta ng kanilang kasamahan o kaalyado, ito po ay paglabag na po sa kanilang mandato or lumalabas na po doon sa kanilang mandato. Alalahanin po sana nila na may mas higit pang mandato kaysa kanilang mandato. Yung mandato namin sa saligang batas. Kaming mga ordinaryong Pilipino ang nagbigay ng mandato sa saligang batas. Sundin nila dapat yun. Kasi kapag hindi nila sinunod yung mandato na ito at nangibabaw yung kanilang politika o yung kanilang pagkilos o kanilang interes, ito po ay direkta pong pagsalungat po sa kapakanan ng mamayang Pilipino ng Republika.
9: Tama po. At saka sa pagdating ng impeachment ng pangalawang pangulo, syempre ang panalangin natin na kasi obvious na yung pagkabias ng mga majority, no? So ang ating hesitation, yung ating pangamba, how will they render an honest to goodness verdict when they are already displaying their rabid bias towards the second the vice president? So we are calling for yung patas ba sa kanilang pagtrabaho bilang senator judge, Kaapo?
7: Yun na nga, pag-aralan talaga natin, no, na ang condition talaga nila very entangled na to sila, eh nagka kung sa kuan pa is nagkalukot-lukot na ito sila, nagka-connect-connect na po sila. Kasi nga, yun ang mahirap dito. Paano nila gagawin ito? Kung maalala ninyo yung impeachment ni Corona, may tatlong senator ang umu-post dito. Kung titingnan ninyo yung ibang senator na hindi umu-post, ay talagang nasabit, may kinalaman kasi doon sa may kinalaman, may isyung corruption. Kaya yes, naging pagpapasya nila sa kanilang mabuting interes, sa kanilang sariling interes, ay kakaiba sa naging pagpapasya ng pinaka yung tatlo na senador nung panahon ng impeachment na yon. So ganito na naman ang mangyayari dito, eh. Itong napakaraming senador ang naging bahagi po ng usaping korupsyon, hindi lamang po yung inakusahan, may aligasyong korupsyon, sila din po ay may aligasyong korupsyon. So paano natin aasahan dito? Sana dalangin na lang po natin, subaybayan natin, tingnan natin kung ano yung kanilang pagpapasya. Pero kitang-kita po natin dito, the rule of the majority, itong maneuver na ito is something po para protektahan po yung kanilang koneksyon, yung kanilang mga nakaraan, yung mga kanilang nagawa, at napakadelikado na po ito na kinatawan. Kaya nga, ang MPR din po, patuloy po kaming nananawagan noon pa man na sana magbuo po ng special anti-corruption court, isang jury court tulad ng sa Hong Kong or sa US, na hindi na kailangan itilaga ng legislative, executive, judicial yung magiging judge, ngunit mula po sa mamayang Pilipino, sila pong uupo na huwes para pagpasyahan po yung mga korupsyon na usapin na may kinalaman po dito yung Senado, yung Kongreso, maging yung executive. Kaya lang po ay talagang mahirap din po para maging maisabatas ang mga bagay na ito.
9: Tama. Apo, magbalik muna tayo kay Ruben. Ruben, meron akong gustong tanungin sa iyo bilang Secretary General ng MPR NGO. Alam natin na siyempre bilang our members, we cannot help it but they have their own political comments, no, on what's going on. But I trust Ruben as a board, no, a general membership also, that we will rise above the politics kasi ang mandato natin iparating ang mabuting gawain ng Pangulo at ng kanyang administrasyon sa taong bayan. Ka, Ruben?
10: Tama po. Tama po, Sir Leslie. Kundi dito rin sa ating lugar, dito sa Angel City, even some of our members around the Philippines, nagtatanong din regarding sa nangyayari. Ang sabi ng natin, ang lagi kong mag-isaan na, importante, tulungan natin ang gobyerno, huwag tayong tataliwa sa kanilang mga, yung nakikita nating tama, huwag tayong sasama sa mga masasamang ginagawa ng ibang mga oposisyon na hindi natin mapipigil. Kasi talagang ang masyado nang malawak ang ating ang mga social media. Ang social media ang sumisira sa ating gobyerno. Yes. Kaya hopefully ang ating mga kasama sa NPR ay maging matatag at maging mapanuri sa ating mga ginagawa, at lalong-lalo sa pagtulong sa ating mahal na presidente. Yun lang po ang ating laging masasabi sa kanila, huwag na silang Kasi masyadong malakas talaga ang mga social media, yung mga fake news.
9: Yes.
10: Which is very tayo naman may isip. Meron naman talaga tayong kumbaga sa dignidad para sa sarili. Ipaglaban natin yung ating nalalaman na tamang yung tama at para hindi naman maging para hindi naman maging masama o maging masira ang ating gobyerno. Kasi miski sa ibang bansa, masyado na tayong pinagtatawanan sa ngayon.
9: Yes.
10: At nakikita naman natin yan. Kaya yun lang ang lagi kong sinasabi sa ating mga mahal na miyembro na maging matatag at laging magmapagdasal at yun lang po ang magagawa lang natin sa ngayon.
9: Tama. Tama, Karuben. Ang panawagan natin kasi sa ating members sa MPR is we cannot help but they will get involved with their local community political yung mga meetings, exercises. Pero they should never forget that they have a bigger mandate, which is actually to support the current government of President Ferdinand Marcos Jr. And sana naman we will continue inspiring them, no? Kasi once in a while, we cannot help but minsan we cannot really please everybody, Karuben, no?
10: Yes.
9: But generally speaking, we are there to reach out to them. If you notice, since no poor person can really have access directly to the president, when I speak of that, I speak because meron mga security processes and protocols. But the president goes to them, eh. Pinupuntahan ng Pangulo ang ating taong bayan sa countryside, sa mga probinsya, sa mga barangay, sa mga town halls. And that is a very effective way of bringing the service to the Filipino people. Karuben?
10: Yes, tama po yun. At yun lang talaga ang ating sa ating mga kasama na laging makinig at subaybayan ang ating mga programa ng ating ngayon. Naawa na rin tayo sa ating presidente, mga anak presidente, na ginagawa niyang lahat para sa maging maayos ang ating gobyerno. Kaya lang talagang yun lang ang mga masasakit na nakikita natin, nababasa natin. Sana sa awa ng ating Panginoon, medyo mabago ang kanilang kaisipan.
9: Tama, tama. Karuben, the time is 9:45. I will give you 3 minutes to say, manawagan ka sa ating member for 3 minutes, then I'll go to Apo and then I'll say goodbye na rin. Sige, Karuben.
10: Okay, nananawagan po muli ako sa ating mga paalam miyembro ng MPR NGO na patuloy po tayong manindigan sa ating gawain at huwag tayo po tayong masyadong mapusok at makikinig sa mga maling na rinig natin o nababasa. At tayo naman ay siguro pagdating naman ng panahon, tayo rin naman ang magiging maayos at magiging maayos ang ating gobyerno kung talagang tutulungan natin ang ating mga kababayan, especially yung ating mga natutulungan ngayon, mga masama, mahihirap. Patuloy tayo sa ating mga feeding program, patuloy tayo sa pagtulong sa mga kapwa. Kaya yung ang aking lang masasabi, kung meron po tayong problema o meron po kayong katanungan, nandito po ako o kaya si Sir Apo o si Sir Leslie para po sagutin ang inyong mga katanungan, especially pagka medyo naguguluhan kayo sa naibabasa o naikita natin sa mga balibali. Ngayon po ay nagpapasalamat po muli ako sa inyo. Magtiwala lang po kayo at gagawin po ng MPR NGO ang lahat na magagawa natin para makatulong po tayo sa inyo po. Maraming salamat po at magandang umaga at happy weekend po.
9: Salamat sa iyo, Karuben, ang Secretary General at Member of the Board ng MPR NGO, who is broadcasting directly from Angeles City, Pampanga. Magpunta naman tayo kay Alfred Balbin. Alfred, ikaw naman sa Davao City, no? I also want to get your yung panawagan mo sa ating membro at sa taong bayan. Sige, Alfred.
8: Okay,
7: Okay, sir, salamat po muli po sa pagkakataon na binigay ninyo sa atin. Para po ay maipahayag din po natin yung kondisyon ng mga programa at proyekto ng MPRNGO. Nagpapasalamat kami bilang kayo bilang chairman nito at patuloy pong pagsubaybay at paggabay na maisay katuparan po yung maaari nating karampatang tulong para sa mga ordinaryong mamamayan. Muli po, nananawagan tayo sa lahat ng ating mga kasamahan. Of the 20,000 na tupad beneficiaries na ating tinulungan sa buong bansa, sa kasalukuyan, patuloy ito sa mga far-flung areas tulad ng Dinagat Island, tulad ng Province of Caraga, or Region of Caraga, at halos iba't ibang malalayong lugar ay nagkaroon po tayo ng assistance para po ay makapag-avail po yung mga ordinaryong Pilipino ng mga tulad ng tupad na magiging malaking tulong po para sa kanila. Ang patuloy nating panawagan po is napakarami na nating pinagdaanan. Nang umupo po yung ating Pangulo, mga panahon po yun na nagkaroon tayo ng espasyo para labanan ang pagkalugmok na dinaanan natin sa pandemya. Sinasabi ng mga magagaling, kinakailangan ito ng isang taon hanggang tatlong taon para makarecover. Ngunit, andoon yung Pangulo sa mga panahong yun. Kung hindi ginawa yung kanyang katungkulan, maaring nalugmok na tayo ng tuluyan. Dahil nga, nadapa tayo sa mga panahon na yan. Hindi lamang po yun, mayroon din po tayong lumabas na mga sakuna, dilubyo. Hanggang ngayon, marami pa rin po tayong dinaranas bunga ng mga krisis at gyera na hindi natin kontrolado, ngunit ibang bansa. Ngunit, ito yung bagay na napaka-importante sa atin. Patuloy po na natutulungan, patuloy po na napagsisilbihan yung mga ordinaryong mamamayan. Malamang yung mga kalamidad na ito ay walang dala para sa mga nakakaangat sa buhay. Pero sa mga mahihirap, pero sa mga nagsusumikap, patuloy po silang nagagabayan ng pamalan. Patuloy po silang nabibigyan ng programa. Ito po, kami po yung patunay nito. Kaya po, marahil ay nakatutok kami hindi sa ingay ng politika. Nakatutok kami sa kinakailangan na tulong. Ang tulong ng Pangulo, ang tulong ng mamamayan, ang tulong ng mga organisasyong patuloy na nakikiisa tulad ng Bagong Pilipinas Citizens o ng MPRNGO at marami pang mga organisasyon na nakikiisa sa Bagong Pilipinas na layunin upang pagsilbihan po at bigyan ng tulong yung ating mga ordinaryong mamamayan Pilipino. Kaya po, kahit maingay yung politika, huwag ninyo pong hintayin na lalabas po kami at magsasalita na imbis na yung pagtulong ang inyong inaasikaso, imbis yung paggawa, puro ingay at interes sa politika yung inyong inaatupag. Pag kami po ang nagsalita, tabi-tabi na po kayo dyan. Kaya po, maraming salamat po sa mga pagkakataong ito. Muli po, Chairman, nagpapasalamat kami in behalf of the MPRNGO sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat sa iyo, Ka Alfred Apu Balbin Jr., ang President ng MPRNGO, at kay Ruben Protasio, ang Secretary General at Board Member rin ng MPRNGO. At siyempre, ako'y nagpapasalamat din bilang Founding Chairman ng MPRNGO founded 2008. We continue to serve the nation and the Filipino people on behalf of our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his administration. Ako'y magpapaalam na po. Gusto kong magbigay salamat sa technical team, no? Si Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor, si Jobel Lustre, at ang executive producers, si Christopher Tirambolo at Tess Ramirez. At muli ang aking panawagan, pray for our country, pray for our leaders, pray for our president, and pray that we will carry on and emerge victorious to the enemies within. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
8: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
11: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas, 9:53 na umaga.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakipagpulong kay dating Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa pagpapaunlad ng renewable energy na pag-usapan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Fumio Kishida, dating punong ministro ng Japan at ngayon Supreme Advisor ng Parliamentary Association ng Asia Zero Emission Community o ASEC. Ang pulong ay bahagi ng sidelines ng state visit ng Pangulo sa Japan upang palakasin ang kooperasyon sa ilalim ng ASEC framework. Binigyan din sa pagpupulong ang pagpapalawak ng kooperasyon ng dalawang bansa hinggil sa pagpapaunlad ng renewable energy. Kasama din dito ang mga teknolohiyang mababa ang carbon emission at pangmatagal ang seguridad sa enerhiya. Malugod din tinanggap ni Pangulong Marcos ang $10 billion partnership on wide energy and resources resilience o Power Asia na inisiyatiba ng Japan. Layo nitong palakasin ang pagkuha ng enerhiya sa rehiyon, diversification, kapasidad sa pag-iimbak at pamumuhunan sa energy efficiency sa buong Asia. Samantala ay pinahayag din ng Pangulong kahandaan ng Pilipinas na maging co-chair ng ASEC Leaders Summit na gagawin sa Maynila sa Nobyembre 2026 kasama si Prime Minister Sanae Takaichi at ito'y kaugnay ng pagiging ASEAN Chair ng bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa iba pang balita, Philippine National Police o PNP handa na sa balik eskwela. May live report si J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: J. Mark. J-Mark, come in. J-Mark, babalikan natin ang ulat na yan ni J-Mark Dagala. Philippine Ports Authority handa na sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan para sa balik eskwela. May report si Luisa Erispe.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Inayos at mas pinaganda ng Philippine Ports Authority ang kanilang mga pantalan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na ang balik eskwela sa June 8, 2026. Ayon sa PPA, ginawa na nilang moderno at passenger-friendly ang kanilang mga terminal, lalo na ang Northport Passenger Terminal Building. Tulad ng paglalagay ng motion-sensored na ilaw sa mga comfort rooms o CR, mayroon ding libreng Wi-Fi access sa mga pasahero at naglagay na ng covered walkway patungong terminal. Kahit ang mga area para sa persons with disability o PWD, senior citizens at buntis, pinaganda at mas pinalawak pa At mayroon na ring libreng service bus na maghahatid sa mga pasahero mula sa terminal papunta sa mga barko. Bukod naman sa Northport Terminal, isinasaayos na rin ng PPA ang RC Pier sa Port of Basiao na sa Dinagat Islands. Meron ding Tapal Port Expansion Project sa Ubay, Bohol at sa iba pang terminal na target matapos ngayong taon. Gate naman ni Jason Chago, PPA General Manager, ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maayos at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Samantala, Philippine National Police o PNP handa na sa balik-eskwela. May live report si J. Mark Degala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: J. Mark.
0: Handa na nga Philippine National Police sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Kasunod nito, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa na palakasin ang police visibility at operasyon sa pagtulong sa publiko malapit sa mga paaralan. Alinsunod na rito sa kautusan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na dalhin ang kaligtasan ng kapakanan ng lahat para sa pagbubukas ng klase. Sinabi ng PNP Chief na magsasagawa ng malawakang operasyon sa seguridad sa buong bansa para matiyak na mapayapa at maayos ang pagbabalik ng 1 milyong estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Nauna nang inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang buong pagpapatupad ng offline balik-eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 at tugunan ang mga usaping kaugnay ng enrollment, transportasyon, kaligtasan ng publiko at kahandaan ng mga paaralan sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bago Pilipinas, si Merdegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Pamasahe sa domestic at international flights inaasahang bababa sa unang kalahating buwan ng Hunyo ayon yan sa Civil Aeronautics Board. May live report si AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: AJ.
3: Inaasahang bababa ang pamasahe sa eroplano sa unang kalahati ng Hunyo. Ito'y matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa level 13. Sa ilalim nito, nasa 423 pesos hanggang 1,237 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights na maibubuk mula June 1 hanggang June 13, habang nasa 1,396 hanggang 10,388.85 naman ang fuel surcharge para sa international passengers. Ang naturang pagbaba ng fuel surcharge level 13 ay dahil na rin sa bungsod ng palitan kontra piso dolyar at ang aviation fuel price sa trading sa world market. Mula pa rin dito sa Civil Aeronautics Board, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
20: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
25: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
20: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: There! Hello, hello! It's Friday! Friday po. Akala nyo kung nagkamali ng pagkaka-pronounce ko niyan. Pero yung iba, talagang gusto nila Al Corpus, di ba? Friday. Yan. Working. Work from home. Work from the somewhere else. Aba. Kita nyo naman, maganda umaga po. Maninsangan pa rin. Pero relax lang kayo habang nasa tahanan kayo, nasa opisina. Kung nandyan pa kayo sa opisina, yung may mga hindi nag-work from home, pero nasa nakamonitor dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM and Radyo Pilipinas 104.3 FM. O siyempre kasama PTV, hello! At siyempre ang iba pang mga social media platform ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta, kumusta? Nako, yung palang nangyari kaninang madaling araw dyan sa may corner ng Quezon Avenue at Canilla Road o yung Miriam Defensor Santiago Road na yan. Biglang yung natumbok ng isang sasakyan yung the modern bus, kung tawagin, tapos marami ang mga na-aksidente, mga pasahero. Ano kaya yun? Napaka madaling araw, nagmamadali sila. No? Yun na nga po, sinasabi. Ingat lang po, ha, mga nagmamanayo ng kanilang mga sasakyan ngayon. Opo, ang iba, mainitin ang ulo dahil maalinsangan. Pero wag ho, tingnan nyo mabuti kung alam ko, may mga nakasabit kayo dyan na mga rosaryo. Ano? O tingnan nyo mga imahe ng mga santo. Tingnan nyo na lang yan po. At tingnan nyo rin yung pamilya nyong uuwian. Ha? Hindi yung palagi kayong bara-bara sa pagmamaneho. Oy, gandang umaga, aling neneng. Ha? At saka yung mga nanang at mga mami, mga tatay din. Aba, pakicheck nyo ang inyong mga refrigerator. Oh, sige nga, tingnan nyo. May napanis na kayo'y nailagay dyan sa loob ng refrigerator na yan, ano? Oh, may nabubulok na gulay na hindi nyo nagamit sa inyong na dapat lutuin kahapon o nung nakaraang araw pa. Sus, yan na. Oh, sayang din yun, pera din yun, ha? Pakicheck nyo, tingnan nyo kung ano mga nailagay nyo sa mga refrigerator ninyo. Welcome, welcome, welcome, welcome! Na umaga, happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon. Ay Al at Glory Fe, at Tata Rolly, Batang Bata, Bumantayong, Inyara Jo Marie, Inyara Jobel, and si Arnel. Ilang kembot na lang. Aba, magkakalahati na ang taon. Diba? Naka 6 months na lang tayo. Wow, talaga naman oo. Yun, magpapasok na ang buwan ng Hunyo. And that means magiging kalahati na ang taon 2026. Naku, talaga naman, kailangan paghandaan pa rin ang ating mga ginagawa ngayon. Dahil kahit na yan ay sabi nga nila, parang napakabilis ng araw ngayon. Ang ibig sabihin, pagpapalit. Dahil marami po tayong ginagawa. O kung doon sa mga may ginagawa. Pero pa doon sa wala, wala lang, ay napakabagal ng araw o paglipas ng araw at oras. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo, opo, sa public service. At siyempre, magiging tulay ninyo sa inyong pagdulog sa kung anumang problema, kung meron kayong concern sa mga government agencies o kahit na privado na pwedeng maitulong ang sa pamamagitan ng public service na program na ito. Ngayong araw nito, alam po ninyo ang pag-uusapan sa unang segwada ng palatuntunang ito, abay kukunan ho natin ng karagdagang impormasyon ang National Nutrition Council na nasa ilalim ng Department of Health. Kung matatandaan ninyo, noong nakaraang araw po, abay aking nakausap dito sa Impapawid, na-interview, ano po, ang grupo ng PECAFE o ang tawag dyan, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Opo, abi, inaayawan nila yung pong isinusulong ng Department of Health, particular ang National Nutrition Council sa tinatawag nilang the Food Profiling Model. Himayin nga natin ng konti itong tungkol sa Food Profiling Model na ito. At alamin natin, ito ay malapit sa sikmura ng tao, kaya lang sa ibang nakakaimdindi yung mga grupo, ay hindi daw po ito pa malapit sa sikmura ng tao at sa industriya ng ang tawag niya pagkain o food security. Ang makakausap ko po ay ang isang registered nutritionist and dietitian. Siya po ay nutritionist officer 2 ng National Nutrition Council sapagkat hindi daw available ang kanilang hepe. Alamin po natin bakit. Si Miss Queenie Kylie o Kyle Waperikwa ang ating makakausap. Magandang umaga, joining us via Zoom. Good morning, Miss Kylie o Kyle o Queenie. Ano ba ang pwedeng tawag po namin sa inyo?
1: Ayan, magandang umaga din po. Ano, actually, ang tawag po sa akin sa office ay GWA.
0: Ano daw?
1: Mas layo, malayo. Ano po? Oh. Para po itong general weighted average. GWA ang aking
0: patito. Okay. Pero hindi ka naman, yung weight mo, sa tingin ko dito sa ating pag-uusap, hindi mabigat eh. Oo, diba? Hindi general weight eh. Tama ba ako? Alright. Nako, baka kung saan mapunta ang ating usapan. Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng aming panayam na ito. Bakit ba inaayawan ng isang grupo ang inyong isinulong, ang ibig sabihin ng National Nutrition Council, na sinulong na Food Profiling Model, sa ilalim ng Department of Health para dito sa topic na ito para maipaliwanag po ninyo. Go ahead.
1: Ayan. Siguro bago po natin masagot yung tanong po na yun, mahalaga po kasi na malaman ng ano ba talaga ang tinatawag nating Philippine Nutrient Profile Model. Ano po ba yung meron dito? Ano po ba talaga yung definition nito? By definition po, ang nutrient profile model is a simple way po of classifying foods based on their nutritional composition for reasons po related to preventing different disease. And pumapasok na po dito yung non-communicable diseases po natin na talaga namang sa Pilipinas po tumataas ang porsyento. Ayan. Ang purpose po ng Philippine Nutrient Profile Model, kumbaga, this is, again, aside from, this is a way of classifying foods based on its nutritional content, it is also, used din po nito na i-restricta, kumbaga, ang, basically, not just to really restrict pala the food choices, but to provide government with a clear, objective, and science-based reference na po pwede pong gamitin across different multiple nutrition and health policies. Ayan, so iba-iba na po yung different policy applications na pwedeng paggamitan ng nutrient profile model. Pumapasok dyan yung regulation of food marketing to children, yung front of pack nutrition labeling when appropriate, again, when appropriate, dito na papasok yung nutrition-related fiscal measures.
0: Ayan. Okay, doon ako hihinto. Doon tayo mag-uminto kasi pasensya ka na po. Kulang po itong oras natin. Pag nakaka-relate po ako sa inyong trabaho, ako yung matagal na nagwalis-walis dyan sa inyong tanggapan. Ano? For disclosure. Then po, sa sinasabi niyong top aspeto ng measurement, mukhang doon nang nagkakatalo, doon sa isinusulong ninyo at ng grupo ng PECAFE. Tama po ba ako?
1: Yes po. I think ang isa sa mga particular concern daw po nila dito ay magko-cause, I think, ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin o kaya ay makaka-apekto daw po ito sa agrikultura, sa sektor ng agrikultura. Again, una po, naintindihan po talaga namin ang alalahanin po na yan. And to be honest, kami naman po yung mga normal na Pilipino din talaga and kami isa sa maapektuhan sa mga nangyayari sa bansa natin.
0: Yun, nabanggit po ninyo.
1: Tapos nito ng ayos.
0: Miss GW, na ang epekto kayo din po ng mga nutritionist. Tayo lahat may epekto doon sa pagbabago noong model na ito. Ano, paano nyo ba hinimay ito nang hindi na, ay, sabi ng group ng PECAFE, ay hindi sila nakonsulta? Bakit hindi sila nakonsulta?
1: Ayan. Una sa lahat po, nagsimula yung paggawa po natin or pag-develop po natin itong profile model as early as 2015, noong unang inintroduce sa atin ang tinatawag na WHO na regional or World Health Organization regional nutrient profiling model. And at that time, ang suggestion pa nga po yun ang i-apply sa Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas at that time, hindi po tayo pumayag na gumamit talaga ng i-adopt completely, kumbaga, ang isang foreign na model. That is why gumawa tayo ng sarili nating Philippine Nutrient Profile Model. Paano ba ito ginawa? Nagsimula po tayo na nag actually mahaba pong usapan ito, pero
0: Oo nga po. Na, kaya nga naghahanap ako ng tiyempo sa inyo na pwedeng paminsan-minsan ay talagang kailangan ko pong putulin sa tamang pagkakataon lang na maintindihan lang ng ating mga nakasubaybay
1: yes.
0: ngayong araw na ito. But if you will be given a chance na ng medyo mahaba ang pagkakataon, palagay ko siguro ay ma-i-explain nyo pa ng maigi. Pero alam ko, hindi naman ito usaping dahil ayaw ng isang tao, ng grupo, kundi kayo from your side ay pinapaliwanag nyo kung paano naging proseso. On that aspect, paano ba naging proseso at pamantayan no, na binanggit nyo na World Health Organization? Ang sabi ng PICAFE, abi, ipuro mga banyaga yan eh, tayo mga Pilipino, nakisawsaw tayo sa World Health Organization. I'm sorry, forgive me for using the word nakisawsaw. But yan ba inaral ng National Nutrition Council ng maigi? It's just that is just a question para lang maliwanagan ng ating mga kababayan. Go ahead, Ms. GW.
1: Ayan. So actually po, hindi po ito naging madaling proseso. Ngunit sinunod po talaga natin yung tinatawag nating evidence-based, faced, ayan, nationally led and evidence-informed na process. Dito po sa ginawa nating proseso, kumonsulta tayo to both international and local experts sa ating bansa, kaya may tinatawag po tayong technical advisory group. Meron din naman po tayong tinatawag na technical working group in overweight and obesity management and prevention core group. Itong ang kabilang po dito sa grupo na ito, sila po yung talagang bumubuo ng core team sa paggawa ng Philippine Nutrient Profile Model, kasama ang DOH, ang DOST Food and Nutrition Research Institute, kasama din po ang National Nutrition Council at ating mga development partners na World Health Organization Philippines, UNICEF Philippines, as well as Nutrition Foundation Philippines. Kung itong NFP naman po na ito, sila po yung kinomisyon sa pag-refine, kumbaga, at pag-finalize itong Philippine Nutrient Profile Model. So, hindi po siya madaling proseso. Nagkaroon po tayo from 2022 to 2026 up until now ng iba't ibang public consultation,
0: yun.
1: Stakeholder
0: consultation. Nabanggit niyo yung public
1: experts
0: consultation. Sorry again to cut you. Nabanggit niyo na rin po yung consultations, public, sabi niyo. But again, ang sinasabi ng PICAFE, sinishare ko lang po, palagay ko, nakita niyo naman na po yung link at napakinggan niyo doon sa link na binigay ng staff rito kung ano yung kanilang talagang isinusulong. Ano po. Number one, hindi nakonsulta sila. Number two, totoo po ba maging ang Department of Agriculture na siyang nangangalaga dapat ng ating food security, national food security, ay hindi rin nakonsulta dito?
1: Yun po ang nagkakamali po tayo doon. Actually
0: Ayan.
1: Po,
0: yung pakipaliwanag po, yun ang tinanong na tanong po nila. Please explain and enlighten us, Ms. GW.
1: Okay po. So actually po, sa ating NNC, may tinatawag tayong governing board. Sa governing board, iba't ibang ahensya po ng gobyerno ang parte po dito. And sila din po ang lagi namin iniimbita and dumadalo naman po sa mga experts, sa mga stakeholder and public consultation. Actually, yung Department of Agriculture, part po sila and dumalo po sila nitong stakeholder consultation po natin. Nandoon po sila, lagi po sila, nagpapadala sila kumbaga ng kanilang representatives. And, every after stakeholder consultation po, lagi po kami nag-open ng para makareceive kumbaga ng mga position papers. Itong mga position papers, nakalagay po dito yung mga recommendations, ano ba yung mga opinions or feedback ng iba't ibang sector. Now, the reason kung bakit hindi namin maimbita lahat ng organisasyon sa buong Pilipinas, masyado pong madami. Kung kaya ang ginawa po namin is to invite representatives sa iba't ibang sektor. Ngayon, ang agriculture, ang meron na po silang representative or nagkaroon po sila ng proper representations ang ating industries. Sa industry, pagdating dito sa industry, to be honest, sobrang dami po nating naimbita na iba't ibang companies or organizations. Hindi lamang po ang PICAF, marami po tayong organizations na imbita as a representative ng industry. We also invited civil society organizations, professional organizations, academ even are also invited. Dahil naniniwala po kami na ang paggawa, kumbaga, ng mga guidelines, so hindi multisectoral ito, kumbaga, hindi po ito dapat na gawin lamang ng kami lamang or ng NNC, ng government bodies.
0: Yeah,
1: kaya
0: okay.
1: in every step talagang
0: Opo.
1: May proper representations as much as possible, dahil as hindi mahihirapan po talaga or hindi naman talaga posible na lahat ng specific individual organizations maimbita doon sa face-to-face na mga consultations. But we are always live-streamed, always po yan. So, lagi po kaming naka-live-stream sa aming Facebook page, lagi po kaming nag-show ng, or nagpo-post kapag may upcoming na public consultation. And our office po is always open to receive yung tinatawag na position papers. Yung position papers po na ito, to be honest po, ay binasa namin, inisa-isa po namin lahat ng mga recommendations, lahat ng mga comments. Kaya nagkaroon po kami ng may sinabmit kami, kumbaga, sa aming governing board na isang document. Ang document po na ito nakalagay, ito yung consolidated comments. And then, nasa kasama dito yung mga responses namin, isa-isa doon sa lahat ng mga comments namin. Actually, ito pong specific document na ito, pin-resent din po namin noong last na stakeholder consultation lamang po sa Admiral Hotel. Ayan,
0: yeah,
1: para
0: okay.
1: Ma-discuss
0: Ms. DW,
1: isa-isa.
0: Salamat po. At least I don't have to expound on that aspect. Hindi naman po ako taga Department of Agriculture. Ang ibig ko lang sabihin, sinishare ko po sa inyo yung naging talakayan doon sa aking panayam. Paano makakatulong sa ating mga mamamayang Pilipino ang Philippine Nutrient Profiling Model kahit na ang isang grupo o ibang grupo ay tumututol dito?
1: Ayan. Ang maganda pong isipin po natin, itong Philippine Nutrient Profile Model po ang mag-open or magbubukas into a package of policy interventions. Isa po sa mga nabanggit natin, yung front of

0: at market, hindi po natin yan, hindi po natin iyan kasama sa mga sa ipoprofile. Ang ipoprofile lamang po ay mga prepackaged foods and beverages. Ayun
1: Po,
0: po. So yung
1: malinaw
0: mga
1: po yon na binabanggit
0: hydration
1: nyo na
0: packs.
1: prepackaged sa yung pong aspeto ng pagkain. Hindi po ba ito ayon sa PCAFE ay posibleng tumaas naman ang mga presyo ng mga bilihin sa direksyon na ito, Ms. GW?
0: Ayan. Yung kung titingnan nga po natin ang mga pagproduktong mataas po sa asukal, asin at taba ay hindi po dapat kinakailangang maging mahal para maging mas masustansya. Maraming pabrika nga po sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas ang nagre-reformulate na ng kanilang mga produkto po nang hindi naman malaki ang itinataas sa presyo. Kaya hindi po automatiko na mas masustansya equals to mas mahal. Ganon. Actually po, maraming brand na ng instant noodles dito sa Asia ang nagbawas ng kanilang sodium sa kanilang recipe na sa nakalipas po na 10 taon. At hindi naman naging mas mahal. Nagawa ito dahil may malinaw po na gabay ang kanilang gobyerno. Pangatlo po, dahil isa po sa mga kailangan nating maisip actually itong pag-uusap o yung usapin sa taxes po ay malayo-layo pa dito sa pag-uusap natin ng Philippine Nutrient Profile Model. Dahil once na i-apply itong Philippine Nutrient Profile Model sa iba't ibang polisiya, front of pack labeling, fiscal measures, regulation
1: Opo.
0: of unhealth marketing to children, doon po papasok, may kani-kanila po itong proseso. Ngayon, magkakapapasok dito iba't ibang consultation, magkakaroon ito ng sarili nilang regulatory impact assessment. Sari-sariling regulatory.
1: Mahaba-haba pa pala ang proseso ito,
0: Dahil
1: Ms.
0: yes po.
1: GW, ano? Ang ibig sabihin niyan na isulong na. At kas ibig nyong sa aking pag-uusap na naintindihan ko, magkakaroon pa ng maraming consultation. Number, yun sa sinasabi. Tama po ba intindi ko, Ms. DW?
0: Yes po.
1: Okay.
0: Dahil
1: Now,
0: nga, yung policies itself, magkakaroon sila ng sariling consultation
1: opo.
0: At sa impact assessment.
1: Iyon. Ang ibig sabihin din dyan sa mga sinasabi nyo, sa pagkakaintindi ko ulit, ay end result ang inaantayin natin dito pag ito'y napatupad. In terms of pricing, number one. Number two, doon sa epektong sinasabing makaka-apekto sa nutrisyon ng ating katawan. Hindi na magiging obese yung katawan. Kailan ito mangyayari sa tansya ninyo? Sa end result nitong pinag-uusapan nating Philippine Nutrition Profiling Model.
0: Kumbaga yung resulta po ba? Kung kailan bababa
1: Opo,
0: ang
1: opo.
0: end. Ayan. Actually po, dahil nga, as you can see sa ating naka-flash sa screen, 6 in 10 sa adults natin ngayon ay overweight or obese sa Pilipinas according to the ENNS ng our National Nutrition Survey ng DOSCFNRI. And ito po, matagal na itong naging problema ng bansa. Kaya nga meron tayong triple burden of malnutrition. Kaya mas kailangan natin ng aggressive form of intervention. Hindi po kasi natin hindi po natin kayang hayaan lamang na continuously tumaas ang porsyento. Ngayon, kailan natin makukuha yung resulta nitong overweight and obesity management and prevention and interventions? Hindi ko po masasagot kung kailan natin kayang magawa. Ngunit kung meron naman po tayong aggressive interventions in place, at ito na nga po yung isa sa mga magsisimula, kumbaga, ng different policy or package ng policy interventions po natin, mas bibilis itong timeline na hinahabol po natin.
1: Okay.
0: Iniiwasan natin na pumunta tayo sa isang stage na ang ating mga kababayang Pilipino lahat mataas ang porsyento ng merong non-communicable diseases. May diabetes, may cancer, yan.
1: Okay. Naintindihan ko po yon. At panghuli, Ma'am GW, ay papaano kung hindi talaga aayon ang isang grupo kung hindi lang isang grupo, kung ilang grupo pa na dapat ay kasama sa consultation. What will happen to the Philippine Nutrient Profiling Model na ito?
0: Ayan. Ang actually po ang pagpapasa naman po ng ating resolution, for example, ito po

0: kumbaga gobyerno or yung mga may mandato po sa gobyerno, yung
1: Opo.
0: governing board itself, ang nakakapagdesisyon kung ibabasa po ba ang resolusyon na ito or hindi. Kaya po, as much as possible, kaya ang ginagawa lamang po namin ay makuha ang opinion ng lahat ng mga sakop ng iba't ibang sektor ng industriya para makuha natin ano po ba yung opinion nila kung bakit ayaw nila nitong ng specific na threshold, specific na feature ng ating model. And as much as possible, we also have to consider na ang ating when we talk about the public health goals or objectives,
1: Opo.
0: talagang may iba't ibang interest ang mga tao. At dito na po papasok na hindi po talaga po posible na lahat po ng comments or feedbacks ay ma-accommodate dahil ang science, for example, ang specific na threshold, if gugustuhin po natin na evidence based ang specific threshold, ang model na gagawin po natin, if gusto po nating evidence based, it is kumbaga informed by science, meron po itong limitasyon. Ngayon, hindi po natin po pwedeng baguhin ang specific thresholds para lamang mag-agree ang ibang part ng sector, ang ibang part ng ang kabilang sektor, kabilang industriya. Kaya po binabalanse po natin ano po ba yung
1: That's
0: mas
1: the word,
0: makakapag.
1: binabalanse. Hirap din, ano, ang trabaho ng isang nutritionist na katulad nyo, ano po, at that dietitian at that point na. Yung inyong trabaho, pero kailangan pinag-uusapan din ng mga polisiya, ng ating pamahalan. At sa pagkakataong ito, I'd like to thank you at nabigyan niyo rin ho ng ang inyong panig. At least naging balanse po ang palatuntunan nito nang na-present natin. I hope ay magkausap at saka magkaroon ng isang espesipiko na direksyon itong plano na Philippine Nutrient Profile Model na isinusulong ng National Nutrition Council at ng Department of Health. Well, maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana po magkaroon pa ng pagkakataon na makapagbigay pa kayo ng additional na information kung inyong plano na dagdagan ito. We will have again perhaps a part 2 on this or basta kung kailangan nyo na makapagbigay kayo ng mga impormasyon ng sa gayon ay maliwanagan at yung mga isinusulong na yan ay maintindihan din ng ating mga kababayan na yung hindi lamang po pagkain ng pagkain ay ipapasok sa katawan. Napakahalaga po nung nutrition sa ating katawan. I hope that you agree on that particular aspect of what I'm saying now. Thank you, Madam GW, Ms. GW. Thank you very much. At kumusta na lang sa Executive Director si Attorney
0: Rosalina Bascao po.
1: Oh yeah, that's right. Rosalina Bascao. Oh, thank you, thank you. Kayo po pala ang pinadala niyang representative. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo diyan sa tanggapan niyo. Thank you. Thank you, ma'am. All right. Si Mr. Quinny Kyle Waperikwa, ang registered nutritionist and dietitian, nutritionist officer 2 ng National Nutrition Council. Apo. Inanabigan na po din natin siya ng pagkakataon at sana maintindihan ng ating mga kabayan na yung aspetong yan, bakit inu-oppose at humihiling ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na ito ay huwag aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil may epekto sa industriya. Hindi rin lang sa kalusugan kundi pagka nagkaroon ng problema ayon sa PICAFI sa aking panayam, pag naapektuhan mga industriya, mga may-ari ng mga processor na yan, maapektuhan din yung mga empleyado. Pag naapektuhan yung empleyado, naapektuhan din yung pagkain nila, naapektuhan din lahat yung kaning kalusugan at saka nutrisyon ng katawan. Hila-hila ho talaga eh. Oh, mabuti naman po. Yan ang panig ng National Nutrition Council naman ang kanilang pinapaliwanag ngayong araw na ito. 10:31 ang oras. Ay, ikaw na muna, Tata Rolly. Huwag kayo maglilipad ng channel ha dahil babalik din po kayo. Go ahead.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko. Serbisyo.
7: Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Welcome back! Hello, hello, hello! At hello pa sa mga may birthday ngayon. Binabati natin si President Maxi Lopez Soriano, ang President and Chief Executive Officer ng Solartech Power Incorporated. Solar to the max, ha? Happy, happy birthday, President Maxi. Mayong aga. Ay, siya. Si Roban Malilin, Engineer Malilin, birthday niya. Kaya pala absent. Ano? Nagtatago ka, Engineer Roban Malilin. Ha? Pero sisingilin ka namin bukas. Huwag kang magalala. Kung wala ka pa rin sa Lunes. Kung wala ka pa rin sa Lunes, sa Martes. Yun, di ba, Tata Rolly? Joke lang. Happy, happy birthday, Engineer Roban Malilin. At sa lahat ng may birthday, at sa lahat yung mga fiesta-fiesta, aba, siyempre, ay happy fiesta sa inyo. Hinahabol yung Santa Cruzan, di ba? Yan po ay sa Mayo ginagawa palagi yan. O hanggang dalawang kembot na lang, hanggang sa Linggo na lang po eh, ang buwan ng Mayo. So, sa Lunes, Asya, ano na, the unang araw ng buwan ng Hunyo. June, abay, pang 6 months na ang nangalahati na ang taong 2026. Samantala, ay, hello, hello, Director Mario Malyari, nandisod, thank you. O ba, ikaw pala nandiyan na nakikinig, na naka-standby pa rin at nakaka-relate nitong mga pinag-uusapan natin. Thank you, thank you. Samantala!
8: Kuya Kicks, now, alam na din!
1: At sa ating Kuya Kicks, alam na din trivia. Ito ay mula sa pananaliksik ni na Al Corpus at ni Glorife Bagon. Yung pala si Glorife, siya pala dapat ang may-ari nung sa iyong program, ano? Di ba, Al? Bagon na! Bayang! Ay, hindi. Bagon na ba, boses. Anyway. So, ang nagbigay po nitong impormasyon ito mula sa World Health Organization. Ang chronic kidney disease o CKD ay tinatawag na silent disease dahil sa unang mga yugto nito na kadalasan ay walang malinaw na sintoma. Maaring patuloy na masira ang mga bato, yung kidney, na hindi, yung mga kidneys natin, nang hindi namamalayan ng pasyente. Ano po? Madalas lamang po itong natutuklasan kapag sumasailalim sa mga pagsusuri, gaya ng, aba, Tata Rolly, ha? Urinalysis, creatinine test, o kaya yung blood urea nitrogen, yung bond test na tinatawag. Kapag umaabot na sa mas malalang yugto, ano po, saka pa lamang lumalabas ang mga sintomas na ito na tulad ng pamamaga ng paa, panghihina, at pagbabago sa ating urine o pag-iihi. Ako, kaya ngayon, mga kababayan, ingat po talaga. Ay, syempre, lalo na, kausap natin yung dietitian kanina, nutritionist, na si Ma'am GW. Bitsana, no? Natunong natin ito, pero ibang topic po yun. O, yung pagkain ng maaalat na pagkain. Naku po. Ano bang ikaw, Tata Rolly? Sarap na sarap ka, no? Doon sa merong nilalagay mo ng patis, binubudburo ng patis. Hindi na ngayon, ano? Nakangiwi ka na eh. Pero dati, ang mga iba nating kababayan, pagka kumain ng may sausawang bagoom, merong pang sausawang patis na nilagyan ng kalamansi. Oh, naku po.
8: Kuya Kicks, now, alam na din.
1: Kuya Kicks, alam na din. Kung kayo po ay nakakaintindi nitong mga binabanggit ko rito, mga trivia na sinasaliksik ko, mas nasa ibinibigay sa atin ni Al Corpus at ni Glorife. At kung meron kayong gustong iambag dyan na katulad nito, sige nga po, lalong-lalo yung mga nandyan sa inyong lugar, oho, mga trivia na pag mapapakinabangan, pwede ho po nyo akong i-text doon sa aming text line 0999-229-1738 o kaya sa Facebook. Oo, i-share nyo naman ha. At nang mabanggit po natin, mababanggit po namin dito sa Himpapawid. Dito sa ating palatuntunan. Okay ba sa inyo? O, double thumbs up naman dyan. Nandin share and follow yung ating program na ito. Hello, hello. Samantala, narito muna ang report. Ito, pakinggan natin. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba. Ay, aleluya! Ngayong Linggo na ba o sa susunod na Linggo pa yan, Daal? O, hindi pa ngayon dahil mataas pa ngayon eh. Ha? Hindi ngayong Linggo. Oo, ito ay na-advance lang siguro ni AJ Ignacio. Yun, dahil ayon sa 4 na araw na trading sa world market. Oo. Ibig sabihin, ang sinasabi niya ngayon, yung minomonitor niyang world trade market. Oo. Alright, AJ Ignacio, sa iyong balita, please.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Good news sa mga motorista dahil mukhang napapalaki na ang tsansa ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na Linggo. Batay sa 4-day trading sa world market, posibleng bumaba ng 8 pesos per liter ang kada litro ng diesel, habang nasa 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina at 10 pesos per liter naman sa kada litro ng kerosene. Ayon nga kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, dumedepende ang presyo, depende sa natitirang trading days, risk premium cost at adjustment range na ginagamit ng mga kumpanya ng langis. Antabayanan ha, ang aking anunsyo sa aking programa tuwing Linggo sa Mabuhay Pilipinas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Sa darating na Linggo yan ha, ay ia-anunsyo ko ang final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo sa darating na Lunes, June 1 na inaanunsyo ng Department of Energy. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, EJ Ignacio. Bah, hallelujah yon para dun sa mga kung ganong masana nga ay bumaba pa ng hindi lang dapat 8 pesos. Tama ba ako? Dinig ko, Al. Oo, that's bumaba pa. Pero alam mo ngayon, kahit na mataas ang presyo ng mga petroleum products, naku po, ay matraffic pa rin. Ibig sabihin, wala, iniinda. Hindi naman iniinda ng iba yan. Hanggat pangangailangan ang transportasyon is a necessity. 10:43 ang oras. Naku, dumakbo tayo sa lalawigan ng Albay. At nandun si Diana, ano? Si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Meron siyang report tungkol dito sa mahigit na 9,000 libreng Wi-Fi sites sa Bicol region. Ako, dami niyan ha. At then po ang target na DICT na mas pinalawak diyan sa rollout ng kanilang free Wi-Fi program. Maray na aga sa iyo, Diana. Good morning.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hello, Diana. Maray na aga.
11: Maray na aga. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol na mapalawak pa ang implementasyon ng free Wi-Fi program sa Bicol region matapos ihayag na layo ng ahensya na maabot ang kabuuang 9,846 free Wi-Fi sites bago matapos ang 2026. Ayon kay DICT Bicol Regional Assistant Director Annabel Odonio Kalimbong, kabilang sa target ang karagdagang 3,264 locations na lalagyan ng libreng internet access bilang bahagi ng pagpapalawak ng programa sa rehiyon. Inaasahan din niya na madaragdagan pa ang bilang ng mga free Wi-Fi sites sa mga susunod na yugto ng proyekto kasunod ng inaasahang karagdagang pondo. Prioridad na malagyan ng koneksyon ang mga pampublikong lugar tulad ng mga paaralan, pampublikong pamilihan, tourist spots at iba pang pangunahing pasilidad. Patuloy rin umanong isinusulong ng DICT Bicol ang National Broadband Program upang palakasin ang fiber backbone infrastructure ng pamahalaan na magbibigay ng mas maasahan at mas mabilis na internet connectivity para sa mga ahensya ng gobyerno at susuporta sa pagpapalawak ng free Wi-Fi sites sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas,
1: Diana Mendez. Diana, pwedeng nalaman lang, doon ba sa free Wi-Fi na ibibigay ng DICT? Of course, yan, sino mga ngalaga noong mga sa seguridad niyan o kaya yung pag-maintain noong capability, ibig sabihin yung infrastructure? Nasa LGU ba? Hello?
11: Hello, sir.
1: Yes, narinig mo, Diana. Nandiyan ka pa. Kala ko nawala ka. Go. Ayun. Sino ang mga ngalaga nung infrastructure? DICT pa rin ba? O yan ay ibinalagay na rin sa LGU?
11: Nakausap natin ang official ng DICT Bicol, no?
1: Oo.
11: Kakaroon ng patuloy na ugnayan sa mga LGUs at doon din sa mga beneficiaryo din ng free Wi-Fi sites. Pero patuloy ang monitoring ng mismong ahensya ng DICT Bicol mismo doon sa mga pinaglalagyan nila. Tulad na lamang doon sa mga paaralan, doon sa mga pampublikong pamilihan. At yun nga, tuloy-tuloy ang kanilang ugnayan para mas mapalakas at mabantayan itong programa nila.
1: Sana matanong din natin yung ugnayan na yon ng LGU at saka yung mga paglalagyan, kung site, mga schools yan, Department of Education. Meron bang security na ilalagay na doon na huwag mapasok din ng mga kabataan yung hindi dapat mapasok ng mga site, mga application? At ano yun, pang-education lang talaga ba ng paggagamitan noon, Diana?
11: Dito maaring more on sa schools, no? Talagang for education and kung ano pa mang kinakailangan na sa pagpoproseso. And kagaya na lang ng mga activity din ng mga LGUs, maaari nilang more sa trainings, maaari nila itong magamit na internet connections na ito. Well, patuloy din yung training na binibigay din ng mga ng ahensya ng DICT Bicol para sa responsableng paggamit ng social media and technology, no, para mas maging responsable ang bawat isa dito sa paggamit ng internet.
1: Oh, nabanggit mo yung responsableng paggamit. Dapat din, palagay ko, malaman din natin kung ano ang doon sa responsableng gamit, ano, Diana. Pati yung pagmo-monitor kung may mga fake news na pumapasok, baka doon ay magamit. Ha? Sana. O ibig sabihin, merong seguridad, merong gatekeeper. Meron ba sila ilalagay na ganun, Diana? Edgar, Diana.
11: Yes. Sa mga ganitong sa gatekeeper, hindi pa natin ito mas ang natatanong itong about dito sa
1: maganda, ma-follow up ano, Diana. Security. Oo. Kasi yung mga ganung bagay, katulad lalong-lalo na sa paggamit ngayon ng mga Wi-Fi, paggamit ng mga application, napakaraming mga fake news. Oo, hindi mo maiwasan dahil napakakabilis ng technology na yan. Sa palagay ko, sa mga susunod, ay maaari nating malaman yan sa DICT. Maraming salamat sa karagdagang report na ito, Diana. Ha? Maray na aga sa inyo yan, sa Albay. Mabalos.
11: Yes, sir. Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Kay Diana Mendez mula sa Radyo Pilipinas, Albay. At ako naman tayo mga kababayan, kung mula doon sa Region 5, tawag tayo sa ano, sa Cagayan Valley, sa Region 2. Dahil ang selfie report, cast relief, ano, naidagdag ko tuloy selfie report, cast relief assistance sa mga delivery rider sa Cagayan Valley, nako ay kasalukuyang ipinamamahagi ng Department of Social Welfare Development. At itong report na yan ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Together. Dina!
12: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Imbag agsapa, Dina!
13: Magandang oras, Pilipinas. Ako si Dina Tagabay ng Kapanda Radyo Pilipinas. Radyo Publico Tugigaral City. Lokasyon natin dito sa People's Gym ng Tugigaral City. Kung saan kasalukuyan ang payout ngayon ng cash relief assistance ng mga rider dito sa lalawigan ng Cagayan. Dito sa kinalalagyan natin ngayon ay merong 605 the riders na natukoy para tumanggap ng tig 5,000 pesos mula sa DSWD. Sila ay mula sa 3rd District ng Cagayan, ang Bayan ng Tuwaw, ang Solana, Igig, Peña Blanca, ang Mulong at ang Lungsod, maging ang Peña Blanca at ang Lungsod ng Tugigaraw. Dito lang sa Tugigaraw, merong natukoy na 402 na riders at yan ay mula doon sa database ng DICT at ang mga kumpanya mismo nakatuwang ng DSWD sa pagtukoy ng mga beneficiaryo. Para sa buong lalawigan o Lambak, Cagayan, nasa may 2,000 ang natukoy na riders na siyang makakatanggap din ng cash relief assistance mula sa DSWD ngayong araw na ito. So yun muna ang ating balita mula dito sa Luzon na Tumigira. Ako si Dina Tudobel, Yakampa ng Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, manatiling nakatutok sa Integrated State Media o ISM.
1: Dina Villacampa mula sa Radyo Pilipinas Together. Right. Kala ko puro lahat magsi-selfie yun. Na mabuti naman nabigyan sila ng ayuda na doon mga motor riders. Samantala, 10:51 in the morning, yung pong afternoon work from home arrangement sa matanggapan ng mga taga Mangaldan, Pangasinan, nako Masantos at Kabosan, ipinapatupad dahil sa mataas na aba yung heat index mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan. Masantos sa Kabosan, Verna!
12: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
14: Masanto sa kabataan, Sir Kiko, ipinapatupad ng lokal na pamalaan ng Mangaldan, Pangasinan ng afternoon work from home arrangement para sa mga kawani ng munisipyo na nagsimula kahapon hanggang ngayong araw alinsunod sa Executive Order No. 2026-028 na nilagdaan ni Mangaldan Mayor Bonafe de Vera Paraino. Layunin ng hakbang na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga empleyado sa gitna ng matinding init ng panahon. Alinsunod rin ito sa ulat ng DOST Pag-asa na posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index na kabilang sa danger category. Sa ganitong antas, mataas ang panganib ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kapag matagal na na-expose sa araw. Ayon sa pamanang lokal, ang naturang pulisiya ay nakabatay sa Civil Service Commission resolution na nagbibigay kapangyarihan sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng flexible work arrangement sa panahon ng emergency. Bagamat may air conditioning ang ilang tanggapan, marami pa rin umanong kawani ang kailangang bumiyahe, magsagawa ng inspeksyon at magtrabaho sa labas gaya ng matauhan mula sa engineering, agriculture, social welfare, treasury, assessment at disaster response offices. Paglilinaw naman ng LGU na hindi sakop ng work from home scheme ang mga kawani sa disaster response, health, social at iba pang essential services upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng pangunahing serbisyo publiko para sa bagong Verna, Pilipinas.
1: Ang ibig mong sabihin yon, the daily work from home arrangement ang gagawin na ng LGU Mangaldan sa mga kanilang empleyado, no, Verna?
14: Sir Kiko, yung work from home, yes, pero ito ay mag-uumpisa lamang ng alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. So sa umaga, nag-start kahapon, sa umaga pasok pa sila, physical silang pumupunta sa kanilang mga tanggapan. Effective ito, Sir Kiko, tuwing hapon lang.
1: Gabay ito ni Baga, Jad ngarem ang gapula un sepet lara 1 o'clock.
14: Lara. Yes, oh, yes. No, pero no, jad kabuasan ulob nira.
1: Oo. Oh, oh. No gabay to ni baganin sa no wala rad abong mantrabaho nira babaya may internet yo usaren da Verna.
14: Yes, kamo no man Sir Kiko, no wala rin gagawin unday, siguro kailangan din kumpi online kwantura ta sikat uso metla uman sugaw unda Sir Kiko.
1: Right. Very good. Salamat po, da Verna, sa yung report na yan.
14: Okay, Sir Thank Kiko, you. At para sa Radyo Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Thank you, Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Yun ang German na salita, Panjanistan. No. Yan po ay ang salitang Pangasinense. Thank you. O mga kababayan nandyan, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali. Samantala, mga kababayan, narito naman ang...
8: Kuya Kicks, now, alam na di.
1: Sa ating Kuya Kicks, alam na di. Ang pag-iinom ng sapat na malinis na tubig araw-araw ay nakakatulong upang mapanatiling maayos ang trabaho ng mga kidneys o bato sa pagsala ng dumi at lason mula sa dugo. Oh, yes, mga kamayang nakikinig ngayon. Nakakatulong din po ito upang... maiwasan ang pagbuo ng kidney stones na maaaring magdulot ng matinding pananakit at komplikasyon. Eh, gayunpaman, mahalagang tandaan na ang sobrang pag-iinom naman ng tubig ay hindi rin mabuti. Di ba, Al? Glo and Tata Rolly, eh? And Engineer Jomari and Engineer Jobel and Arnel. Nako, dahil ang sobrang pag-iinom ng tubig ay hindi rin mabuti para sa mga taong may malubhang sakit sa bato o meron ng problema yung kidneys ninyo, ay problema pa rin yun. Ibig sabihin, ang pag-inom ng tubig, kunti-kunti, merong measurement yon. Kaya dapat ay ayon sa payo ng doktor, ay kailangan may measurement o yung sukat, tamang sukat ng pag-iinom ng liquid o tubig para sa ating katawan. Yan, mga kababayan, ha, ang ating Kuya Kicks.
8: Kuya Kicks. Now, alam na di.
1: Yes, Kuya Kicks, alam na di. Trivia. Oh, shout out muna. Shout out mga kaubayang nakikinig dyan po sa aba, talaga naman ating mga suki na nandyan sa UV Express. Si Mang Emong, si Mang Tony, si Mang Ariel. Aba ng kanilang pasahero din nakikinig. Si Miss Natalie. Ang ganda naman pangalan niya. Mayroong kapang dedication siguro kaibigan mo Mang Nato, Mang Tony, ano? Oh, yan po ay driver, pahinamte din ng UV Express. Nandiyan sila sa Sentries. Oh, dito sa corner ng EDSA at Quezon Avenue. Mabuhay po kayo dyan. Ingat ha sa pagmamaneho. Huwag niyong gayahin yung, sana huwag mangyari yung nangyari dyan sa kaninang madaling araw sa panulukan ng Quezon Avenue at dyan po sa Miriam Defensor Santiago Road. Oh, Lawrence Atanasio, General Atanasio, gandang umaga sa iyo. Joke lang. Lawrence, thank you sa panunood. At batiin din natin si Brigadier General Neil Cotoman ng Communication Electronic Service ng Philippine National Police. Ayos. Sige, tuloy natin. At makinig tayo ng report naman mula sa Radyo Pilipinas Iligan. Dahil merong National Heritage Month nga na ipinagdiriwang sa Iligan upang maipailala yung pong mabigay pa lalo ang impormasyon sa pagpapahalaga ng kultura ng ating bansa. Pakinggan natin ang report na ito. Mula kay Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan. Mayong aga,
15: Radyo
1: Sheriff.
15: Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Mayong buntag. Report. Sheriff, mayong buntag. Morning.
16: Good morning, Kuya Kiko. Binigyang diin ng pamahalang palunsod ng Iligan na mahalagang ipagbiwang ang National Heritage Month upang mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang mayamang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino at Iliganon. Ayon nga Kuya Kiko kay Culture and Arts Office Focal Prince Salazar, ipinapaalala nito ang kalaghan ng mga pamanang kultura gaya ng tradisyon, sining, musika, kwento, wika at mga makasaysayang lugar na humuhubog sa pagkatao ng bawat Pilipino. Sinabi naman ni Salazar na natatangi ang Iligan City dahil sa makulay nitong kultura at pagkakaisa ng tri-people communities na binubuo ng Lumad, Maranao at mga Christian settlers. Dagdag niya mahalagang mapalakas ang pagpapahalaga ng kabataan sa kanilang pinagmulan upang mas mapangalagaan ang kultura at tradisyon ng lungsod. Kabilang sa tampok sa selebrasyon, ang pagtatanghal ng mga lokal na choir, visual artists, cultural performers at iba pa bilang suporta sa mga lokal na talento at pagpapakita ng kultura ng Iligan. Ipinunto rin ni Salazar na kabilang sa may pagmamalaki ng lungsod, ang mga heritage site at kilalang waterfalls na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng Iligan. Kuya Kiko, yan muna ang update rito sa Iligan City para sa Bagong Pilipinas. Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Sheriff Tim Har. Dagan salamat mula sa Radyo Pilipinas, Iligan. Asya, mga kababayan, may announcement ang Philippine National Police. Bago na ang kang PNP Maritime Group na si Police Brigadier General Cresalio R. Tolentino. Binabati ni Lawrence Atanasio. Or congratulations sa bagong direktor ng Philippine Maritime Group na si Police Brigadier General Cresalio R. Tolentino. Oh yes. Bye-bye time na. Pero happy birthday muna kay Engineer Rowan Malilin. McKenna man. Sayang ano, wala ka rito, bibigyan sana ka namin ng, alam mo na, alam na this. Pero wala Pero baliktad yun, ikaw dapat. Thank you, Engineer Rolly Batang Pata. Bumatayo, Arnel Villamor, Jovel Lustre, and Glorify Bagon and Al Corpus. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time. Bukas, 9 to 10 in the morning, ang Go Agri Plus. Nandyan po ang Solar Tech Power Incorporated. Nandyan din ang National Irrigation Administration sa pamamagitan ni Administrator Eddie Guillen. At ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ganda umaga sa mga nasa 90.1 FM dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Okay. Pabayanan po mga balita, Radyo Pilipinas News Nationwide, Ms. Chad and John.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
20: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
21: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
19: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
20: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
22: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat.
22: Headlines.
26: Higit 56 na bilyong pisong pamumuhunan sa electronics na kuha ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino na selyuhan din sa state visit ng Pangulo sa Japan.
22: Headlines.
25: Kahalagahan ng international law binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang makasaysayang talumpati sa Japanese Parliament.
22: Headlines.
26: Pilipinas at Japan magtatatag ng strategic petroleum reserve para sa supply ng langis sa ASEAN ayon sa Department of Energy. Mga motorista makakaasa naman ng big time rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
22: Headlines.
25: Pabuo ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City umakyat na sa 6.
0: headlines.
26: Plunder at graft, formal nang inihain o naihain laban kina Senador Jinggo Estrada at iba pang personalidad kaugnay ng flood control scandal. Arrest warrant laban sa senador, inaabangan na ng National Bureau of Investigation.
0: Headlines.
25: Department of Health at Tuvalu Island Nation lumagdaan ng kasunduan para mapalakas ang industriya ng kalusugan.
0: Headlines.
26: At PhilHealth at Philippine Statistics Authority lalong pinalakas ang pagutulungan para sa yakap o yaman ng kalusugan program.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
25: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
26: At ako naman po si Ched Oliva.
25: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ni Japanese Prime Minister Takaichi Sanae. Technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat ng Pangulo. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa harap ni Punong Ministro Takaichi Sanae ng Japan ay kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking suporta ng Japan sa maraming pagkakataon para sa Pilipinas. Sa opening remarks ng Pangulo bago ang kanilang summit meeting ni Prime Minister Sanae ay nagbanggit pa ng ilan ang punong ekutibo ng mga suporta na ibinigay ng Japan sa bansa, partikular lalo na sa panahong kailangan ito ng Pilipinas. Kabilang dito, sabi ni Pangulong Marcos, ang expressions of support na may kinalaman sa maritime development asiste para tugunan ang global energy situation at ang pagtiyak na may tuloy-tuloy na fuel supply ang bansa. Ganun din ang suporta para sa pangangailangang pang-enerhiya. Hindi rin pinilampas ng Pangulo na banggitin sa harap ng Prime Minister ang ginawang tulong na ibinigay ng Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng technical experts at mabilis na natugunan ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pagpapakitaan niya ito ng maagap na pagtugon at halaga ng pagtutulungan sa panahong ang isa ay nakakailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: We also value Japan's prompt deployment of technical experts to address the fire at the Navotas Sanitary Landfill, reflecting, once again, the responsiveness and practical value of our partnership when it matters to all.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Papalo sa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese company sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Chuneishi Group Corporation kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na maisakatuparan nito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat sa pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited kung saan inilatag ng Pangulo o sa Pangulo ang proposed expansion project nito, kabilang ang pag-manufacture ng advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawig na operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Samantala, nakapulong rin ng Pangulo ang mga kinatawan ng Sumitomo Electric Industries Limited kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronics manufacturing. Sa oras na maisakatuparan nito, patatatagin nito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated kung saan inilatag naman kay Pangulong Marcos ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data centers, optical image stabilization technologies at advanced precision manufacturing.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
25: Kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na papalo sa 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino kasunod ng naselyuhang $3.4 billion investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa nakuhang investment pledges ng Pangulo mula sa Japanese businesses at stakeholders. Karamihan sa mga negosyong ito ay expansion ng iba't ibang Japanese businesses sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Natin doon yung mga jobs that will be created. Magkikreate ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito wide-ranging businesses na from electronics, semiconductor to ship building.
25: Yan po pahayag ni PCO Secretary Dave Gomez.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
26: Labis na ikinatuwa ng isang ekonomista ang napakalaking investment pledges na iuuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa bansang Japan kasunod ng isinagawa nitong state visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nitong nananatiling matatag ang investor confidence sa mga Hapon sa Pilipinas dahil hindi rin naman matatawaran ang dekadegada ng relasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa ng eksperto na itinuturing ng Japan na best friend nito ang Pilipinas. Patunay nga rito ang napakalaking foreign direct investment ng Japan sa Pilipinas na higit sa kalahati ng kabuuang FDIs. 1/3 din ng kabuuang foreign portfolio investment sa Pilipinas ay mula sa bansang Japan.
9: Sa pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit may siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila. O, ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, mayroon pang opening, Sir Ray, kasi mayroong tax silica, no? Mga high-tech industries. Itong Luzon Economic Corridor.
25: Samantala, iginiit din ni Ricafort na kasama sa mga naging batayan ng local at foreign investors na namumuhunan sa bansa ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Aniya, natugunan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reforma sa good governance noong Disyembre nitong nakaraang taon. Mahalaga rin na dapat gawing solid ang suporta ng mga politiko at gampanan nila ang kanilang trabaho sa Kongreso man o sa Senado upang mas mabilis na maipatupad ang mga reforma ng gobyerno.
9: That's universally and generally accepted, yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance standards natin para lalong pagtingin at i-shore up at i-level up din yung bumalik ang kumpiyansa at tumaas yung tiwala ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa. Kasi di natin sila masisisi, lalo na yung ibang lahi, no? Kasi napaka-particular sila. Whenever, before they do an investment, marami silang pwedeng pagpilihan sa buong mundo, may scorecard po yan. Baka kasama yung governance.
25: Yan po ang mga pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
26: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Webes ang kahalagahan ng pagpapatupad ng international law at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific sa kanyang makasaysayang talumpati sa harap ng National Diet, ang Parlamento ng Japan. Sa kanyang 4 na araw na opisyal na pagbisita, inilarawan ng Pangulo ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na may iisang layunin, panatilihing bukas, ligtas at nakatali sa batas ang mga karagatan sa rehiyon at hindi sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
10: As maritime democracies,
8: The Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the Arbitral Award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
25: Samantala, bukod sa seguridad at depensa, tinalakay din ng Pangulo ang pagpapalawaks at ng pagtutulungan sa mga sumusunod na larangan. Matatag na supply chain, artificial intelligence at space technology, malinis na enerhiya at digital innovation at tulong pang ekonomiya, kung saan ang Japan ang isa sa nangungunang katuwang at pinakamalaking nagbibigay ng development assistance sa Pilipinas. Hindi rin nakalimutang kilalanin ni Pangulong Marcos Jr. ang halos 360,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa, agrikultura at serbisyo bilang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging ika-apat na leader ng Pilipinas na nakapagsalita sa National Diet, kasunod ni na dating Pangulong Quirino, Gloria Macapagal Arroyo at ng pumanaw na si Benigno Aquino III.
8: Maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the Arbitral Award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
25: Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Sinariwa ni Japanese Emperor Naruhito ang pagiging malapit ng mga Pilipino at Pilipinas sa kanyang puso. Ito ang binahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa ginanap na state banquet para sa apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lang ito sa Oxford University, nagkaroon ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwan nito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan umano, meron sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit din ng Emperor ang pagkakataon upang magbalik tanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna. Partikular na ang 2011 Great East Japan Earthquake at ang 2024 Noto Peninsula Earthquake. Ayon kay Emperor Naruhito, sinemento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Labis namang ikinatawa ng delegasyon ng bansa ang naging mainit na pagtanggap nila Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganoong klase ng okasyon. Halos kumpleto aniya ang royal family na aniya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ehekutibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang gano'n na lang ang paggalang at pagrespeto kay Pangulong Marcos Jr. bilang isang world leader na nirerespeto di lang sa Asia kundi sa buong mundo.
7: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang ganung state banquet. At ang kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na gano'n na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
25: CPCO Secretary Dave Gomez.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
26: Isang testamento ng matibay na ugnayan at malaking respeto ng Japan sa Pilipinas ang pag-imbita mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang state visit kung saan nakadaupang palad din ng Pangulo ang Japanese Imperial Royalties. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isa itong napakabihirang pagkakataon na isang patunay na malaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas, hindi lang sa mga usaping pang-ekonomiya kundi sa mga adhikaing itinutulak nito. Dagdag pa ni Lazaro na kinikilala rin ang bansang Japan ang napakalaking ambag ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Japan.
12: They have the highest regard sa ating mga Pilipinong mga kababayan. Sa 350,000 na yan, these are really movers and shakers also here in Japan. In fact, ang mga teachers and farmers, kagaya nga ng nasabi ni Ambassador Albano about them, at saka yung mga sinabi din ni Pangulo during the Filipino community event. And they have done so much here in Japan in many aspects of their contributions through the past how many years, 20, 30 years here in Japan.
26: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
25: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Yan po ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Aniya, mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-product ng Pilipinas sa Japan. Dagdag pa ni Laurel, bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak.

0: It looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa.
1: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbuo ng El Niño Task Force, suportado ni Senador Kiko Pangilinan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Suportado ni Senador Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng isang interagency task force El Niño para mapaghandaan ng gobyerno ang posibleng matinding epekto ng tagtuyot na inaasahang mararanasan sa ikatlo at ikaapat na quarter ng taon. Ayon kay Pangilinan, dapat binubuo ang task force ng Department of Agriculture o DA, National Irrigation Administration, Department of Trade and Industry o DTI at Department of Finance para matiyak ang maagap na pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang. Sinabi ng senador na mahalagang maihanda at ma-mobilize ang pondo ng gobyerno para sa mga natural disasters, calamity relief at quick response funds at ang calamity fund sakaling magdeklara ng state of calamity. Binigyang diin ni Mangilinan ang kahalagahan ng sapat na supply ng bigas at agarang pagpapatupad ng mga intervention program gaya ng cash for work, repair at rehabilitation. Matatanda ang nagsilbi si Pangilinan bilang food security czar noong Administrasyong Aquino mula 2014 hanggang 2015 kasabay ng isa sa pinakamalalakas sa El Niño sa loob ng dalawang dekada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:24 na ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putin asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Time check, 11:26 po ng umaga ngayong Biyernes. Sa iba pa nating mga balita, pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa Pilipinas at magkatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN na pagkasundoan ng Japan at Pilipinas ayon sa Department of Energy. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa naging state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan at pulong nito kay Prime Minister Sae Takachi Ichi, nagkasundo ang Pilipinas at Japan para sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagpapatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa bansa. Gayon din ang makatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN para sa energy security at supply chain resilience sa gitna ng geopolitical situation. Sa joint statement ng Department of Energy at Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry sa ilalim ng pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program sa bansa, susuportahan ito ng Japan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kinakailangang feasibility study at pagbibigay ng capacity building sa pagbuo ng sistema ng pag-iimbak, katuwang ang iba't ibang organisasyon, trading at energy o engineering company. Habang nangako rin ng Pilipinas para sa ASEAN-wide joint stockpiling ng langis, katuwang ang iba pa mga bansa, simula sa pagbuo ng isang roadmap, pagpopondo at iba pa na planong ihayag sa ASEAN Summit at ASEC Summit. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.

0: Makakaasa mga motorista ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng positibong pagtaya ng merkado sa peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa pagtaya ng mga eksperto, posibleng umabot sa higit 6 na hanggang 7 piso kada litro ang rollback sa diesel sa June 2. Posibleng umabot naman sa higit 3 hanggang 4 na piso kada litro ang rollback sa gasolina at 9 hanggang 10 piso kada litro ng kerosene. Bate ito sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Plats, Singapore na nakisilbing sukatan ng mga presyo ng produktong petrolyo sa Timog Silangang Asya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglayag ang replika ng makasaysayang balangay sa kahabaan ng Ilog Pasig nitong Huwebes para ipakita ang makulay na kultura at kasaysayan ng isa sa pinakaunang sasakyang pandagat ng ating bansa. Ang Mala Expedition Experience na ito ay bahagi ng promosyon para sa isang simbolo ng kultura na tampok sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN 2026 logo. Upang saksihan ito, kasamang naglayag si PCO Undersecretary Mon Ilangan. Ayon kay Yusek Mon, dapat maipahayag sa bawat Pilipino ang mayamang kasaysayan at kultura ng bansa sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa balangay na simbolo ng pagkakakilala ng Pilipinas bilang isang kasaping bansa ng ASEAN.
3: Will feature this as part of the ASEAN kasi malaki ang role itong balangay. Diba ang theme natin sa ASEAN is navigating our future together. So dito nagsimula sa balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang bumabiyahe na ito. Ayun, for commercial purposes.
2: Yan po ang pahayag ni PCO Undersecretary Mon Ilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umakyat na sa 6 ang kabuuan bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa update ng Bureau of Fire Protection Region 3, na-recover ng rescuers kaninang alas 12:40 ng madaling araw ang isang hindi pa nakikilalang bangkay mula sa guho sa gitna ng isinagawang search, rescue and retrieval operations. Dahil dito, 6 na ang kumpirmadong patay, 14 ang napaulat na nawawala at 26 ang nailigtas sa trahedya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalo pang pinalakas ang pagtutulungan ng PhilHealth at ng Philippine Statistics Authority o PSA upang mas mabilis at mas maayos na maipaabot ang serbisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para sa bawat mamamayang Pilipino. Sa panayam ng programang Boses kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Paragas, sinabi nitong sa bisa ng kanilang kasunduan sa PSA ay mas marami na ang na-collocate na tanggapan ng PSA sa mga local insurance offices ng PhilHealth. Sa tulong nito, mas mapapabilis aniya ang pagtukoy ng mga benepisyaryo at mas mapapabilis ang pagproseso ng mga benepisyo sa ilalim ng YAKAP.
4: Kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or nave-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung nababalidate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganun din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID.
2: Yan ang tinig ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pumirma ng kasunduan ang Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni Department of Health Secretary Ted Erbosa at Tuvalu Minister of Health Tuafafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kani-kanilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magutulungan ang dalawang bansa at malaki din ang ambag nito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umabot na sa 13 kaso ng Andes Hantavirus ang naitala, kabilang ang 3 nasawi. Sa kabuuan, 11 kaso ang kumpirmado sa laboratorio at 2 ang tinuturing na probable cases. Ito na ang 4 na ulat hinggil sa outbreak na may kaugnayan sa cruise ship travel. Matapos ipaalam sa World Health Organization o WHO noong Mayo 2 ang mga kaso ng malubhang respiratory illness sa barkong MV Hondius. Mula ng huling ulat noong Mayo 13, 3 bagong kumpirmadong kaso ang naiulat mula sa Canada, Netherlands at Spain. Dahil sa mahabang incubation period na umaabot ng 6 linggo, inaasahang may mga bagong kaso pang lalabas hanggang matapos ang naturang panahon. Sa pamamagitan ng International Health Regulations, nakipag-ugnayan na ang mga national IHR focal points para suportahan ang international contact tracing at monitoring efforts. Ayon sa WHO, mababa ang panganib ng outbreak sa pandaigdigang populasyon, pero patuloy nilang babantayan ang epidemiological situation at magbibigay ng update kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Prosecution Panel nag-asagawa ngayon ng team play kasama ang mga pribadong abogado bilang paghahanda sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsasagawa na ngayon ng masinsinang team play ang House Prosecution Team kasama ang mga private lawyers bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagbibigay ng individual assignment, group preparations at pagbuo ng communication setup kasama ang mga private lawyers upang mas maunawaan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Sinabi ni Ortega na tumutulong din siya sa pagpapaliwanag ng impeachment case sa mga lokal na komunidad at media upang maging malinaw sa publiko ang mga usaping kaugnay ng kaso. Aminado rin ang kongresista sa bigat ng hamon na kinaharap ng prosecution team dahil bukod sa pagharap sa depensa ng Vice Presidente, kailangan din nilang harapin ang political pressure at matinding public scrutiny. Ayon pa kay Ortega, seryoso ang prosecution panel sa kanilang paghahanda at binubuo na nila ang tamang rhythm para sa isang paglilitis na hindi lamang magaganap sa Senado kundi maging sa harap ng publiko. Bukod kina House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Reneco, sinabi ni Ortega na tutulong din siya sa pagbibigay ng linaw sa publiko at media hinggil sa mga kaganapan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Maraming nabibinbin na mahalagang panukalang batas ang hindi makausad sa Senado dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa mataas na kapulungan. Ito ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Isa sa mga sanhi ng mga pagkabalam ng pag-usad ng mga panukalang batas ay ang pagpapalit ng liderato ng Senado at ang nangyaring biglaang tangkang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Layo nitong payagan ng isang senador na makilahok at bumoto sa anumang Senate resolution kahit wala ito sa Senado sa pamamagitan lamang ng Internet of Video Conferencing. Nananatiling questionable ayon kay Senator Erwin ang pagnanais na madaliin ng majority senators ang pag-amyenda ng nasabing Senate Rule 136 sa kabila ng mas mahalagang panukalang batas na makakatulong sa mas nakararaming naghihirap na Pilipino.
6: Ang daming nakasalang na panukalang yes. batas mm-hmm. na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katoryatura, video mm-hmm. conferencing, mm-hmm. teleconferencing, mm-hmm. voting na senador pag hindi makapasok? Is it more ika nga priority, mas priority siya? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses?
0: Sa kabilang dako, binigyan diin ni Senador Erwin Tulfo na paninindigan at ipaglalaban ng minority senators ang pagharang sa panukalang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Hindi anya hahayaang basta na lamang makapasa sa Senado ang nais ng majority na maipasa ang pagbabago sa Senate Rule 136. Ani Tulfo, handa rin ang minorya na dalhin sa korte ang nasabing usapin kung kinakailangan.
6: Pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libo tagapakinig po ninyo, na we will not, kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure baka nag-meeting-meeting sila, paano natin gawin ilusot ito, iaakit po namin sa korte.
0: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DILG Secretary John Vic Remulla hinikayat si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na lamang. Kapakanan ng senador, kanyang tiniyak. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ng pamahalaan ay gagalang ito ang karapatan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla, kasabay na rin ang panawagan sa senador na sumuko na lamang at harapin ang kanyang kaso. Sa ambush interview kay Remulla sa pagbubukas sa ika-apat na PNP Press Corps Invitational Shoot Fest sa Kapo Karingan ngayong umaga, sinabi ni Remulla na ibibigay nila ang lahat ng respetong angkop sa senador. Hindi niya dapat pang patagalin pa ang ng senador ang pagtatago nito dahil ang mga serbisyo naman sa taong bayan ang nasasakripisyo. Kasunod yan, sinabi ni Remulla na puspusan ang pagtugis kay De La Rosa sa buong bansa gamit ang buong pwersa ng Philippine National Police. Pero aminado siyang hindi ito madali, lalo't una nang itinuring ng NBI si De La Rosa bilang armed and dangerous. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: Please surrender. Gagalangin ka namin rights to be observed. Huwag natin patagalin ito kasi baka hindi pumunta sa ito yung gusto. So, mabuti na mag-surrender ka. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process.
7: Samantala, sinabi naman ni Remulla bukod kay Senador Robin Padilla, iniimbestiga na rin ngayon ng Philippine National Police ang iba pang mga senador na posibleng tumulong sa pagtatago kay De La Rosa. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanila tinitignan sa ngayon ang papel ng lahat ng mga senador na nasa mayorya. Kasunod niyan, nagbabala siya sa sino mang mapatutunayang nagtatago o nagkakanlong kay De La Rosa na maharap sila sa seryosong legal na parusa. Nabatid na si Padilla ang huling nakita kasama ni De La Rosa at sa sasakyan niya rin na ginamit ni De La Rosa sa pagtakas sa Senado. Sa iba pang balita dyan at Ched, ay sinabi rin nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na malaki rin ang tsansang sumuko na lamang sa mga otoridad. Si Senador Jinggoy Estrada naman na sakaling lumabas ang arrest warrant ito sa kasong plunder at grabs sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Remulla na tinawagan na niya kahapon si Estrada at nagkausap na sa sila. Binigyan din pa niya na ang opsyon na ito ng pag-aresto o pagsuko at bahala na ang Sandigan Bayan kung saan ito idedetene. Una nang sumuko sa mga otoridad si Senador, dating ang Senador Bong Revilla at dinala sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas, Quezon City. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Justice, mariing susiriin ang reklamong isinampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ang detalye mula sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Dadaan pa sa masinsinang evaluation, Department of Justice, ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, susundin nila ang tamang proseso sa reklamong isinumiti sa kanila at kung makitaan ng sapat na ebidensya laban kay Padilla, idadakit ito at isa sa ilalim na sa preliminary investigation. Pag-aaralan ng mga prosecutor kung may prima facie evidence o sapat na batayan para masampahan ng kaso ang mga respondents sa korte. Pero kapag nagsimula na ang preliminary investigation, ay makakasagot naman ang panig ni Padilla. Hindi naman idinitalya ng DOJ kung may iba pang respondents sa reklamo ng CIDG, pero muli nilang kinumpirma na kahapon ng hapon, bandang alas 5 ito isinumite sa DOJ. Matatandaang si Padilla ang sinasabing nagkanlong umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Formal na ang naihain sa Sandigan Bayan ang reklamong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang personalidad kaugnay ng umano'y flood control scandal. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna ang mga kaso laban sa senador. Iginiit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kumpiyansa silang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senador Estrada, dating DPWH Bonoan at iba pa.
10: It's very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
0: Sa kabilang dako, ibinasura naman ang reklamo laban kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw. Habang sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ay inalis din sa kaso matapos mapasa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice.
10: The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981.
0: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nakaabang na ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahalagang hintayin muna ang arrest warrant mula sa korte bago ang pag-aksyon dito. Oras naman na mailabas na ito ng Sandigan Bayan ay agad nang aakto ang puwersa ng mga otoridad para ipatupad ang batas.
1: Radyo Pilipinas.
11: Tingnan natin yung warrant. Pag-lobos yung warrant.
10: Substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined...
2: Yan muli ang pahayag ni NBI.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, tatlong Pilipino qualified na sa 2026 Youth Olympic Games sa Senegal. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
12: Tatlong Pilipino na ang nag-qualify para sa 4th Youth Olympic Games na gagawin sa Senegal mula October 31 hanggang November 13 ngayong taon ayon sa Philippine Olympic Committee. Ito ay sina Maritania Krog ng cycling at Pai Durden Wangkay at Naomi Cesar ng athletics. Lahat sila ay nominated ng kanikanilang National Sports Associations para irepresenta ang Pilipinas matapos makatanggap ang bansa ng siyam na universality places mula sa International Olympic Committee. Ibig sabihin, anim pang atleta ang nakatakdang maglaro sa quadrennial event ayon kay PUC President Abraham Bumble Tolentino. Magpapadala pa ang bansa ng isang babae at lalaki mula sa artistic gymnastics, isang lalaki sa windsurfing, isang babaeng wushu athlete sa taijiquan combined at tig-isang lalaki at babae sa 100 meter butterfly at 100 meter breaststroke ng swimming. Mas malaki ang delegasyon ngayong taon ng Pilipinas dahil pito lang ang representatives nito sa huling edisyon ng Youth Olympic Games noong 2018 sa Argentina kung saan isang medal lang ang napanalunan ng bansa. Ito ang silver medal ni Christian Tio ng kiteboarding. Walang idinaos na YOG noong 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila. kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
14: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
14: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
14: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
17: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
14: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
16: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
14: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
16: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
14: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:51 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Climate Outlook Seminar isinagawa sa Suwal, Pangasinan para palakasin ang kahandaan sa epekto ng El Nino. Magbabalita mula DZMQ RP Dagupan. Narito si Ricky Kasipit.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahandaan ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaang barangay sa bayan. Nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan. Tinalakay sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima, kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas sa pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghahanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomeno na maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
20: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, Community Pantry ng Kasiguran Sorsogon nakatakdang magtapos sa huling linggo matapos makatulong sa libo-libong residente. Ang balitang yan ihatid sa ating ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
20: Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatakdang magtapos sa huling linggo ang community pantry ng lokal na pamahalaan ng Kasiguran Sorsogon matapos itong tumagal ng 8 linggo o kabuang 2 buwan na nagbigay ayuda sa libo-libong residente ng bayan. Sa 7 linggo ng programa, maagang naghanda ang lokal na pamahalaan sa paugunin ni Mayor Binas Amor, katuwang ang miyembro ng sangguniang bayan at mga kawani ng munisipyo upang tiyakin ang maayos at organisadong pamamahagi ng mga ayuda para sa mga mamamayan. Kapansin-pansin din ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kalahok sa paghahanda ng mga goods at iba pang ayuda para sa mga benepisyaryo, lalo na para sa mga higit na nangangailangan sa panahon ng krisis. Lubos namang ikinatuwa ng mga benepisyaryo, partikular ng mga kabilang sa sektor ng transportasyon, ang patuloy na pagpapatupad ng community pantry dahil malaking tulong umano ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Kasiguran Municipal Information Office, nakatakdang isagawa sa susunod na Biyerkules ang huling araw ng programa habang patuloy na nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng empleyado at katuwang na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa nito. Sa pamamagitan ng bayanihan at pagkakaisa, muli aniyang ipinapakita ng bayan ng Kasiguran ang sama-samang pagtutulungan para malampasan ang anumang hamon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, beneficiaryo ng cash relief assistance payout sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Mahigit 3,000 tsuper ang nakinabang. Ang detalye ng balita hatid ni Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
20: Radyo Pilipinas Report.
4: Magandang araw po, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. At nandito po tayo ngayon sa Robinson's Place, Naga, kung saan umarangkada na po ang cash relief assistance payout ng DSWD at ng LTFRB. Kasama po dyan ang mga operators ng Transport Network Vehicle Services at Transportation Network Company o TNCs. Sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagdating ng ating mga TNVS at TNC drivers upang kunin na ang kanilang cash relief assistance na abot sa 5,000 piso. Pagpasok pa lamang po ng ating mga TNC at TNVS driver ay kailangan po nila pumunta dito sa validation section kung saan ay pipila sila at magpapavalidate kung kasama sila sa listahan ng mga makakatanggap ng payout. At once na na-validate na ng representatives ng TNC at TNVS company ay dediretso na sila doon sa bandaroon sa may payout section kung saan ay makukuha na nila ang kanilang cash relief assistance. Kung hindi man, ay meron ding itinalaga na help desk ang LTFRB para sila ay kagayat na asistihan sa kanilang concern kung magpapadagdag sila sa listahan at syempre kung meron man ay susunod sila doon sa susunod na payout. At sa mga oras na ito ay nananatili namang maayos ang sitwasyon dito at wala naman tayong na-encounter na mga problema. Kaya nga ng mga nakausap nating driver ay naging smooth nga daw yung proseso ng pag-validate at pagtanggap ng kanilang payout. Yan lang po muna ang mga updates mula dito sa payout site dito sa Robinson's Place, Naga. Para sa iba pa mga balita, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba pang platforms ng Integrated State Media o ISM.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa Visayas Regional Jackfruit Day 2026, ipinagdiwang ng Department of Agriculture Region 8. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinagdiwang ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang ikatlong Regional Jackfruit Day bilang pagkilala sa ambag ng langka sa kabuhayan at agrikultura sa Eastern Visayas. Tinalakay sa aktibidad ang kalagayan ng industriya ng langka, mga target para sa 2026 at ang 2027 Jackfruit Plan and Budget Proposal. Ibinahagi rin ang mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng langka at nagsagawa ng orientasyon tungkol sa Sagip-Saka Program. Naging tampok din ang sabayang pagkain ng bagong aning sweet jackfruit bilang simbolo ng pagmamalaki ng rehiyon. Ayon sa DA-8, layunin ng pagdiri na palakasin ang pagtutulungan ng mga sektor upang mapanatiling masigla at kompetitibo ang industriya ng langka. Ito ay may temang From Farm to Table, Celebrating Our Sweetest Treasure. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapatibay ng ugnayan at koordinasyon na pag-usapan sa courtesy visit ni PRO 6 Director Randolph Tuanyo sa NAPOLCOM 6. Ang detalye ng balita hatid ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ng courtesy visit si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa tanggapan ng National Police Commission Region 6 sa siyudad ng Iloilo. Kasama ni General Tuanyo sa pagbisita mga miyembro ng PRO 6 Command Group, regional staff at iba pang senior officers. Mainit naman silang tinanggap ni NAPOLCOM 6 Regional Director Benjamin de Ausen Florentino. Sa courtesy visit, pinag-usapan ang mga opisyal kung paano pa mapagtibay ang ugnayan at koordinasyon ng Police Regional Office 6 at NAPOLCOM tungo sa mas mahusay, maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng kapulisan at ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Mindanao, daan-daang halal industry stakeholders daragsa sa Davao City para sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo sa Hunyo. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Inaasahang dadagsa ang daan-daang halal industry stakeholders sa Davao City sa susunod na buwan para sa isasagawang 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo o PHTTE. Sa isinagawang press conference, inihayag ni PHTTE organizer Universal Islamic Center Incorporated founding president Marilu Ampuan na layunin ng programa na mas patibayin ang halal partnerships, ipromote ang inclusive economic growth sa bansa at iba pa. Ayon kay Ampuan na pinuposisyon na nito ang bansa para maging emerging player ng global halal market. Sa pamamagitan ng Philippine Halal Trade and Tourism Expo, nais itong mapalakas ang mga micro, small and medium enterprises o MSME at maging halal tourism upang mapalawak ang oportunidad dito sa ekonomiya. Giit ni Ampuan na ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Republic Act 10817 o ang Philippine Halal Export Development and Promotion Act kung saan tulong-tulong ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mapalago ang halal industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes, May 29, 2026 dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, isang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
24: It will proceed. Built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
25: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
26: At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Albert Domingo mula sa Department of Health, USEC. Albert, kinilala po ng World Health Organization ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce. Ano po ang detalye nito at paano po binabalansin ng DOH yung pagtulong sa ibang bansa na nangangailangan ng mga nurse habang tinitiyak na hindi napapabayaan ang pangangailangan ng mga ospital at pasyente dito po sa ating bansa?
27: Yes, Joshua, kakabalik lang po ng ating Department of Health mula sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland noong nakaraang linggo. Ang isa sa maraming mga nagawa natin, itong sinasabing resolution on the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Ano pong ibig sabihin nito, Joshua, sa ating mga kababayan? Matagal na po ang ating Pilipinas na nagbibigay nga ng ating mga nurses. Saludo tayo sa ating mga magagaling na nurses at hindi lang nurses, mga doktor, mga midwife, mga caregiver. Ang tanong, ano ba ang nagiging benepisyo para sa atin? At yan yung binabalanse ng ating Department of Health. Dahil sa nagkaroon tayo ng Code of Practice on International Recruitment, ang mangyayari po at sinugundahan ito, Joshua, hindi lamang ng isa, dalawa, 33 co-sponsors, mga bansa po ito, no, internationally, na kailangan kapag ang isang destination country or yung nagre-recruit ng ating mga nurse ay kukuha ng nurse mula sa atin, ay dapat tumutulong siya. Paano siya tutulong? Mga scholarship, mga tulong sa ospital ng Pilipinas. At hindi lang to para sa Pilipinas, ngunit para sa iba pang mga bansa tulad natin na pinanggagalingan ng mga nurses sa buong mundo.
10: Okay, so give and take ang peg.
27: Yes, kasi dati take and take lang yung nangyayari. So ngayon, ipinaglalaban ni Secretary Erbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa.
10: Alright. Yusek, binigyan din po ng WHO ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga bansa laban naman po sa mga nakamamatay na sakit at virus. At sa panahon nga po ng mga bagong banta sa kalusugan sa buong mundo, paano po nakikipagtulungan ng Pilipinas sa WHO para pumapanatili na ligtas at handa ang ating mga kababayan?
27: Joshua, balitang-balita ngayon, no? Ongoing yung Ebola, yung Bundibugyo virus outbreak sa Democratic Republic of the Congo at sa Uganda. Siguro magtataka ang ating mga kababayan, bakit nakakaiwas tayo dun sa pangyayari yun? Bakit hindi nakakarating sa atin yung Ebola? Dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Health Organization at sa mga ibang bansa. Ito po yung sinasabi natin na International Health Regulations or yung IHR. Bago pa man po pumutok sa balita, alam na po ng Department of Health kasi mismong WHO ang nagsasabi sa atin may nangyayaring ganito sa Democratic Republic of the Congo o kaya may nakitang bagong virus na ganyan para alerto ang ating Bureau of Quarantine, hindi tayo nadadatnan na natutulog, sabi nga nila.
10: Okay. Well, kaugnay naman, Yusek, ng World Health Assembly, nagkaisa naman ng Pilipinas at United Arab Emirates para pupalakasin ang proteksyon sa kalusugan ng ating mga OFW. Kabilang nga po ang posibleng pagkakaroon ng mas maayos na health insurance coverage at health education. Paano po may kinabang ang mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE sa mga hakbang na ito, lalo na po sa pag-iwas at pagpapagamot ng iba't ibang mga sakit?
27: Yes, Joshua. Dyan sa bilateral meeting na yun, ibig sabihin mga bansa, nakita-kita, no? Kasama po tayo dyan na-meet namin yung Minister or yung Associate Minister of Health ng United Arab Emirates. At isa sa mga sinabi niya is, paano daw yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, umaabot ba doon yung PhilHealth nila? At nung ba ng pagkakataon? At ang sagot ng ating kalihim ni Secretary Ted Erbosa, yan ang dapat nangyayari. Dapat kinikilala kung ano yung binabayaran ng ating mga OFW na premium dito ay nagagamit rin dun sa mga bansa na pinupuntahan nila. Opo, merong mga insurance dun sa UAE, sa iba pa, mga Kuwait, and so on and so forth. Pero karaniwan, iba pang bayad yung nangyayari. Ang naging mungkahi dito is kung ano yung binabayaran ng OFW dito sa Pilipinas ay magagamit rin pagdating dun sa UAE. At yan yung binabalangkas na ngayon.
10: Okay. Magandang balita yan. Sana maisulong.
27: Yes.
10: Well, Yusek, sa patuloy naman po na koordinasyon naman ng DOH, WHO, DMW, DFA at ng pamahalaan ng Netherlands, kaugnay naman po nitong hantavirus cases sa MV Hondius, paano po tinitiyak ng DOH na ligtas, maayos ang kalagayan at nabibigyan po ng sapat na medikal na pag-aalaga yung 38 Pilipino na crew members habang isinasailalim po sila sa quarantine sa Netherlands?
27: Yes, Joshua. Dahil na rin sa ating pakikipagtulungan sa World Health Organization at sa ating pagdalo dun sa World Health Assembly, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pag World Health Assembly kasi, Joshua, every year nangyayari yan, simula 1948. Lahat ng mga Secretary of Health at ang kasama yung mga Department of Health nakikita sa buong mundo. Andun, na-meet natin, nakikita natin sa TV ngayon, yan po yung Minister of Health, yung ating babae na kasama ni Secretary Erbosa. Siya po yung Minister of Health, Secretary of Health ng Netherlands, na siyang nangangalaga ngayon sa kapakanan ng ating 38 ng mga Pilipino na sila nga yung nag-uwi dun sa barkong Hondius. Ni isa sa mga 38 ay dinapuan, awa ng Diyos, at tumatakbo lamang hanggang middle of June thereabouts yung quarantine nila. After that, yung iba sa kanila baka tumuloy sa trabaho at meron pa rin silang kontrata, yung iba baka magpa-repatriate na. Pero dahil sa kooperasyon sa World Health Organization at sa Netherlands sa iba pang bansa, naiiwasan natin na maapektuhan ang ating mga kababayan.
10: Alright, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga impormasyon at update na inyong ibinahagi sa amin. Mula yan sa Department of Health.
27: Salamat rin po, Joshua.
10: Thank you, Yusek. Samantala, paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo na susunod na linggo o sa susunod na linggo at supply ng langis sa bansa, ating aalamin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
10: Director, sa ngayon po, kumusta po ang supply ng langis sa bansa? May sapat po ba tayong krudo at produktong petrolyo habang patuloy nga po itong tension pa rin sa Middle East?
1: Well, ang ating cut-off palagi sa monitoring ay every Friday, no? So, ang recent report will be done today. Isasubmit to sa atin. Bukas to natin makukuha. So, I will be reporting yung last week, no? Yung last Friday. Yung atin hong gasoline as of May 22, no? Ay nasa 45, almost 46 days. Supply tayo sa gasolina. Sa diesel, nasa 41 days supply. Kerosene, nasa 139 days supply. Jet fuel, nasa 66 days supply. Fuel oil, nasa 47 days supply. At ang LPG po natin ay nasa 41 days supply. Ang ating pong minimum inventory requirement ang nasa regular.
27: Director, nahihirapan lang po dati sa ating pinag-uusapan ni Director Abad dahil sa nangyari. Ulitin lang natin habang nire-establish natin yung linya. 46 days sa gasolina, 41 days sa diesel. 100, bumalik na ba sa Director? Mukhang naririnig ko na siya. Hindi pa. 139 days sa kerosene, 56 days sa jet fuel, at 47 days sa fuel oil. Yes. No? Napakahalaga nung ganyang impormasyon kasi maririnig natin na talagang tinututukan ng ating gobyerno na hindi tayo mawawalan ng langis.
13: Yes. At kung din nga po ng balitang yan, no, pinalawig yung ceasefire ng US at ng Iran. So inaasahan natin na magkakaroon ito somehow ng efekto sa presyo ng langis. Well, with the forecast na inilabas natin kanina dito sa PTV, at least 4 pesos ang rollback na inaasahan sa gasolina and around 7 pesos naman sa diesel. So malaking bagay yan para sa, lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, na gumagamit ng produktong petrolyo.
27: Oo. Sa yung mga 4 pesos na bawas na yan, 7, lalo na yung diesel, no, 7 pesos, ang ginagamit ng ating mga super. Saludo tayo sa lahat ng mga namamasahe ngayon, no? Yan ang literal na nagpapatakbo ng ating mga sasakyan, mga bus, mga jeep, na nagdadala ng ating mga kababayan sa kanilang mga opisina, sa mga palengke, at yung mga produkto na ating kinakain at ginagamit.
13: Yeah.
27: Oo. So sige. So habang baka balikan na lang natin 'yo kapag naayos natin, no. Samantala, punta muna tayo. Update tayo sa water allocation at contingency plan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Tubig naman tayo sa mga dam. Ating aalamin kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. David, magandang tanghali po.
14: Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood po ng inyong programa.
27: Yes, Dr. David, simulan po natin ang mga tanong. May mga ulat na patuloy ang pagbaba ng water levels sa Angat Dam at iba pang mga dam sa bansa. Ano po ang kasalukuyang assessment ninyo ng NWRB sa sitwasyon ng ating water supply ngayong nasa tag-init pa rin po tayo, sir?
14: Opo, no, sa kasalukuyan po ang sitwasyon po natin, no, sa ayon ngayong umaga po, ang level po ng tubig sa Angat Dam ay nasa 173.4 na metro po, no, or meters. Ito ay halos 6 na metro na mas mababa po, no, dun sa minimum operating level na 180 meters po. At umigit kumulang na 36 meters na mas mababa sa normal high water level na 200 meters. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ganito pong sitwasyon na mababa po, no, sa 180 meters na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, ang water supply po para sa NWSS or para matugunan po ang water supply ng Metro Manila at mga karating lugar, no, ilang lungsod po at bayan sa Bulacan, Rizal at Cavite, no. So sa ngayon po, sa para sa buwan ng Hunyo po ay inaprubahan ng NWRB ang alokasyon, no, na 50 cubic meters per second. At umaasa po tayo na itong alokasyon na ito ay sapat, no, sa ganitong panahon para po matugunan, no, yung pangailangan ng mga kababayan natin, particular po dito sa Metro Manila at karating lugar.
27: Dr. David, mag-follow-up question lang po ako, no. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, anong ibig sabihin ng 50 cubic meters per second? Malakas po ba yung buga ng tubig? Hihina siya sa karaniwan? Anong nararamdaman ng isang karaniwang gumagamit ng tubig?
14: Ang 50 cubic meters per second po ay ito po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam, oh, yung sa dam mismo po, no, hindi sa kung ano po yung dumadaloy sa ating mga poso. No, ito po yung dami ng tubig, no? So ang isang ano po, no, ang sabihin na po natin, ang isang cubic meter po halos mga 5 drum 'yan, no? 5 drum na ano na natubig po sa isang cubic meter. So ito po ay mga 50 cubic meters per second, halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no? At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugon na, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga karating lugar po.
27: Okay. Ibig sabihin na Dr. David, hindi mawawalan ng tubig. Yun po ibig sabihin noon.
14: Sa ngayon po, sa ganito pong sitwasyon na 50 cubic meters per second, umasa po tayo na normal ang magiging sitwasyon po, no, ng supply ng tubig, no, sa Metro Manila, lalo na po sa mga kabahayan po, no. Pero sa ngayon po, dahil na rin po, no, sa mababang level, no, medyo mababang level ng tubig mula sa minimum operating level, ay nagsasagawa na rin po ng contingency measures tayo habang mas maaga po, no, kasi sa ngayon po ay nag-ulat na rin po ang PAGASA ng isang El Nino Alert Advisory. At sa ganitong sitwasyon po ay magsisimula daw po ito ng mga bandang Hunyo at Hulyo at maaaring tumagal po itong El Nino na to hanggang Disyembre or bago unang bahagi po ng 2027, na ang nagiging isa pong dahil nagiging resulta ng isang El Nino ay medyo mababa po yung mga pag-ulan na nararanasan mula sa normal. Kaya kailangan din po nating paghandaan ito, no? At kasi po yung mga pag-ulan ang siya pong nagre-recharge o nag-fill up ng mga o nagre-refill po ng mga dams natin na siya naman pinamamahagi po sa ating mga consumers para sa Metro Manila po.
26: Okay. Director, binanggit din po ang posibleng paggamit ng mga bagong water sources tulad ng Upper Wawa Dam sa Rizal. Pakipaliwanag po, ano pong detalye nito?
14: Tama po yun, no? Ito po naman ay isang magandang balita, no, sa kasalukuyang administrasyon po ay magiging operational na po, no, itong Upper Wawa Dam, no, bago po magtapos ang taon, no, early next year. At malaki po ang may tutulong nito kasi nga po kung mapasok man, no, yung El Nino, no, sa bago magtapos ang taon hanggang sa unang bahagi ng taon ay may mga alternative sources, no, o karagdagang tubig na po tayong mapagkukunan sa mga panahon po na yon. Pero sa kasalukuyan po ay habang wala pa po yon ay meron naman pong inaproba, no, ang NWRB na gamitin po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila na pwede pong makatulong kung sakali pong magkaroon ng additional na pangangailangan na tubig at magkaroon ng adjustment po sa alokasyon para sa Metro Manila water supply.
26: Okay, Director, linawin po natin para po sa ating mga manonood, yung pong pagdadagdag ng 50 cubic meter, practical po ba yon since nakakita po tayo ng mababang operating level sa ating mga dam?
14: Sa ngayon po, ang gusto ko sana, binabagyan po kasi natin prioridad, no, yung water supply, no. So, sa ngayon po ay para sa po kaalaman, ang isa rin pong umaasa dyan ng patubig galing po sa Angat Dam ay yung irrigation po, no. Sa kasalukuyan po ay dahil natapos po yung tinatawag nilang dry cropping season noong mga May 14, ay mula po noong May 15, ay suspendido po, no, yung releases or allocation ng tubig para po sa allocation ay para po sa irrigasyon. Kaya nga po ito sa ngayon po mula May hanggang July ay tinuturing po natin na conservation period ito, no, bago magsimula yung wet cropping season para sa irrigasyon. Kaya sa ganitong panahon po ay mas binibigyan ho muna natin ng prioridad yung water supply at umaasa po tayo itong mga pag-ulan na darating nitong mga June or July ay maka-recover po ng sapat, no, yung Angat Dam para naman po matugunan natin yung karagdagang pangangailangan para po sa irrigasyon.
27: Dr. David, napahagingan nyo na po, no, yung usapin sa tag-ulan. May mga panawagan din po kasi para mas mapalakas yung water security sa pamamagitan ng rainwater harvesting, recycling, at pati na rin yung usapin ng desalination. Ano po yung posisyon ng NWRB sa mga alternatibong solusyong ito?
14: Tama po yun. Tayo naman po ay pinopromote natin, no? Particular po yung rainwater harvesting, no? Ano pong ibig sabihin nito? Sa kasalukuyan, no? Ito pong may mga nararanasan naman po tayo mga pag-ulan, no? Pero sa ngayon po ay hindi ito nakakaabot, no? Doon po sa mga watershed natin, particular po sa Angat Dam. Eh kung hindi po ito nakakaabot sa mga watershed po natin, pwede na rin po nating mapakinabangan ito, no? Kung pwede po nating i-harvest ito at ipunin ng maayos para naman po makatulong, no, sa karagdagang pangangailangan natin sa ating mga kabahayan po, no, at mas mababawasan po, no, yung pressure na paggamit natin ng tubig ng mga, sa mga faucet po natin na nanggagaling po sa mga dams, particular po ang Angat Dam. So yung recycling po ay isa rin pong

0: may tutulong niya, no, sa management po ng ating water supply na magkakonsider po natin karagdagang mapagkukunan ng tubig bukod po sa mga dams po natin.
1: Okay. Director, nabanggit mo kanina yung abiso ng pag-asa sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ngayon, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na magtipid ng tubig, pakipaliwanag po at pakibigyan diin gaano po ba kalaki ang posibleng epekto nito sa mga pangunahing dam sa ating bansa sakaling lumala ang El Nino.
0: Ang ayon po sa pag-asa, no, ito pong El Nino na medyo nagbabadya po na posibleng makapasok ngayong taon na to, ay lumalabas po parang strong El Nino siya, no? At baka nga po sabi, baka maging very strong pa siya. Ano pong ibig sabihin nito? Magiging malaki po ang pagbabago, no, dun sa posibleng mga pag-ulan na maranasan po natin. Sabi nga ho natin, baka mas mababa po, no, sa mga normal na pag-ulan ang mararanasan po natin. Kasi nga po, umaasa po tayo sa mga pag-ulan, no, para po ma-refill or ma-recharge yung mga dams natin. At kung magkakaroon ng mababa sa normal ang mga pag-ulan, ay nagiging issue po dun sa pag-recover, no. Itong sinasabi nga natin, pagtag-ulan, nagre-recover po yung mga dams po natin. Pero kung mababa sa normal po, no, yung mga pag-ulan na mararanasan po natin, dulot na rin po ng El Nino, baka hindi po makarecover ng sapat, no, yung mga dams po natin, na kakailanganin din naman natin sa mga susunod na buwan po natin mga pangangailangan sa water supply po. Kasama na rin po hanggang sa susunod na taon.
2: Ayan, no? So, Dr. David, mensahin nyo lang po sa publiko upang maiwasan ang panik at mapanatili ang responsabling paggamit ng tubig habang patuloy na minomonitor ang mga dam sa bansa. Go ahead, sir.
0: Opo, no? Ayon na rin po, no, sa direktiba ng ating DNR Secretary Juan Miguel Cunha, no? May instruction po siya na i-monitor ng maigi itong development dito po sa mga dams po natin at magbigay ng regular reporting at palakasin po, no, yung mga conservation messaging natin katulad nga rin po ng rainwater harvesting facilities at yung mas responsableng paggamit po ng tubig ay isa rin po sa mga layunin at panawagan natin sa mga kababayan, ayusin ang mga tagas, bawasan ang hindi kinakailangang konsumo at i-reuse ang tubig kung maaari po. Ang kolektibong aksyon ay makakatulong po, no, upang mapatatag ang supply at mabawasan ang epekto ng El Nino po.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.
2: Samantala, balikan natin ngayon si Director Rino Abad ng Department of Energy. Mula sa tubig, sa langis naman tayo, oil supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Director Abad, welcome back. May mga ulat na posibleng magkaroon ng panibagong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ano po ang inaasahan, sir, dito pagdating sa oil prices next week? May pag-asa po ba ang rollback o mas mataas pang presyo ang dapat asahan ng mga motorista? Sir, go ahead.
3: Well, malaki na ho ang tsansa kahit 4 na trading days pa lang tayo for this week. Hinihintay ho natin yung result of Friday, but mataas na ho ang tsansa na may rollback ho tayo sa gasoline na aabot, ang estimate pa lang ho naman to, pero mukhang aabot tayo ng 4 pesos. Sa diesel, aabot tayo ng 8 pesos. And kerosene, baka umabot tayo ng 10 pesos per liter ho lahat ito.
1: Okay. Well, magandang balita po yan at malaking bagay yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mamamasada. Pero Director, may mga nagsasabi pong posibleng muling umabot sa halos 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang lugar. Gaano po katotoo ang pangambang ito at paano po ito maiiwasan?
3: Well, ang range natin ay umaabot na lang ng pag mag-implement tayo nitong 8 peso sa diesel, baka umabot na tayo sa range ng 70 to 80, no? Kasi ang laki na ho ng bawas na to. Though hindi pa tayo makabalik sa 55 before to 65, no? But comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi po. At naramdaman natin before, more than 100. Ang diesel umabot around 140. So medyo kalahati na ho tayo dun. At mukhang pag-

0: Ito dahil maganda ho ang naging resulta sa mga pronouncement na ng negotiation between US, Iran. Kaya nararamdaman ho natin itong mga pagbabalik dun sa level na hindi naman ganun kalapit, pero hindi naman kapareho nung before the war, pero malapit na ho tayo dun. So, unless magbago ho ang sitwasyon sa peace talk, hindi malayo ho na bumalik ulit tayo sa ganung sitwasyon as before.
1: Opo, tama po yun, Director Abad. May dagdag ko lang, no? Si Secretary Sharon Garina, talagang hands-on. Na hindi ko makalimutan, nakita ko sa mga personal page niya yung pagpasok ng mga barko-barko ng mga langis para mapababa yung presyo. Ngayon po, ayon sa ulat, nationwide na sir yung pagpapatupad ng 10 pesos na fuel subsidy para sa public utility vehicles. Ano po yung mga detalye or updates natin tungkol dito, sir?
0: Well, ang maganda hong balita dito, tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims, umaabot na ho ng since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayong claims na ipamigay, in other words, around 40 million pesos sa mga PUJ and UB Express. Ito lang ho muna ngayon ang kinocover na type of vehicles at iisang product pa lang po, which is diesel. So, may tinatarget pa ho tayong mga priority routes, at pag ito'y natapos na ho in the coming week, depende na ho sa pag-uusapan, baka ang nararamdaman ho natin ay baka i-expand ho yung coverage, sana matuloy yan, with other types of vehicles. Pero for the meantime, ang inoobserbahan po ngayon ng opisina ng agency ng DOTR, DOE, at saka ng Office of the Executive Secretary, ay kung ito'y tutuloy-tuloy at magiging successful. At mukha naman nagiging successful na, dahil ang taas na ho ng claims when we started that almost 6 weeks ago.
2: Okay. Well, Director, para naman mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa inaangkat na langis, kumustahin po namin yung mga efforts at mga hakbang ng DOE at ng pamahalaan sa pagpapalakas ng renewable energy at alternative fuels.
0: Well, tuloy-tuloy ho yan. Yun nga lang, hinihintay ho natin yung development na umaabot din ho ng taon-taon, no? Pero tuloy-tuloy ho ang awards ng mga service contracts for renewable energy projects. At tuloy-tuloy din naman ho yung ating pagkakaroon ng inisyatibo, no? But yung mismong pag-i-implement ng batas na mapalakas pa ang entry at utilization ng Philippines, no, on transition to electric vehicle. Ito ho talaga ang malaking dalawang aspeto na malaking makapagbabawa sa ating dependency sa fossil fuel. Ito ho talagang dalawa, which is the increase in renewable sources sa ating electricity or power mix, at the same time, yung pagpapababa ng ating dependency sa conventional vehicle towards electric vehicle. It's good to note na ang average natin na nakikita na ngayon, umaabot ng around 10% on the monthly sales. Around 40 to 50,000 vehicle sales in a month. Mga around 10% na ho dyan, or around 4,000 to 5,000 units ay mga related sa electric vehicle type of vehicles, no? At we would like to push pa rin ho itong target na sana ho, tumaas na ho. Like in China ho, nasa around 50% na ng kanilang mix of sales ay mga electric vehicles. Sana umabot ho tayo doon, kasi 70% ng ating fuel consumption ay itong mga land transport. So kung yan po ay mapapa-transition natin ng mabilis sa electric vehicle, malaki ho ang magiging kabawasan sa vulnerability natin sa volatility ng price ng fuel.
1: Director Abad, no, so napag-usapan niyo rin kasi yung paglipat ng energy sources. Meron ho ako itatanong lang kung kaya lang po ninyong sagutin yung sa usapin ng solar power. Dahil nabanggit niyo na electric vehicles at pinapataas natin yung dami ng mga electric vehicles as alternatives dun sa ating mga gas and diesel fueled. Ano ho naman yung mga inisyatibo para ng Department of Energy para mapalawak pa ang paglagay or paggamit ng solar power sa mga residential areas?
0: Well, ang ngayon nga ho, ang pinag-uusapan ngayon sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation ng nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no? In fact, marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level. So I think it's no longer a question kung gagamitin ng even to the extent ng residential level, but it's a question na masiguro lang yung safety, no? At tama naman ho yan, pinag-uusapan na sa Congress. At mukhang yun ho ang development na kailangan. At the same time, dyan sa pinag-uusapan sa Congress, siguro maganda na rin na magkaroon na tayo ng definitive direction in terms of the period or time frame kung saan mukhang i-enforce na ho talaga natin yung paggamit ng electric vehicle. Kasi ngayon, nagiging dependent lang ho tayo sa discretion nung mga users, yung mga consumer, no, na bumibili ng vehicle. But at some point, dapat siguro mapag-usapan na hanggang anong period talaga natin i-allow yung entry pa rin ng conventional vehicle vis-a-vis yung gusto natin na makatransition talaga tayo dun sa electric vehicle. So, yan ho ay napag-uusapan na sa Congress at mukhang kung matutuloy ho ang usapin na yan, baka masettle ho ang mga issues na yan.
2: Mm-hmm. Speaking of switching to electric vehicles, Yusek, malaking bagay kasi given na tropical country tayo, malulubos natin yung solar energy, yung renewable energy.
1: Oh, and parang naririnig na ni Director Abad, no? Kaya ako tinanong yung tanong na yun, off-script yun eh.
2: Okay.
1: Kasi kakakabit ko lang rin ng solar sa bahay ko at nag-iisip na rin ako ng electric vehicle. So yun yung dahilan ko bakit ganun.
2: Alright. Well, mensahe nyo na lang po, Director, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, sir.
0: Magandang balita ho at mayroon ho tayong inaasahang rollback. Ang atin lang hong pinangangambahan na sana hindi ho magbago yung arrangement na nangyayari ngayon doon sa P-stock. At doon hindi man tayo makabalik sa 55 to 65 range, at least makalapit lang ho tayo kahit above 7, nasa 70 to 80 range. At hihintayin na lang ho natin na makabalik ho yung mga nasirang facility doon sa Persian Gulf. At definitely, pag naayos na ho yun at meron na hong uling normal flow of oil from the Persian Gulf, ay sigurado ho, baka magkaroon ho tayo ng mas magandang price at asahan nyo lang na imomonitor ho palagi at mag-update ho palagi ang Department of Energy on a weekly basis doon sa trend ng price.
1: Ang galing talaga ng Department of Energy Undersecretary Sharon Garin. Maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you, sir.
2: Samantala, pag-revisit sa kasalukuyang power reserve requirements, ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali na po sa inyo lahat.
2: Attorney, dahil po sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid, bakit po nakikita ng ERC na kailangan balikan o i-review ang kasalukuyang power reserve requirements?
3: Tinitingnan kasi natin ngayon dyan ay kung tumama pa ba. Kaya lang, nung tinignan namin ay itong mga reserve requirements talaga ay galing sa DOE circular. Kaya siguro mas mainam na kung ang DOE ang mag-aral din nito para yung mismong circular nila, yung kanilang maamyendahan. Kasi kung kami, hindi namin kakayanin na i-revise yung nandoon. Kaya tag-implement na lang kami at kung ang pag-uusapan naman natin ay yung rason doon sa mga red and yellow alerts, ang nakikita namin ay more on the capacity na ang dapat na madagdagan kesa yung sa reserves. Kasi kung yung mga capacities naman natin ay tumatakbo lahat, ay may sapat naman talaga na both capacities para sa demand at saka para sa reserves.
1: Attorney, nabanggit nyo rin kasi yung mga reserves, no? At pwede natin pag-usapan pa mamaya. Pero nabanggit nyo rin yung capacity, yung kakayahan na magbigay ng kuryente. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng ERC sa kung sino man, ano ba yan, mga planta, mga transmission, kung sakaling hindi natutupad yung pinangakong capacity?
3: Kasi meron naman din kaming regulatory framework to implement yung mga DOE circulars na pinapatupad. Kaya kung magkakaroon ng mga paglabag, ay pwede naman kami mag-impose ng fines and penalties sa mga hindi sumusunod doon sa mga requirements na yon.
1: Ayun, attorney, nabanggit niya na yun. No? So, yung mga requirements tulad ng static reserve margins na pag-uusapan, ilipat daw patungo sa dynamic weather index targets. Ang daming mga termino yun. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasama na rin kami, ano po ba yung, paano itong makakatulong yung mga static, dynamic, para makaiwas sa power interruptions?
3: Ay, sige, hindi ko siguro i-explain yung mga terminologies na yan. No? Kasi mas lalo tayong maguguluhan. Okay. Ang gusto lang namin parating ay, kung puntahan natin kung ano yung nangyari noong red and yellow alerts. Red alerts na lang. Anong oras yung nagkaroon tayo ng red alerts? Pagdating ng alas 3 ng hapon. Alas 2, alas 3. Doon nag-umpisa yung red alerts natin. Doon nagkaroon ng pagkakataon na kulang na yung supply ng kuryente para patungkunan yung ating mga pangangailangan. Eh, ang nakita namin doon sa mga datos na sumiti sa aming opisina ay yun, bago kasi yung alas 3, mataas pa yung capacity ng mga solar. Kaya yun ang naka-alleviate ng konti doon sa alert levels natin. Pagdating kasi ng alas 3, nag-dip, bumababa na yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya dahil nawala yung mga capacity na yun, hindi dahil sa nag-force outage sila o kaya nagkaroon sila ng derating. Ay ito ay normal na operation talaga. Pag bumababa na yung anggulo ng araw, ay bumababa na rin yung capacity na pwedeng i-generate ng mga sonar. Kaya tayo din, ito ay nakadagdag doon sa red alert natin. Kaya doon yung nakita namin talaga na isang significant na event nung nagkaroon tayo ng red alert. Kaya nakita nyo yung red alert pagdating ng alas 3 hanggang late evening, hanggang early to late evening. Nung bumaba na lang din yung ating consumption, doon na rin tayo bumaba sa yellow alert.
2: Okay.
3: So kaya sa tingin namin, hindi lang siguro reserves ang titignan natin. Kasi pag sinabi mo kasing reserves, ibig sabihin, kung meron ka pa rin sufficient na supply, pag bumaba na yung supply, doon papasok yung reserves. Hindi ganun yung nangyari.
2: Okay. So, Attorney, kaugnay po niya nabanggit niyo tungkol sa reserves. So, pag sinabi natin static reserve margins, tapos posibleng ilipat sa dynamic weather index targets, ano pong ibig sabihin nito? Depende po sa panahon?
3: Yun nga. Yeah.
2: Okay.
3: Kasi yung sinabi mo kasi na static ay kung ano yung normal lang, kung ano yung fixed na dapat na may reserve ka. Pero kung kumari dynamic ng reserve, dapat may reserve ka pag mga ganitong panahon. Nakikita namin dyan yung paitingin yung mga solar at paggamit ng mga battery storage para yung capacity nila na sobra-sobra na na-generate pagdating ng tanghali ay ma-store at magamit pagdating naman sa gabi kung hindi na gumagana yung pag-generate from the sun itself.
2: Okay.
1: Mabilis ang follow-up lang, attorney. Ibig sabihin po ba pwedeng ipag-utos ng ERC sa mga plantang solar halimbawa na dagdagan yung baterya nila dahil nakita niyo yung datos na hindi na sa store, hindi na itatago yung sobrang araw?
3: Siguro mahirap yung ano no, yung ipag-utos talaga namin na dagdagan niyo yung baterya. It's more of kasi yung generation kasi ay deregulated. Kaya hindi namin po pwedeng utusan kung paano nila i-operate yung kanilang mga planta. Ang pwede lang namin yung kagi ay yung mga mangungunan pag dating ng pag nagkaroon ng mga solar generator, but not just solar no. Yung mga renewable energy sources natin ay magkaroon na ng battery storage systems din. Kasi hindi lang ang solar ang RE. Meron ding wind, meron ding hydro, meron ding geothermal. Pero yun na nga, solar yung na-highlight dahil nga doon sa capacity nila to produce pag may araw.
2: Okay. Attorney, may mga panawagan din po para mas mapabilis ang pag-aproba dito naman sa mga bagong energy projects at fast ramping capacity. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng ERC para mapabilis ito nang hindi nakokompromiso ang regulasyon?
3: Kami naman sa ERC ay laging tumitingin dun sa mga power supply agreements at saka yung mga ancillary service power agreements ng NGCP. Kung nakikita naman namin yan, in-action na naman namin ng mabilisan.
1: Attorney, sa ganong usapin, sa tingin po ba ng Energy Regulatory Commission, sapat pa rin ba ang kasalukuyang power infrastructure ng bansa natin para sa lumalaking demand ng kuryente? O kailangan na ba talaga ng mas malalaking reforma pa sa energy sector?
3: Kung ang titingnan natin ay yung capacity at saka yung para sa demand at saka para sa reserve, kung tumatakbo lahat yan, sobra-sobra. Ang nagiging problema lang ay kung nagkaroon sila ng mga preventive maintenance at saka yung mga forced outages at saka yung mga deratings. Doon nagkakaroon tayo ng issue. Tapos kung magkasabay-sabay sila, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, lagi pa rin namin panawagan sa mga mungkunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwede yung mga hybrid. Yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind ay yung battery storage naman ang pagbibigay ng additional capacity sa grid natin.
2: All right. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
1: Pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week sa buwan ng Hunyo, ating pag-uusapan ngayon kasama si Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. Magandang tanghali po, ma'am.
4: Yes, isang magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po dito sa programa ninyo.
1: Salamat po sa inyong pagdalo. Ma'am, ano po ba ang tema ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week ngayong darating na Hunyo? At paano ito sumasalamin sa advokasya ng NACC para sa legal adoption at foster care?
4: Yes, maraming salamat po. Una po, ang adoption at Alternative Child Care Week or AACCW is a designated nationwide celebration po during every second week of June ng bawat taon to celebrate adoption and alternative child care. And this help elevate public awareness on the various government programs and services that we have para po sa mga batang abandoned, neglected, dependent, surrender, orphan, abused, and exploited. So this year, our theme po is Love Makes a Family. So this is a time for of the year when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child in need of a family. So through this activities, we also hope to raise awareness, public awareness on legal adoption and alternative child care, and encourage the public to open their hearts and homes to a child who needs a family. So bali, pag limang taon na po namin ito na sineselebrate ang Adoption and Alternative Child Care Week. Nasabi ko nga po ang aming tema ay Love Makes a Family. Ito po ay paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa, at ang pag-unlad ng bawat miyembro ng pamilya. So, ibig sabihin po nito ay ang pagmamahalan bilang pundasyon ng isang pamilya transcends beyond biology at ang traditional setup na kinagisnan po natin na komposisyon ng isang pamilya na may nanay, may tatay, at merong mga anak. Dahil marami po ang nag-i-inquire din po sa amin, sa aming opisina, ng mga single individuals. So, pwede rin po silang maging adoptive parents or foster parents kahit na po sila ay single. So, hindi po gustong sabihin na ang magiging adoptive parents ay foster parents po ay yung mga mag-asawa lang po. So, pwede po tayo ng individual, single individuals na nihikayat po namin na buksan din ang kanilang puso at tahanan para sa isang bata na nangailangan po ng pag-aaruga ng isang magulang.
2: Okay. Well, Director, ano-ano naman pong aktibidad ang inilatag ng NACC ngayong buwan ng Hunyo bilang bahagi nga po ng inyong pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week?
4: So, sa darating po na June 9, sa Tuesday po, ay meron po kaming nationwide press conference, kaya hybrid po ito. At sa June 13 and 14 naman po ay meron kaming simultaneous na nationwide bisikleta at fun run for a cause sa bawat region po. So target po namin na makakuha ng at least 5,000 participants nationwide. Sinasabi nga po natin, the more the merrier. Kaya ito pong aming activity na bike, bisikleta and fun run for a cause na gaganapin sa June 13 and 14 nationwide ay may tema po na Ampon. So ano pong gustong sabihin ng Ampon? It's an acronym for anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So pati po yung ating mga adoption and foster care champions, advocates, yung aming pong mga supporters mula sa public, private, or civil society groups ay hinihikayat po natin na tayo po ay maging proud Ampon. Ipalaga na po natin ang tamang proseso ng legal adoption and foster care. So, pagkatapos po nitong activity na to na bisikleta at fun run, meron din po kami mga sinet up po na mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls para po magkaroon ng mga adoption and foster care forum kung saan po pwede po mahook doon at magtanong kung paano po yung proseso. Meron pong mag-a-assist sa kanila ng mga social worker po doon kung meron po silang mga katanungan regarding sa legal process of adoption and alternative child care.
1: Parang ano no, Director, the more legal adoptions, the merrier. Anak, magulang, pamilya, yes, ordinaryo, pero natatangi. Eh ma'am, sa ilalim ng Republic Act No. 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, paano po napapadali at napapabilis ang proseso ng legal adoption para the more legal adoptions, the merrier?
4: Yes po. So simula po nang itayo ang NACC ng 2022 ay mas naging madali, mabilis at hindi na magastos ang legal na proseso ng pag-aampon. Basta po kumpleto ang mga requirements at information na binigay po ng adoptive parents or foster parents kaya po naming ma-issue ang order of adoption within 9 months mula sa pag-file ng kanilang petition for adoption. Kung dati po yung adoption kasi ay dumadaan po sa judicial proceedings, ngayon po administratibo na po. Hindi na po dadaan sa ating pong mga korte ang inyong petition for adoption. Kayo po ay kailangan lang makipag-ugnayan sa aming pong mga regional alternative child care offices o RACOs na meron po sa bawat rehiyon ng Pilipinas. It is strategically located across the country para po mas accessible na sa ating pong mga kababayan ang mga programa at serbisyo ng adoption at alternative child care. Ang lagi ko pong sinasabi is that we will be with you all throughout your adoption journey. So hindi po kayo pababayaan ng NACC at ng RACO at ng social worker po na nakatalaga po na mag-assist po sa inyo.
2: Director, kumusta naman ang laban ng NACC laban sa illegal adoption at yung tinatawag na online baby selling na patuloy nga pong talamak pa rin, lalo na sa social media?
4: Yes. Opo. So, regularly pa rin po ang aming monthly monitoring sa mga social media accounts po, mga especially sa mga Facebook groups po kung saan nagkakaroon ng usapan o transaksyon o bintahan ng isang sanggol o bata. At nire-report po namin ito sa PNP Women and Child Protection Center, yung atin din pong PNP Anti-Cybercrime Group, yung CICC under the DICT at Meta PH or Facebook. So we would like to have yung sinasabi po natin na whole of nation response. Hindi lang po si NACC, kung hindi po yung ating po mga kapartner na government agency like the PNP, the DICT, and the DOJ. Especially po dito sa sinasabi po natin ng mga online baby selling or trafficking na digital platforms na po talaga or net intermediaries na talaga po ang kalaban po natin dito. So, talagang kailangan po natin ang participation din ng ating Facebook kasi nandyan po talaga nangyayari yung bentahan ng mga bata. So, kausap din po natin yung Interagency Council Against Trafficking or IACAT ng Department of Justice para naman po doon sa prosecution ng mga nahuhuli po ng mga tao na gumagawa ng ganitong mga illegal na activities na pagbebenta po ng bata online. At sa kasalukuyan po, ang aming pong undersecretary, si Yusek Janela Ejercito Estrada, ay naatasan po na maging chairperson ng IACAT sa Committee Against Illegal Adoption. Kaya mas nakakapag-coordinate po kami sa aming mga efforts para pumasok po ang illegal adoption, yung online baby selling at child trafficking. At patuloy din po ang aming pag-inform at pag-educate sa ating pong mga kababayan sa kahalagahan ng legal na paraan ng administrative adoption and other forms of alternative child care, kagaya nga po nitong celebration ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang ating pong mga media partners na katulong din po namin sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon po para sa ating mga kababayan na hindi po sila mabiktima ng mga illegal activities po.
1: At Director, huwag nga tayo maging biktima ng mga maling paniniwala. Ano ho ba yung mga maling paniniwala o stigma tungkol sa salitang ampon na nais baguhin ng inyong ahensya sa panahon ngayon?
4: Opo. Unang-una po, kaya po namin binago ang ibig sabihin ng ampon kasi po meron pa rin po tayong social stigma. Kapag sinabing ampon, di ba, ampon ka lang, parang ganun. So parang You are a second class citizen kapag ampon ka. So ginagawa natin itong drama, katatawanan. So ang pagiging ampon po ay sinasabi ko nga po, ang gusto naming sabihin na ngayon in a positive way ay lahat po tayo ay maging proud ampon. Lahat po tayo ay anak. Lahat tayo in one way or another naging magulang. Lahat tayo belong to a family. Ordinaryong citizen man po tayo, ordinaryong tao man po tayo. Pero pag gumagawa tayo ng kabutihan, ng protection para sa mga bata, tayo po ay natatangi. Kaya yun po yung sabihin ng proud ampon, anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi. Kasi wala pong pagkakaiba ang isang ampon, ang pagiging ampon, para maging batayan ng taus-pusong pagmamahal.
5: Lakas, pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues. Na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM Collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
30: And Capital 104.3 Collab.
31: Collab.
32: Beach vacation.
33: Ano tara?
32: Jogging.
33: Ano tara?
32: Hiking.
33: Ano tara?
34: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
35: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
36: Pass tayo dyan!
37: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
38: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
39: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
40: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
41: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
42: Tandaan!
43: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
44: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
45: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
46: Radyo Magazine 1278.
47: Bubungad sa umaga.
48: Trending issues na pinag-uusapan.
49: Mga programang aabangan.
50: Agahan hanggang hapunan.
51: 66 Informasyon.
52: GIS, your General Information Station.
53: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
54: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
55: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
56: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
55: 738 sa Capital 104.3,
26: the AM and FM Collab,
27: Collab
28: 104.3 FM 2, the Capital.
29: Susunod na
30: ang Radyo Magazine,
31: Radyo Magazine
32: 1278
33: dito
34: sa Capital
35: 104.3,
36: Capital
37: 104.3,
38: the AM and FM Collab.
39: Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
40: Welcome back, Shara.
39: Thank you, Ms. Sharon.
40: And
39: happy TNK Day po, Ms. Sharon, at sa inyo po na nakatutok sa ating programa.
40: Tama ka, Shara, at napapakinggan po nga natin ang dito po sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app ang ating programang Tinig ng Kababaihan.
39: At napapanood din po tayo sa Facebook Live ng PCW Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At saka meron din po tayo sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
40: But wait, there's more. talagang ano, dahil mayroon din po tayong replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 po yan. At sa Radyo Pilipinas Facebook live stream, tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
39: At kasabay po ng ating replay ay mapapanood din po ninyo ang TNK sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
40: At syempre, always available ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital Gad Library in case gusto nila pong balikan ang mga episodes na ito.
39: And speaking of always available, Ms. Sharon, ano po ang ating mga Gadvocates both from public and private sectors at kasama na rin po ang mula sa civil society ay always available dahil patuloy ang pagsusulong nila ng ating advocacy na very evident po sa mga ginagawa nilang God work na talaga namang good work.
40: Yes.
39: So ano-ano nga po ba natin, ano-ano ba ang mga ito? Alamin natin yan sa ating featured God work for the week.
0: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
40: Okay, para po
0: work
40: sa ating...
0: good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang...
40: Okay, para po sa ating unang featured God work, Shefair program inilunsad ng Hapag Lloyd para po sa mga kababaihan. Mas marami pong oportunidad ngayon para sa mga kababaihan sa industriya ng paglalayag. Inilunsad ng shipping company na Hapag Lloyd ang Shefair program para hikayatin at sanayin ang mas maraming babaeng seafarer, kabilang ang mga Pilipina. Target ng programa na hindi bababa sa 20% ng mga bagong trainee ay kababaihan. Maglalagay din ng hiwalay na pasilidad para sa mga kababaihan sa mga bagong barko upang mas maging ligtas at komportable ang kanilang trabaho sa dagat.
39: At para naman po sa isa pa nating featured God work, pilot testing ng gender action checklist sinimulan ng CCC. Sinimulan na nga po ng Climate Change Commission o CCC ang pilot testing ng gender action checklist para mas matiyak na kasama ang mga kababaihan sa mga programang may kaugnayan sa climate change. Layunin po nitong tulungan ang mga ahensya ng gobyerno na maisama ang gender concerns sa pagbuo at pagpapatupad ng climate projects. Ayon sa CCC, bahagi ito ng mas inklusibo at mas maayos na climate action ng ating pamahalaan.
40: Yes, at para naman po sa ating pangatlong featured God work, partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan mas pinalakas. Pinalakas po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan sa pamamagitan po ng pagbubuo ng Women's Network sa iba't ibang dioceses sa bansa. Layunin ng programa na mas marami maraming makarinig at mabigyang halaga ang boses ng mga kababaihan sa loob ng simbahan at komunidad. Ayon po sa CBCP, mahalaga ang buong pakikilahok ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng misyon at paglilingkod ng simbahan.
39: At para po sa ating panghuling featured God work of the week, ika-20 justice zone sa bansa inilunsad. Inilunsad nga po ito sa San Fernando City, La Union, ang ika-20 justice zone sa bansa para mapabilis at mapalapit pa ang ating mga serbisyong pangkatarungan sa publiko. Bahagi ng programa ang mas maigting na laban kontra human trafficking at cybercrime, pati na rin po ang pagpapaganda ng mga facilities at digital services para mas maging ligtas at inklusibo ang sistema ng hustisya para sa lahat.
40: Okay, good job po sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga Gadwork na talagang nagbe-benefit po ang mga kababaihan. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
54: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
39: At speaking of benefits, para sa ating mga kababaihan, para sa ating Say sa TNK question of the week, nais nating malaman anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malinawan. Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group. Kaya naman pwedeng-pwede na po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Dahil tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
40: At upang ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang benepisyo ng PhilHealth, may makakasama po tayo mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sino kaya siya? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
54: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok ba rin sa Tinig ng Kababaihan? At para po sa ating episode na pinamagatang Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama po natin live via Zoom ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis Pargas. Good afternoon po, Doc Ish.
2: Magandang hapon, Ms. Shaira and Ms. Sharon. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
3: Magandang hapon po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Doc Ish. At punta na po tayo direkta sa ating mga questions. Ayon po sa Magna Carta of Women, dapat tiyakin ng Estado ang pagkakaroon ng comprehensive, culture-sensitive at gender-responsive na serbisyong pangkalusugan na sumasaklaw po sa lahat ng yugto ng buhay ng mga kababaihan at tumutugon sa pangunahing sanhi ng pagkamatay at malubhang sakit ng kababaihan. Kaugnay po nito ay mayroon din po tayong Universal Health Care Act na po kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng PhilHealth. Kaya naman po, para po sa segment na ito, pwede niyo po bang isa-isahin ang mga health packages na masusing binuo ng PhilHealth exclusively po para sa mga kababaihan?
2: Well, unang-una po, tayo ay ang ating mandato ay magkaroon ng financial risk protection in time of illness. At pangalawa po ay meron nga tayong batas na universal health coverage. So ito po ay para sa lahat ng Pilipino at para sa lahat ng miyembro, hindi lamang para sa kababaihan. So ang ating pong mga dinedesign na benefits are basically for everyone, but of course, meron pong mga pagkakasakit na para or pag nangangailangan ng tulong na talagang eksklusibo para sa ating mga kababaihan. Lalo-lalo na meron pong mga parte ng katawan na maaaring maapektuhan, maaaring magkaroon ng sakit or problema na ang mga kababaihan lamang ang meron. So unang-una, yes, simulan po natin sa pinakasimple or pinakanormal na topic na ginagawa or nararanasan ng ating mga kababaihan, ang panganganak.
3: Mm-hmm.
2: So meron po tayo just recently, nagsimula po nitong April 30. Ito po ay expanded maternity care benefit package. Meron na po tayo matagal na benefit package para sa panganganak, pero nito pong April 30, in-expand uli natin siya. So unang-una, para po sa panganganak ng normal, sa loob ng ating mga accredited hospitals, ang ating pong mga nanay, dati po ang normal delivery ay 9,000. Mm-hmm. Ngayon po ay ino-cover na natin ito ng 29,000 pesos.
3: Mm-hmm.
2: Tapos po kung cesarean delivery naman, again sa hospital, dati po ito ay 39,000. Ngayon po ay 58 hanggang 62,000 pesos.
3: Okay.
2: Tapos kung halimbawa tayo naman ay manganganak in a accredited maternity care clinic, birthing homes, lying-in clinics, as long as they are accredited, kung dati po ang ating beneficio is 12,000, ngayon po ay 14,000 pesos na.
3: Mm-hmm.
2: Maliban po dito, ang pinakamaganda po is para masigurado natin at maalagaan ang pagbubuntis ni nanay at ang malusog na panganganak, yun pong ating antenatal package or prenatal package, dati po inaallow natin ang 5 visits. Ngayon po, according to DOH Administrative Order, ang prenatal check-up po dapat ay 8 na. Kung kaya't yung pong 8 na yon ay kinocover na rin natin.
3: Mm-hmm.
2: Maganda nito, we expanded it also, na yun pong mga laboratorio na kinakailangan habang prenatal, katulad po ng mga examination sa dugo, pati na po ang ultrasound, ay kinocover na rin ngayon natin ng PhilHealth at binabayada na, pati po yung mga gamot na kailangang i-maintain during the pregnancy, katulad po ng ating mga folic acid or even yung pong tinuturok na tetanus toxoid, covered na rin po ng PhilHealth.
3: Okay.
2: At ang pinakabago po nito ay after panganganak or yung pong postnatal or postpartum care, Dati po, wala tayong benefisyo noon, pero ngayon ay binabayadan po natin at inaallow ang tatlong postpartum care or postpartum visits at babayadan na rin po yan ng PhilHealth. Mm-hmm. Maliban po dito, in-expand din po natin yung ilang mga gynecologic disorders katulad po nung RASPA na tinatawag or yung pong dilatation ng curettage. Mm-hmm. Dati po ito ay nasa around 29,000, ngayon po ay nasa 39,000 na po siya. Kung kaya't meron po tayong mga in-expand na mga benepisyo exclusive to our women, mga kababaihan. At nasa plano po natin ngayon at nasa benefit plan for 2026 ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-Benefit Package for ovarian cancer and to review our current cervical Z-Benefit cervical cancer na ngayon po ay ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito, i-review natin para po siya ay ma-expand din. Kung matatandaan niyo, Ma'am Sharon, Ma'am Shara, 2 years ago, in-expand natin yung ating Z-Benefit Package para sa breast cancer. Dati po, ang coverage natin dyan ay 100,000 pesos. Pero nung in-expand po natin siya at in-increase natin, umabot na po ito sa halagang 1.4 million pesos. Kasama po dyan ang kompletong gamutan at operasyon, kasama po ang chemotherapy, kasama na rin po ang mga bagong gamot na inaprubahan naman ng ating health technology assessment. So, yun po namang iba na katulad po halimbawa yung operasyon sa ating bahay bata or uterus, noon pong 2024-2025, dalawa pong beses natin itinaas ang ating benepisyo para dyan. Noong una ng 2024, in-increase natin ng 30%. Noong pong 2025, in-increase natin ng another 50%. Kaya po, bago natapos ang 2025, ay halos nagdoble na po yung pakete natin para doon sa tinatawag na hysterectomy. So, meron po tayong mga benepisyo na talagang nakalaan para sa ating mga kababaihan.
3: Okay. Follow-up question, Dokesh. Regarding po yung expanded maternity care, ano po, ito po ba ay matik? Kumbaga, yung isang buntis, kailangan ba siya sa isang public hospital or kahit po sa private hospital, ma-avail po ba niya itong mga benefits na ito?
2: Well, unang-una, sa atin pong Universal Healthcare Act or Republic Act 11223, ay meron po doong isang mahalagang provision na nagsasabi na automatic member ng PhilHealth lahat ng Pilipino.
3: Yes.
2: So, lahat po ng kababaihan for that matter, magbubuntis, nagbubuntis at manganganak ay makakakuha ng benepisyo na ito at ito po ay makukuha nila sa lahat ng ating accredited hospital and non-hospital lying-in, maternity clinics, birthing homes, yakap clinics. As long as they are accredited, ay sila po ay makakakuha ng benepisyo na ito.
3: Okay po. Regarding po dun sa ano, isa pa po, ano, follow-up lang. Kasi na medyo interesting yung breast cancer. No po, from 100K, nag-jump to 1.4 million. No po, na-mention niya niyo po yun. Ano po yun? Yung surgery, yung everything, kumbaga, or pwede rin po ba ito sa private or what?
2: Kasama po ito sa lahat, from diagnostics to operation to chemotherapy. Kaya po siya naging mahal at umabot ng 1.4 million because yun pong mga bagong gamot na recently approved by the HTA ay sinama na natin. Meron po dong isang chemotherapeutic drug na nangangailangan ng around more than 10 sessions na nagkakahalaga ng 100,000 per session. Kung kaya't umabot po ito ng 1.4 million, and again, ito po ay makukuha sa ating mga contracted hospitals. Hindi po lahat ng hospital ay nakakapag-treat ng breast cancer. So, nagkukontrata po tayo ng mga hospital na kaya mag-treat ng breast cancer at dito po sa mga contracted hospital na ito, makukuha itong benepisyo na ito na Z-Benefit Package for Breast Cancer. Ang kabuuang listahan po ng mga accredited facilities, both public and private, contracted for the benefit, ay makikita rin po sa ating website at www.philhealth.gov.ph.
3: Okay, wow. Good job ang PhilHealth.
1: Thank you so much, Doc Ish, no, for the information. Napakaganda po na nadidiscuss po natin yung mga detalyeng ganito for our listeners and for Filipino women to know that they are well supported by PhilHealth. So, dapat nga po, Doc, napakarami pong packages pala, no, ng PhilHealth na tumutugon po sa pangangailangang medikal na sadyang kababaihan po ang nangangailangan. Tulad po nung nabanggit nyo kanina, when it comes to birthing, gynecological diseases. Pero, syempre po, hindi lang naman po iyon ang benepisyong makukuha natin or ng ating mga kababayan sa PhilHealth. Bilang pagpapatuloy po, base po sa inyong records, ano po ba yung top 3 na PhilHealth packages na most common pong ina-avail whether ng ating pong mga kababaihan at maging po ng ating mga kalalakihan? Ano po ang masasabi natin tungkol sa kalusugan ng kababaihan at kalalakihan base po sa mga data na meron po ang inyong pong opisina?
2: Well, unang-una, bago ko po sagutin yung inyong tanong, gusto ko rin lang pong banggitin na hindi lang naman po ang benepisyo natin ay yung mga nako-confine. No? Meron tayong primary care benefit na tinatawag na yakap.
3: Opo.
2: No? Yung yakap po is a primary care benefit na meron tayong libreng konsultasyon, meron tayong libreng 13 laboratorio, meron tayong 75 drugs na kuha, makukuha sa yakap clinic, at ngayon po ay in-expand natin siya to include screening test for cancer. Ang maganda dito, under the YAKA program, meron po ditong mga eksklusibong pangkababaihan. Mm-hmm. Katulad po ng Pap smear. Mm-hmm. So yung Pap smear po ay covered under YAKA. At yan po ay binibigay na libre ng ating mga YAKA clinic. Ganon din po, dun po sa screening for cancer, libre pong makukuha ang screening ng breast cancer. Kasama po dyan ang breast mammography at kasama rin po dyan ang chest CT scan. So, libre po yan na makukuha sa ating mga yakap clinic, at ito po ay part ng ating yakap program or primary care benefit program. Ngayon, dun sa inyong katanungan, top 3 po, actually, hindi lang po ito ng 2025, but across

0: confinement. At pangatlo, syempre, is yung pong UTI or urinary tract infection. So this, ang nakakapagtaka lang po dito, ito pong mga pagkakasakit na ito, it's very preventable. Katulad po ng diarrhea or acute gastroenteritis, kinakailangan lang talaga sa atin ay maglinis ng ating mga kamay bago humawak, bago kumain, bago magsubo, maglinis or panatilihin malinis ang ating kapaligiran. Ang UTI po ay infection din na maaaring dala rin ng ating mga maduduming kamay or maduduming kapaligiran. So these are very preventable. Pagdating naman po doon sa mga pagkakasakit na meron pong procedure or parang operasyon, ang pinakamalaki po natin ngayon or binabayadan ay yun pong dialysis or hemodialysis. Mapababae man, mapalalaki, ay hemodialysis po ang number one. At napakalaki po ng ating ibinabayad dyan. Halos bilyones noong nga pong 2025, halos around 12 billion ang ibinayad natin for hemodialysis. Ang pangalawa po ay newborn care package. Meron po tayong pakete para sa mga bagong panganak na ating mga babies, no? Dito po sa newborn care package, kasama po dito yung paglilinis, yung pong pagbibigay ng BCG vaccine, at saka first dose ng Hepa-B, kasama din po yung paglilinis ng ating pusod, yung pong newborn hearing and newborn screening test, kasama po dyan. At ang pangatlo ay eksklusibo para sa pangkababaihan. Ito po ay ang panganganak. Mm-hmm. So kasama po ang panganganak sa pangatlo or top 3 operations or procedures na binabayadan ng PhilHealth across all years.
1: Mm-hmm. Follow up uli, Doc Ish, no? Na-mention niyo po yung yakap. Paano po, how does ito po ay nag-ooperate? Ito po ba ay binibigay as cash or... No,
0: services po ang binibigay dito. Mm-hmm. Ang binabayadan po natin is yung accredited clinic at ang ating mga miyembro ay pupunta na lamang doon para po una magpa-check up or magpa-konsulta. Mm-hmm. Pangalawa, pag nakita po siya ng doktor at kinakailangan ng laboratorio, siya po ibibigyan ng request for laboratory test. Kung yung po kanyang laboratory test ay kasama doon sa 13 libre, ay libre po yung kanyang laboratorio. Mm-hmm. Kasama po dito ang ECG, ang X-ray, examination sa dugo, kasama nga po yung pap smear na tinatawag natin. At kung meron pong nangangailangan ng gamot, magre-reseta ang ating yakap doctor ng gamot. At kung ang mga gamot na ito ay nadudun sa listahan ng ating 75 drugs, ito po ay libreng makukuha sa ating yakap clinic or sa ating mga accredited pharmacies and drugstores.
1: Okay. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pong paglilinaw, no? Hindi po napepera. Pero kunyari, ganito, example lang, Doc. Kunyari ako, pumunta sa any health center po ba ito makukuha?
0: Meron po tayong accredited 4,311 accredited yakap clinics. Ito po ay pampubliko, pribado. Ito po ay clinics at hospital na publiko at pribado. Nationwide po yan. At doon po, ang buong listahan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph. At doon po, pwede kayong pumili kung aling clinic ang gusto ninyo at gusto nyong magpa-register. Kapag kayo ay nai-register na sa inyong clinic na napili, doon po kayo magpapa-check up. Sila po ang mag-aalaga at sila po ang yayakap sa inyo para po kayo ay mailayo sa pagkakasakit.
1: Ayun po. Thank you uli sa paglilinaw, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ano po? Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung paano nga po ma-avail ang ating mga ka-TNK ang ito pong mga PhilHealth packages. Pag-usapan natin po yan mamaya lang po dito po sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Game 1, 2,

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode for this day na protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President po ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.
4: Doc, ayan. Sa ating pagpapatuloy, Doc, ano, bali ngayon naman po ay yung pag-uusapan natin paano po ba ma-avail ng ating yung mga PhilHealth packages na ito. Although na pahapyawan nyo na po, pwede po bang medyo malinaw kung ano yung step by step na gagawin ng ating mga ka-TN kayo, ating mga listeners, meron bang requirements? Meron ba silang kailangan dalhin? Ano po yung kailangan gawin?
5: Well, una po, napakadali lamang. Mm-hmm. Because pwede po kayong pa-register either online or manual. Lahat po tayo miyembro, mm-hmm. pero kinakailangan po na lahat tayo ay ma-register as PhilHealth member. Dahil ang talagang entry point po natin is yung ini-issue ng PhilHealth na PhilHealth Identification Number. Mm-hmm. So yan po ay para sa lahat. Kailangan nating magpa-register as a member either online or mm-hmm. sa ating mga opisina. Mm-hmm. Kung online po, sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through the e-gov app ng ating gobyerno, pasukin lang po natin yung member portal.
4: Mm-hmm.
5: Kung kayo naman po ay sa ating mga opisina na local na opisina dito sa atin nationwide, so pupunta lang po kayo doon at kayo po ay i-register na po nila, at bago kayo umalis, kayo po ay bibigyan ng tinatawag na PhilHealth Identification Number.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Once meron na po kayong PhilHealth Identification Number, pwede na po kayong magtuloy-tuloy para magpa-register naman sa yakap.
4: Mm-hmm.
5: Yung pong yakap naman, again, pwede kayong pumili ng inyong yakap clinic na kung gustong saan magpa-register. At once nakapili na pa kayo, po kayo, then register either again online or doon po manually sa aming mga empleyado sa mga opisina.
4: Mm-hmm.
5: Kapag ka po kayo na-i-register na, pwede na po kayo magkaroon or makita ng doktor, pwede na kayong pumunta para sa inyong first patient encounter. Or yun pong i-interviewin kayo ng ating mga health workers para po malaman ang inyong health profile. Pagkatapos po noon, pwede na kayong magpakonsulta, magpa-check up kung kinakailangan magpa-laboratoryo at kung kinakailangan bibigyan ng gamot. Ngayon, ano po yung mga dokumento na kailangan? Siyempre po, kung halimbawa sa registration, ina-register nyo ang inyong sarili kasama po ang inyong mga anak na dependent or inyong asawa na dependent. So, kinakailangan po noong mga necessary documents
4: mm-hmm.
5: like certificate and mm-hmm. marriage certificate.
4: Ayun.
5: Maliban po doon ay wala naman ang iba mm-hmm. na hihingin sa inyo na certificate, except kung kayo po halimbawa ay isang indigent o walang kakayanang magbayad, kayo po ay hihinga ng certification ng indigency na magagaling sa inyong barangay.
4: Mm-hmm. Okay. Shara?
3: At dapat po, thank you Doc, no, para po dun sa ating mga step-by-step process kung paano po ma-avail ng ating po mga kababayan yung kanila pong rightful benefits naman po. Ano. Usually po, Doc, sa inyo pong opisina, meron po ba tayong nire-release na nabanggit niyo po kanina, no? Saan po nila pwede po i-access ito? Meron po bang FAQs na pwede pong bisitahin ng ating po mga listeners na of course, we appreciated po the step-by-step process, pero minsan po, di talaga maiwasan, may additional na question. Meron po bang website o pages na pwede po kayo i-promote na accessible po for our listeners?
5: For additional information po, unang-una, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline.
4: Mm-hmm.
5: Buong araw po, buong linggo, kami po ay bukas. Minuto, segundo. Ito pong ating 24/7 hotline, pwede nyo pong matawagan sa number 028-662-2588.
4: Okay.
5: Pwede rin po kayo mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph. So may sasagot po sa inyo dyan. Or through our social media sites, meron po tayo sa Twitter at PhilHealth, meron po tayo sa Facebook at PhilHealth pa rin po, at then of course, through our website. Doon po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, meron po doong tinatawag na, ang tawag po namin doon sa FAQs ay tamang sagot. So, doon po sa ating homepage, hanapin nyo po yung tamang sagot, at meron po doong mga, kung gusto nyo magtanong, at meron po doong mga kasagutan kayo na makikita. Or yung mga kalimitang tanong or questions ng ating mga kababayan, ay doon po makikita po ninyo ang mga kasagutan. Pwede rin po through the eGov app ng ating gobyerno, at sila naman po ay nakalink sa ating website, or pwede po dito, itawag nyo po sa PBS, sa PCW, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
4: Okay, salamat Doc Ish sa paglilinaw uli sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ang question nga po, anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malaman o malinawan?
3: Okay. Ito nga po ang sagot, ano, Ms. Sharon and Doc Ish. Ito ang say ni Leia Acosta Angeles. Marami sa aming kababaihan ang hindi rin naman kayang magbayad ng PhilHealth. Sana naman ma-include sila sa sponsor ng barangay or munisipyo o ng LGU. Walang pinipili, lalo na sa mga volunteers, solo parents, PWDs, and seniors. Malaking tulong po ito sa amin at salamat po sa pag-unawa sa amin pong hinaing.
4: Okay, ito naman po ang sinabi o say naman ni Margie Aquino kung paano magagamit ang PhilHealth sa iba pang mga health concerns tulad ng regular check-up sa OB-GYN o OB-GYN at pati na rin po ang dental.
3: Say naman po ni Sean Kyle Flores, una dyan ang maternity o pregnancy care para sa kalusugan ng mga buntis at maging kanilang mga anak. Pangalawa, ang mental health services para sa mabuting kaisipan ng mga kababaihan. At pangatlo naman, ang hygiene package upang mapanatili ang maayos at malinis na pangangatawan. Sana ay maisama ang lahat ng ito sa programa ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing Program sa mga DOH accredited public and private hospitals.
4: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at mga gusto nilang malinawan po sa PhilHealth. Ngayon naman po, ano naman ang masasabi ni Doc Ish dito po, base po sa ating mga say ng ating mga ka-TNK o mga tanong?
5: Well, unang-una po, yung pag-identify po kung sino ang mapapasama sa ating sponsored or yung po sa ngayon tinatawag natin siyang indirect contributors or ang nagbabayad ng kanilang premium contribution is the national government.
4: Mm-hmm.
5: Through our General Appropriations Act, ang nagde-determine po nito sa listahan noong po mga tinatawag na four piece or dun sa listahan nung mga mahihirap or indigent ay ang DSWD. So ang DSWD po ang nagde-determine. Pangalawa po, yun pong mga senior citizens.
4: Mm-hmm.
5: At sila naman, PWDs. Mm-hmm. Sila po ay automatic naman nakasama mm-hmm. sa ating listahan ng mga indirect contributors or sponsored program. At sila po ay provided ng batas.
4: Mm-hmm.
5: So, nais ko po na sabihin na kung sino po ang na-identify ng DSWD na member ng indirect contributors, sila po ang napapasama sa atin.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Or kung halimbawa po, hindi sila napasama, pero meron pong a certification galing sa barangay na sila ay indigent, sila po ay naiisama din natin sa listahan ng mga hindi na magbabayad.
4: Mm-hmm.
5: Doon naman po sa concern ng maternity care, binalita ko na po kanina na talagang pinalawak natin. Doon naman po sa mental health package, meron po tayong pakete. Mental health package po, at yan ay dalawang pakete. Meron sa general mental health at merong specialist care for mental health. At actually, ang magandang balita dito, ito ay makukuha sa mga accredited natin na rural health centers or clinics na nagbibigay ng ating mental health package. Pangatlo po, eh dun sa concern na sana ay mapasama na ang dental package. Kasama po ang dental health package natin sa ating yakap. No? Meron po tayong mga kaakibat na dental health clinics na ina-accredit na at sila po ay nakakonect sa ating yakap. Kung kaya't meron po tayong dental health package na kasama po dito ang paglilinis, ang pagbubunot, o yung tinatawag na sa ayos ng ating ngipin, kasama na po dyan ang ating dental health package. Kung kaya't yung ating pong mga nahihiling or hinihiling ay meron na po tayo ng mga ganyang pakete. Siguro ang kinakailangan na nga lamang po ay ang talagang tulong ng lahat para maipaalam natin sa ating mga miyembro or sa bawat Pilipino kung ano ang mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth.
4: Correct.
3: Okay. Thank you po, Doc Ish. Ano, ang ganda po, no? Talagang tulong-tulong po tayo. There are existing packages na makakatulong po sa ating kababayan. Gawin po natin yung ating parte na ibahagi pa po ito sa ating kababaihan and even our allies po ng ating mga kalalakihan. Muli, thank you po sa inyo, Doc Ish, sa ating pong pagbabalik.
4: Thank you.
3: Alamin naman po natin ang kanyang mensahe para sa ating mga ka-TNK. Manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. We'll be right back.
4: Okay.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Ish Pargas mula po sa PhilHealth para po sa ating episode na Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, Doc Ish, sa ating pagtatapos, ano po, pwede po bang magbigay po kayo ng final message po regarding po sa lahat-lahat ng mga na-mention nyo sa ating mga ka-TNK?
2: Well, ang una ko pong gustong iparating ay napakalawak na po ng benepisyo ng PhilHealth. Actually, ang benepisyo nga po natin is from womb to tomb. No? Sa tiyan pa lamang tayo, meron na tayong benepisyo, yung ating tinatawag na prenatal or antenatal check-up. Kung tayo naman, huwag mangyayari, ay aatakihin at kailangan i-resuscitate. Ay meron din po tayong resuscitation package. Kung kaya ang ating pong benepisyo ay womb to tomb. Hindi lang po ito para sa confinement. Meron din po tayong primary care na tinatawag. At meron din po tayong recently na ilunsad na outpatient emergency care benefit package na kung saan pagpunta nyo sa emergency room ng mga ospital at hindi naman kayo kailangang ma-confine, pero kayo ay ginamot doon, may pakete na rin po tayo dyan. Meron tayong mga ambulance package. Meron tayong mga dental package at marami pa po tayong ginagawa ngayon na pakete. So gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ganyan na po kalawak yung ating benepisyo. But, ang pinakamahalaga din po nating impormasyon is that tama pa rin po yung pong prevention is better than a pound of cure. So ngayon pa lang po, sana ang panawagan natin, lahat ay makapagpa-register na sa ating yakap clinics. Sa mga napili nating yakap clinic, tayo po ay magpa-register na para makuha natin ang mga libreng serbisyo para po tayo maalagaan at tayo ay mayakap na ng PhilHealth para tayo ay mailayo sa pagkakasakit. So yun po ang aking inilalapit sa ating mga kababayan na tayo po ay magpa-register na. And ang pangatlo ko pong mensahe ay nagpapasalamat po ako sa ating mga media friends because it is so hard to reach 120 million Filipinos and inform them of their benefits under PhilHealth. Yes. Pero sa tulong po ninyo, ating mga kaibigan sa media, katulad po ng ating nasa PCW, PBS, ay na kahit paano ay naipapalawak at naipaparating po natin ang ating mga kaalaman. You are very helpful in the information dissemination and of course, understanding the program of PhilHealth. So maraming salamat po.
1: Okay, thank you din po.
3: Napakaganda po ng sinabi ni Doc, no? Prevention po is better than cure. Yes. At sa ating pa mga ka-TNK, tingnan nyo naman po sinabi ni Doc kanina, minuminuto, segundo, nandyan po sila para sa inyo pong mga pangangailangan. Kaya sama-sama po nating yakapin ang programa pong binibigay ng ating po mga kasamahan sa PhilHealth. Muli,
1: maraming
3: salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming imbitasyon. Muli po, siya po ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. At maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates at sa mga miyembro at ating po mga kasamahan sa PhilHealth na way nalinawan po kayo sa mga serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa episode po natin ngayong araw.
2: Maraming salamat, Ms. Shaira and Ms. Sharon, and sa lahat ng advocates po. Maraming salamat.
1: Saludo po kami sa inyo. Okay, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ni Officer in Charge Sir Alan Alianigi, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa ating broadcast.
3: Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan mula sa Philippine Commission on Women na pinanmumunuan naman po ng aming butihing chairperson, Chairperson Ermelita Valdeavilla, lalong-lalo na po sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team.
1: Tandaan, ang kalusugan ng mamamayan ay tungkulin ng pamahalaan. Pero lahat tayo, babae man o lalaki, ay may bahaging dapat gampanan. Alamin ang ating karapatan at ang mga benepisyo na sa atin ay nakalaan, dahil mahalaga na ang lahat ng ito ay ating nauunawaan upang ito ay ating mapakinabangan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: Ang PhilHealth ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating kalusugan. Huwag po tayong matakot magpagamot, dahil ikaw, ako at tayong lahat ay sagot ng PhilHealth. Sa loob ng 31 years ng kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko, kayakap ng PhilHealth ang bawat Pilipino sa kalusugang sigurado. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
1: Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod po na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab.
4: Team, one can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
10: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
12: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho,
14: trabaho,
12: ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho,
14: trabaho,
12: kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Juan Trabajo.
16: Trabajo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday. Kamusta po kayo? Araw tayo ng Biyernes. Ito po ang One Trabaho, isa na namang edisyon ng isang makabuluhan na talakayan, may kaugnayan po sa mga trabaho, career, o kaya naman ay mga papasukin ninyo na karera, ayan, ng inyong profession. Ito po ang programa para po sa mga kasamahan natin, mga kaibigan natin na naghahanap din ng trabaho. O kaya naman, gustong mag-level up ng kanilang career. Welcome po sa inyong One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami, at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa aming mga social media, lalong-lalo na ang aming pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. Mag-subscribe na po kayo. I-like, i-follow at i-share ang aming pong Facebook page. At syempre, sabayan din tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Tamang-tama ang ating pag-uusapan mamaya, ah. Multi-awarded student film director. Yan po ang ating makakapanayan mamaya. At syempre, tulungan natin yung mga ganitong klase ng mga estudyante at mga nagsisimula pa lamang ng career sa creative industry and filmmaking. So mamaya po, yan ang ating pag-uusapan. Dito muna tayo sa ating public service. Ang ating public service announcement, pinag-iingat po at pinaghahanda ng Office of the Civil Defense ang publiko hinggil sa posibleng epekto ng bagyong Domeng sa bansa. Ito po ay makaraang i-anunsyo ng DOST Pag-asa ang pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility 12:30 a.m. kanina. Ayon po sa OCD, maaari daw pong magdulot ng pagbaha ang bagyo dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa istruktura at mga pananim. Tinitiyak naman po ng OCD ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Ayan po, nako, ingat-ingat!
2: Juan Trabajo.
16: Trabajo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: At hindi na po natin patatagalin pa. Siyempre, mga ka-Juan Trabajo, alam nating marami sa ating mga kababayan ang nangangarap sa creative industry. Mula sa filmmaking, production, katulad ng ginagawa namin din, 'di ba? Pero siyempre iba yung ano eh, yung filmmaking, mas medyo magastos, mas mahaba, 'di ba? Hanggang content creation. At ngayon nga ay mas lumalawak pa ang opportunities sa media, at isang young filmmaker po ang nagtapos ng AB Film sa De La Salle College of St. Benil at direktor ng isang award-winning thesis film. Ayan, ang ating panauhin. Ready na ba? Ayan, si Aika Sanchez. Siya po ay director ng pelikula. Ayan, ng kanyang kauna-unahan na pelikula ito, no? Hi Aika, good afternoon. Ayan, mukhang naka-mute ka ata. Ayun. Okay.
17: Hello po, good afternoon.
15: Hello, congratulations.
17: Ay, thank you po. Thank you po.
15: Okay. Siguro unahin muna natin na kailan mo na discovery yung passion mo sa paggawa ng pelikula?
17: Okay po. Actually, yung totoo po niyan, nag-start po ako sa, yung journey ko po sa arts, nag-start through multimedia arts nung senior high school.
15: Ah, okay.
17: Opo, and then, natuloy ko po siya for 1 year sa college until sa ginusto ko pong mag-focus sana sa isang medium na lang ng arts, which is video editing sana.
15: Mm-mm,
17: kasi, di ba po sa multimedia arts, madami siyang branches ng ano eh, ng creative. So, parang pwedeng graphic design, pwedeng photography, animation, ganun. So, sabi ko, sa college, parang gusto ko mag-focus na lang sa isa, which is video editing.
15: Mm-mm.
17: And then, pagka-shift ko po ng film, medyo na culture shock po ako kasi there's so much more po pala than video editing sa filmmaking. Parang kailangan mo magsulat, mag-conceptualize. Of course, yung sa cinematography po, sa camera, as well as yung production management. So, at first talaga, naging doubtful ako sa decision ko. Parang tama ba itong ginawa ko, ganyan.
15: Yeah.
17: Pero eventually po doon sa journey na yon, doon ko rin po na-discover kung ano po talaga yung gusto kong mangyari, which is to tell stories talaga.
15: Oo. And initially, gusto mo talagang maging director? Or pinangarap mo din ba na parang ikaw yung gaganap?
17: Parang pang behind the scenes po talaga ako. Hindi yung on-cam. Pero actually po, at nung student pa po ako, kasi di po graduate na po ako, bago po ako mag-thesis film, very doubtful po ako sa skills ko in directing. So parang hinuhold back ko yung sarili ko na parang hindi ako pang director kasi hindi ako made for that role. Pero after this film, after BBB pa lang, doon ko na realize na doon ako most comfortable pa sa sa role na dinadoubt ko. So ayun, doon ko rin po siya na-discover talaga.
15: Oo. May specific moment ba na nasabi mo sa sarili mo na ito na talaga yung gusto kong gagawin ko? Parang forever.
17: Yes. Opo, actually, nung ano po, nung thesis film screening namin, after nun, kasi yung thesis po namin, kung hindi siya yung usual thesis defense na gagawin, ang mangyayari po is screen siya in front of mga students din na pwede manood sa school, and then may mga panelists.
15: Ganun. Ang galing, no? Oo.
17: Opo. And then, before po nun, very, very doubtful po ako sa self ko, na parang, what if di nila maintindihan, hindi nila magustuhan yung story or yung film. Pero after gaining yung mga feedbacks po, after ko makita na may naka-appreciate po ng work ko, parang yun po yung siguro proudest moment ko ng self ko, na parang kaya ko pala, pwede pala yun. So parang dun ko po na-realize and na-consider na baka para dito pala talaga ako, ganun.
15: Oo. Okay, so sa journey mo, no, bilang isang young filmmaker at masasabi natin na storyteller, no, kasi ganun naman talaga, ano yung isang bagay, no, na masasabi mong pinaka-interesting ka or unforgettable experience na nagawa mo?
17: Unforgettable experience. Siguro po, ano talaga yung thesis film ko talaga. I mean, ano siya, parang paulit-ulit siya. Pero kasi, nung nag-thesis film po ako, parang dito po ako talaga namulat in filmmaking. Of course, may mga projects po kami sa school talaga na kailangan mag-shoot. Pero hindi siya yung ganito ka-full scale compared sa iba. So, nung na-experience ko po yung na mag-thesis and mag-gumawa ng short film, parang doon po yung pinaka-unforgettable na moment ko as a filmmaker. And yun, parang imbis na yun yung end nung sa pagiging student filmmaker ko, parang yun pa yung nag-start na parang I want to do this more. Parang ganun. Gusto ko pa siyang i-explore. Parang ganun siya. So parang doon ako na mulat. Kumbaga, parang ganun po.
15: Aika, babalikan kita ha. Meron lang kaming mahalagang pag-uulat. Pero mamaya, pag-uusapan natin yung trabaho mo as a film director, no? Gaano ba kahirap ito? And at the same time, syempre, ano ba yung mga award na nakuha mo? Mukhang humakot ka ata ng award. Ayan. So, maya-maya, no? Pag-uusapan natin yan. And sige, siguro mas maganda na mabanggit mo na din ano yung pelikula mo at saan nila pwede rin na mapanood. Ako, interesado din ako na panoorin siya.
17: Okay po. Yung film ko po kasi is Budang Badidang Bebang yung title niya. It's basically a story about deep friendships.
15: Mm-mm.
17: And ang concept niya is tatlo silang childhood best friends and paglaki nila sabay-sabay sila na buntis, ganun. Mm-hmm. And ang mensahe nito is that friendship can take many forms po, ganun. And hindi natin kasi masasabi anong susunod na mangyayari sa atin, eh, diba? And like, I believe that our connection to one another is one of the things that can hold us together. Parang mm-hmm. ganun yung message niya. So,
15: I see.
17: You can watch this po in one flix.
15: Okay.
17: Pero hanggang tomorrow na lang siya free. Hanggang tomorrow na lang siya nandun. So, mm-hmm. kung gusto niya pong panoorin, app po siya, pwede rin po sa website. Oneflix po yung title. Parang one trabaho pero Netflix. Parang ganun.
15: Okay. Wait lang, Aika, ha? Papapasukin ko lang itong flash report namin. Okay. Nako, ito, nagmamadaling balita, Sandigan Bayan 2nd Division, naglabas po ng warrant of arrest at hold departure order sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada. Si Dayan Liar sa detalye.
16: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
15: Dayan?
18: Yes, Jamie, naglabas ng warrant of arrest at hold departure order ang Sandigan Bayan 2nd Division kaugnay sa kasong grafty Senator Jinggoy Estrada na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects at kickback scheme. Kasama ni Estrada sa kasong ito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang nasabing graft case ay available at may piyansang 90,000 pesos. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas na warrant of arrest para naman doon sa kasong plunder ng senador. Matatanda ang kahapon nga ay formal na naghain ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Estrada, Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Dayan Liar. Ayan po yung kanyang balita. May kaugnayan sa Sandigan Bayan 2nd Division. Naglabas po ng warrant of arrest at hold departure order sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada.
16: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: At balikan po natin ang napakabata, no, at multi-awarded na director. Siya po ay isang director, filmmaker. But mind you, ha, ginawa nila ito na pelikula as thesis film. So sila po ay mga estudyante, no? At ang galing nung ano nung concept nila. Okay. Siguro Aika, ikwento mo naman sa amin, no, yung mga masabi nating mga naging ano achievement mo because of this film.
17: Okay po. Sa ngayon po, dalawang festivals pa lang po yung sasalihan namin, which is isa po yung CinePU, sa FEU po siya.
15: Okay.
17: Doon po, nakakuha po kami ng awards in Best Narrative Film for Inter-School and Best Score.
15: Mm-mm.
17: And then may nominations din po kami for Best Production Design, Best Cinematography, Best Screenplay, and Best Direction.
15: Uh-oh.
17: And then another one po is sa Piling Obrang Video. Sa UP naman po siya. Mm-hmm. And yung awards po namin dito is People's Choice Award, Best Score and Best Production Design. And then also nominated po kami for Best Performance, Best Editing, Best Cinematography, and Best Direction po.
15: Oo. Kanina, bago tayo makakat dun sa pinag-uusapan natin, ang tinatanong ko is about yung mismong trabaho mo as director, no, nung pelikulang yun. Alam nating lahat na talagang para

0: And mahalaga po siya kasi doon po tatakbo kung paano ikukwento yung material. Kasi iba, pwedeng iba yung expression ng writer, pwede rin iba yung sa director. So yung director talaga, kung paano niya ikukwento yung material or yung script, sa kanya nakasalalay kung paano makukwento yung gusto nating ilabas.
1: Oo,
0: Parang ganun.
1: kumbaga
0: Oo.
1: kumbaga sa ano sa news and sa mga public affairs, ikaw yung kabuuan, yung parang executive producer. Kasi dito po no, kung sino yung EP na tinatawag, ano man yung nakikita ninyo sa ere, lahat 'yon na lumalabas ay nasa likod noon ay executive producers. So parang ganun kayo. Okay,
0: Opo.
1: As director. So ikaw ba'y mahigpit na director, like halimbawa, take na, kasi may mga kakilala rin akong director at saka may mga kaibigan din ako na nagkukuwento na minsan hindi ko nababanggitin, pero nung time daw na parang hindi marunong umiyak yung artista, talagang pinagalitan ng director, ganyan. So may mga moment ka ba na ganon? Nakakailang
0: Ako po.
1: take ka na? Mga ganon. Oo.
0: Ako po hindi. Hindi ko po alam kung siguro sinuswerte lang ako kasi ang galing din po kasi ng talents ko eh. So hindi po ako nahirapan na i-direct sila, na kailangan mandohan ko sila anong gagawin, ganun. Pero hindi ko rin po talaga nakikita yung sarili ko na ganong klaseng director kasi hindi ako naninigaw. Parang ano, kung sabihin ito, parang gentle parenting. Parang ganun yung way ko as a director.
1: Oo.
0: Na hanggat kaya pa naman silang mapagsabihan. Ganun muna. Pero ano eh, nung sa experience ko po sa BBB, super dalang po nung times na kailangan umulit-ulit ng scene. Siguro doon din po critical talaga na kumuha ng talents na naiintindihan yung material or naiintindihan yung character nila.
1: I see. Maraming Pilipino ngayon ang naghahanap ng trabaho or gustong pasukin yung creative industry, no? Sa tingin mo, ano yung mga opportunities para sa aspiring filmmakers and editors or scriptwriters na katulad mo na nandito ngayon sa bansa?
0: So nakikita ko po ngayon and na-observe, syempre as fellow young and aspiring filmmaker din po, parang maraming opportunities po talaga through volunteering eh. And especially kung ano, ibibuild mo pa lang yung skills mo or magpapakilala ka pa lang sa industry. Malaking tulong po yung pag-volunteer sa mga productions. Kahit pa yung role mo is parang production assistant, ganyan. Parang ito po kasi yung career na you have to start building it pataas. Parang magpapakilala ka muna talaga. So if you want to get into the industry, you have to keep putting yourself out there talaga sa projects or even sa mga, dito po actually magandang leverage yung mga school projects or passion projects, parang ganun. And then may opportunities din naman po na mag-pitch. Marami pong mga programs ngayon na naghihingi sila ng entries, and then kapag nag-grant yung sa production nyo, pwede kayong mabigyan ng mga grants, yung mga budget, kumbaga, for the production, yung mga ganon, or sila yung magpo-produce. And then, honestly, kapag you put yourself out there enough and makagain ka ng recognition, minsan talaga yung opportunity na yung lalapit sa'yo eh, sa mga ganitong industry po. So, talagang kailangan tiyagain mo lang and be patient and tagapin mo na there will always be rejections, redirections, and mga opinion from other people. Kaya dapat, kung gusto mong i-pursue yung ganitong industry, dapat ano talaga, matibay yung loob mo with feedbacks especially po.
1: Oo. Nako, alam mo, I would really love na mag-extend pa tayo, pero meron talaga tayong mahalagang syempre, no, announcement from the palace. Again, invite mo sila, Aika, doon sa iyong thesis film na Budang Badidang Bebang. Ayan, hindi ko natuloy na tanong kung tungkol saan ba ito. Pero I think maraming makaka-relate dito, hindi ba? Oo, yung social relevance.
0: Yes.
1: Okay.
0: I think panoorin na lang po nila para malaman. And then, pwede niyo pong mapanood yung film ko, Bunang Badidang Bebang, on OneFlix. You can download the app or sa website. And then,

0: I call it BK or Balay Kaibigan, meron isang student, sabi niya, ang tagal-tagal na ko, sabi ko, umupo ka lang dyan. Taga ano siya, isang particular college. Tapos ang tagal-tagal niya, nakaupo lang siya, walang lumalapit, and there was only one cat from the same college. And that cat is suplada kasi pusa yun ng isang security guard noon. Tapos ano, galit siya that we took her, the security guard gave her to us kasi sabi niya, COVID, lockdown, wala siyang mapapakain. So we got her, Hapon, we just waited. Little by little, the cat, her name I remember was Mengay. Little by little, she was inching her way to the girl. So sabi ko sa girl, diyan ka lang, huwag kang gagalaw. Sabi ko, because you are from the same college. Ang tagal, siguro we waited mga 1 hour or more than 1 hour until the cat climbed into her lap. You know the relief na parang they're perfect because they come from the same college. The cat smelled the college in the store. I don't know. I don't know how to explain it. But that cat from that college chose the only student who came from that college and now they're together. The stories of adoption are amazing talaga. They're, oh my God, ang dami kwento. There was one cat who kinoconsider na siya ng isang, ano, ng isang tao i-adopt. But the ano, the person changed his mind. Sabi niya, I'll take this other cat instead. Sabi niya, na lumapit, pareho silang cats lumapit sa kanya. So, yung cat who was rejected, after the guy left with the cat that chose him also, bumalik yung rejected cat sa cage niya. She started tearing up the papers. Talagang pinunit niya with her teeth, with her claws. Siguro sa galit, sa frustration na hindi siya napili. Pinagsisira niya, so nakunan ko ng picture. I posted it, sabi ko, this cat just experienced her first rejection. Hindi siya pinili. And this is how she reacted after. So it went viral. And meron mga dumating na mga estudyante, mga pamilya. And I said, we will let the cat choose. And may dumating na isang pamilya. Yung cat na yun, her name was Lady. Umakyat siya doon sa bag na dala ng pamilya. May mga 2 kids yung pamilya. And humiga siya sa bag. So sabi ko sa kanila, yan na, she chose you. All the cats there chose who to go home with. Hindi ako namilit na, hindi ko sinabi sa tao na, anong gusto mo? Gusto mo ng calico? Gusto mo ng ganyan? Sige, pumili ka lang dyan. It was always the cat will choose you.
1: Beyond funding constraints, what other challenges does FOCA UP face in advancing its shared mission of animal welfare?
0: Andyan din yung ano, lack of volunteers. They will volunteer once or twice, tapos hindi na pabalik. Siyempre, hindi mo naman mapilit kasi volunteers nga eh. And of course, meron din dyan yung mga trust issues. You trusted a person who will, ano, and then you get disappointed, hindi na sisipot or may gagawin or what. So, meron ganun. But you learn to ano, to deal with it and continue the work kasi nga there's so many campus animals who need help.
1: After years of rescue work, advocacy and caring for campus animals, what brings the greatest joy in being part of FOCA UP? Prof. Krista reflects on the moments that make the work worthwhile, from seeing rescued animals recover to watching them find homes and become companions to people in need.
0: The faces on the families or on the people when the cat chooses them or when the dog chooses them. Pati ako na iiyak ako, meron pang meron isang lalaki nagpunta siya, tapos he chose a cat already na lumapit sa kanya for his girlfriend daw. Sabi niya darating sila on this day, so dumating sila, he was leading the girl naka-blindfold. Yung girlfriend niya naka-blindfold, tapos may karga siya na ano, na parang box in his other hand na may ribbon naka-wrap. So sabi ko, ano kayang drama na to? Tapos ang dinala niya doon sa loob, tapos sabi niya doon sa girl, can you guess where you are? Di hindi alam ng girl. Tapos may cat na lumabas sa cage. The cat that he chose for the girlfriend went out of the cage and went to the girl. My God, sabi ko, what is this I'm seeing? Parang, tapos it turns out, pinili niya yung cat na yon kasi that cat looks so much like the cat na nung girl na namatay a few months ago. So, parang, this cat went to the girl knowing that She would go home with the girl. So, you know, those times, those faces, the faces of the students when Cotton and the other emotional support animals namin play with the students. They're so precious, eh. You know, we have a mix of mga aspens, mga rescued aspens, and we also have a mix of small dogs, mga Shih Tzu and Dachshund. Sila naman yung hinaharap namin pag ang mga so-called clients namin, mga kids. Kasi rini-request na kami to go to the Child Development Center. Siyempre, sa kids, hindi namin iharap yung malalaking dogs. Hinaharap namin small dogs. So the kids are so, alam mo na yun, nagigigil. Gusto nila hawakan, kargahin. But the teachers are teaching them slowly, be gentle, ganyan. So at an early age, tuturuan na sila. No? So those are such precious moments talaga. One day I'm going to write the book. I'm grateful for opportunities like this to share them on air kasi hopefully may makarinig and then ma-inspire them to do the same thing. Even if they can just save one animal, two animals, it means so much to that animal.
1: She also reflects on her journey with KitKat, the senior campus cat whose quiet presence helped inspire the creation of FOCA UP. Through KitKat, Professor Krista discovered how an animal could provide comfort and companionship, helping a person in ways she never expected.
0: One day, sobra akong stress, before COVID pa ito, pumunta ako sa ATM, mag-withdraw ako, and I realized na nakalimutan ko yung ATM number, hindi ako makapag-withdraw. So, I gave it some time, sabi ko maalala ko rin, pero syempre, naging mas stressed ako kasi hindi ko maalala. So, tumawag ako sa banko, sabi nila, oh, if you report that, it will take 2 weeks, hindi kayo makaka-withdraw kasi parang what they call that, i-freeze nila yung account or something until ma-release yung ATM. So I said, I can't, I need to withdraw already. So siguro after a few days, I went to, pinuntahan ko si KitKat doon sa, ano namin, doon sa mga shed sa college. And nakita niya ako, umakyat siya sa shoulder ko, and I have a photo of it eh. Then humiga siya, yung ulo niya, hiniga niya sa shoulder ko. Tapos, sabi ko sa kanya, KitKat, may problema ko. Hindi ako maka-withdraw. Wala akong pera. Kasi nga, nakalimutan ko yung... I was telling her, nakalimutan ko yung code ko. Sabi ko gano'n. Pag ganyan, kakahiga ko lang sa kanya. Naidlip ako. I don't know kung how many seconds or how many minutes. I fell asleep na kaganyan. And suddenly, I woke up. And I remembered my ATM number. I was so excited. Sabi ko, my God, KitKat, all I needed was you. So, takbo ako ngayon sa ATM, nakapag-withdraw ako. Just shows how animals can really help us. Kasi in
2: Wow.
0: those few seconds or minutes, nakapag-relax ako eh. Si KitKat, pinakapon ko. Kasi nga, she would have babies. Tapos nawawala yung mga babies. Hindi ko alam kung kinakatnap para i-adopt or nasasagasaan. Siyempre may mga kotse. We decided ipakapo na siya para hindi rin siya mahirapan na sa katawan niya. But she had a kitten at the time and hindi pa ako marunong sa kapo noon. So, dinala ko si KitKat doon sa UP Hospital. I left the kitten in the college thinking that aalagaan siya ng ibang tao, ng mga guards, ng mga students. And then, binalik ko si KitKat in a cage. So the kitten couldn't go into the cage and then nawala yung kitten. Maybe somebody adopted, maybe nasagasaan. Nung pinakawalan ko si KitKat, kasi kapon ng babae, di ba, mas mahirap yun eh, spaying, parang hysterectomy. So I kept her in the cage for 3 days. I was just cleaning up the cage and feeding her. Nawala yung kitten niya. And she kept on crying, hinahanap yung kitten. And at about the same time, my mom passed. Every day, I had class ng gabi, I think up to mga 8 p.m. Paglabas ko sa klase, ando na si KitKat, hinintay ako doon sa bench. Tapos, lalakad na siya with me, papasok na kami doon sa office ko. Hihiga na ako, tapos iyak ako ng iyak. Siyempre, I was grieving eh. So, iyak ako ng iyak. And si KitKat would come up on top of my chest, would look down on me straight into my eyes, and nakatingin siya sa akin and naluluha din siya. Tapos sabi ko, Kitkat, I'm so sorry about your your baby. Sabi ko kasi hindi ko pa alam the rules of TNVR at the time. Dapat pala pinasama ko na sa'yo. I was afraid na baka bumuka yung sugat pag the baby will papatong sa kanya. So she would look down. So siguro mga ano, I don't know, 1 month, ganyan. Ganyan kami dalawa. Babalik kami sa kwarto ko. Iiyak na ako. She would lie on top of my chest. Tapos nakatingin lang sa akin. Nakasurvive ako. And Kit Kat was with me. That's why talagang very special si ano, si Kit Kat sa akin.
1: And if Prof. Krista could leave the public with one message, what would she say about kindness, responsibility, and compassion for community and stray animals?
0: Dati, sinusunod ko na sa buhay ko, pero I wouldn't talk about it kasi sabihin, ano, crazy cat lady sila ulito or what. No? But now, I decided I have to speak out. I have to impart this message. So your animals are with you for a purpose. So it's not random. It's not a coincidence that they entered your life. They chose you kasi there's something you have to work out with them. So, kailangan malaman nyo yun, ano yung purpose nila sa buhay mo and ano yung purpose mo sa buhay nila. Kasi, it's quid pro quo, di ba? You have to help each other. Ganun naman sa, ano, sa buhay in this world. Know why this animal, you're attracted to this animal and why this animal chose you or entered your life. And you will be the happier for it, knowing why. And the second is, I believe that animals are spiritual beings. They have a soul. I cannot believe that cotton doesn't have a soul. We should rethink our concept of animals as just bantay or animals as just food for our consumption or animals as just toys or for whatever purpose. No, they are spiritual beings. They are here for a purpose. These animals are also members of the community. Nakakatulong sila sa atin. Mga pusa, nagpapatay ng daga, nagpapatay ng nagaano ng mga ahas. Mga aso, nagbabantay sa atin, diba? Emotional support. So, let's give them that chance to show us just how they can help us. And in the process, we can help them also.
1: At UP Diliman, through Friends of Campus Animals or FOCA UP, emotional support animals like Kit Kat, Cotton, and many others offer more than companionship. For students carrying silent struggles, these animals provide comfort, connection, and sometimes a safe space to simply be heard without saying a word. Real change happens when compassion turns into action. Through dog walks, TMVR, and other animal welfare activities and training support for UP Diliman's emotional support animals, FOCA UP continues to create a safer and more compassionate campus for animals and people alike. Through the leadership of Professor Krista Rara, this advocacy proves that such acts of kindness can leave a lasting paw print. I'm Rochelle Rubio, and this has been The Advocates. Join me again next Friday for another inspiring episode right here on Capital 104.3.
2: You just heard The Advocates, empowering voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital 104.3.
3: 104.3 FM 2. The Capital.
4: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa.
5: Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
6: What's up, my friends? Nandito na naman ang inyong friendly Papa Quincy, ang papa na pwede niyong isama kahit saan man sa Pilipinas, kahit sa Baguio, as a friend. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Kung hanap mo ay dagdag kaalaman na may kasamang tawanan, nako, tumutok na po kayo dito sa Gets na With Yours Truly na napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Gayon din napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 AM. Woohoo! Napakaganda kasi ng topic natin ngayon, sing ganda ng crush mo. Uy. Usapang AI kasi tayo. Yes, AI. Pero hindi yung bida sa tanging ina ha. AI de las alas yun eh. Yung topic natin ngayon is AI as in artificial intelligence. Yung sophisticadong teknolohiyang patok ngayon na ginagamit sa trabaho, sa cellphone, sa school, sa paggawa ng assignment, lalagot. Ang husay ng technology na yan. Pero aminin natin ha, habang nabibilib tayo sa galing ng AI at patuloy pa yan na gumagaling, kasama din dyan yung kaba na baka mapapalitan na ng AI ang tao o pupurol na ba yung utak natin dahil sa pagdepende na lang sa AI. Dapat ba natin itong katakutan? Kaya kahit nga ang Santo Papa ay nagsalita na rin tungkol sa tamang paggamit ng artificial intelligence. Kaya ngayong episode na ito ay pag-uusapan natin kung paano ba dapat nating harapin ang mabilis na pagyabong ng AI. Kasama natin ang technology expert na si Art Samaniego Jr., ang head ng Information and Communications Technology ng Manila Bulletin. Co-founder din siya ng Scam Watch PH at certified cybersecurity analyst at tech support professional. Kaya friend, tara, gets na natin to!
4: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
6: Sir, ito pong trend po ng AI ngayon kasi mayroon mga ilang mga grupo na nangangamba dahil yung epekto nga nito, maraming nawawalan ng trabaho kasi natatakot silang palitan yung ilang mga work. Nagiging automated na dahil sa AI. At ganun din, meron din ibang nag-express ng concern naman sa effect sa mga kabataan na gumagamit nito. So, sa sitwasyon ba ngayon, dapat na bang mabahala ang tayo mga Pilipino o ano bang dapat nating gawin sa pagharap sa trend po na ito?
7: Tama, no? Dapat tayong mabahala pero hindi tayo dapat matakot. So, very concerning talaga nangyayari sa AI ngayon. Kasi sabi nga ng International Labor Organization, maapektuhan talaga ng generative AI yung mga common na trabaho gaya ng clerical at highly digitized na mga trabaho. So, halimbawa yung mga encoders, yung mga paulit-ulit na trabaho, text-based at process heavy gaya ng sa yung mga call centers. So, ito yung mga maapektuhan. Pero dapat nating malaman din na hindi lahat ng trabaho mabawala. So mas maraming trabaho ang mababago, ang way nila o ang paraan ng paggawa. So yun yung dapat na concern natin ngayon. Pero katakutan pero hindi dapat mabahala pero hindi dapat katakutan.
6: Kumbaga hindi na may iwasan, sir, no? Kumbaga doon na tayo yung direction natin. So mga ilang years ito pagtatantya nyo na tuluyang mawawala, ma-phase out man itong mga work na ito, looking into
7: actually, ano na siya eh. Actually, ongoing na siya eh. Marami na talagang trabaho naapektuhan ngayon. Mababasa natin yung mga balita na may mga kumpanya na nagbawas ng tao dahil sa mapapadali na ng AI yung mga ginagawa. So, lalo na sa mga programming side, yung mga middle programmers, yun yung nawawala ng trabaho. Pero ang tanong kasi dito hindi yung papalitan ba ako ng AI. So ang mas tamang tanong dito, aling bahagi ng trabaho ko ang kayang pabilisin ng AI? At aling mga bahagi ng trabaho mo ang kailangan talaga ng tao?
6: Para so dapat mag-adapt. Ganun, sir.
7: Oo. So merong sa pag-aaral namin, merong mga dapat gawing mindset ng mga Filipino workers. So, well, una dapat 'wag magpahuli. So, dapat ngayon pa lang matuto na tayong gumamit ng AI. So, noon, dapat matuto tayong gumamit ng typewriter. Pangalawa, dapat marunong tayong gumamit ng computer. Noong nagka-computer na, dapat matuto tayong gumamit ng internet. Tapos, dapat matuto tayong gumamit ng email. Tapos eto ngayon, smartphone. Dapat matuto lahat gumamit ng smartphone. So hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan lang dito, marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magsuri. So ito yung una nating gawin na mindset natin. Kailangan natin huwag magpahuli para hindi tayo maapektuhan ng AI. So, well, of course, meron pang pangalawa. Dapat huwag basta-basta maniniwala. So, kasi ang AI, mabilis siya pero hindi laging tama yung ginagawa ng AI. So, dapat meron tayong tinatawag na AI hygiene. So, i-check mo dapat yung sources mo, i-verify mo yung facts mo, at saka huwag mag-copy and paste lalo sa mga estudyante. So, yun yung dapat nating gawin.
8: Yun nga, sir.
7: Ito, yung kanina, yung sabi mo kanina, yung sa mga bata, di ba? Yun yung ikatlong mindset dapat. Dapat bantayan natin ang kabataan. Kaya, kasi, nakikita ko ngayon, minsan kahit sa restaurant, ginagawang yaya. At therapist pa ng mga magulang yung laptop, saka yung tablet, pati telepono, di ba? Iniiwan mo lang, nandun na. Tapos nakikita ko mga bata, nakikipag-usap sa AI. So, dapat isipin natin na hindi natin pwedeng gawing yaya, tutor o therapist o kahit moral guide yung AI. Pwede itong makatulong sa pag-aaral pero delikado kasi kung papalitan ito yung tunay na pagbabasa, tunay na research, yung pagkikipag-usap. So, ito yung delikado para sa mga kabataan. Yung pala, nag-warning yung UNESCO na yung AI in education needs human-centered safeguards. Kasi daw, meron yung risk that include misinformation, privacy issues, biases, and yung over-dependence. Yung lahat na lang gusto mo itanong, nandun na yung papunta talaga yung mga bata sa AI. Kaya dapat bantayan natin. So yun yung mga mindset dapat.
8: Yung ang nangyayari kasi, Sir Art, ang nangyayari na masyadong nagiging depende na sa AI yung ilang mga tao ngayon. So instead, dapat pala tignan natin to as a tool, no? Parang pangtulong lang sa atin.
7: Correct. Oo. Yan yung tamang paggamit ng AI. Ito siya bilang tool, hindi siya kapalit ng utak mo, kapalit ng konsensya, o kapalit ng responsibility mo. So ang paggamit ng AI ay dapat tool lang siya talaga na makakatulong sa atin. So, magandang paggamit ng AI pag halimbawa nagsasummarize ka ng mahabang document, mag-draft ka ng email o memo. Yun, isa pang magandang gamit ang AI pag-brainstorm ng ideas. So, ito yung mga dapat gawin natin sa paggamit ng AI, mag-organize ng notes. So, mag-generate ng study guide. Ito, ang ganda nito paggamit ng mag-generate ng study guide para sa mga bata. So ito yung mga dapat nating gawin na paggamit ng AI.
8: Yun nga, Sir Art, nabanggit natin tungkol sa gamitin ng AI bilang tools. Asa dami, dinami-dami ng mga AI tools na nakikita natin ngayon, pinopromote sa social media. Lahat ba yan dapat natin tutunan? O ano-ano ba yung essential lang, sir, sa ngayon, sa takbo ng mundo ngayon para hindi tayo mapag-iwanan?
9: Ang sagot sa tanong na yan sa ating pagbabalik.
10: Pare, alam mo, ang ganda ng project sa barangay namin.
11: Bakit? Ano ba yun?
10: Naglagay sila ng solar-powered na mga poste na ilaw sa kalsada.
11: Ay wow, ang ganda niyan. Tipid pa sa kuryente.
10: Oo nga, kaso may problema.
11: Anong problema?
10: Paggabi, wala nang ilaw yung poste.
11: Ayun lang.
12: Dagdag kalaman na may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
8: Napag-uusapan nga natin ang pangamba tungkol sa AI. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, friend, hindi naman nabago yung takot sa bagong teknolohiya. Sa katunayan, merong isang device na halos araw-araw nating ginagamit ngayon na minsan ay kinatakutan din noon. Mainit pa nga, naging balitaktakan eh. Alam nyo ba kung anong device ang tinutukoy ko? It starts with the letter C. Nope, hindi cellphone. I'm talking about the calculator. Ngayon, simple na lang kung tignan ng calculator. Pero noong 1957, nang inilabas ng kumpanyang Casio sa Japan ang kauna-unahang all-electric compact calculator na tinawag na Casio 14A, binago nito ang mundo ng math at computation. Kahit na noong una pa ay kasinlaki pa siya ng desk o sinlaki ng mesa, friend, no? Pero isipin mo ha, yung technology na yun noon, talaga namang nakakabilib. Kasi isang pindot lang, may sagot na agad sa problema mo sa math. At lalo pang sumikat yan noong lumabas ang pocket-size calculators noong 1970s. Biglang naging mas madali ang buhay pagdating sa pag-add, pag-subtract, pag-multiply at pag-divide ng malalaking numbers. Sa pocket-size calculator, pwedeng-pwede mong gawin yan at pwede mong dalhin kahit saan. Kaya hindi ka na mangangamote sa math gaya ko. Pero hindi lahat natuwa noon ha. Noong 1980s, naging mainit na debate sa Amerika ang tungkol sa paggamit ng calculators sa classroom. May ilang teachers at math experts kasi ang nangamba noon na baka raw tama rin ng mag-isip ang mga estudyante. Baka puro pindot na lang ang gawin at wala nang analysis pagdating sa mga pag-solve ng math problems. Pero kalaunan ay natutunan din ng mga tao kung paano gamitin ng tama ang naturang teknolohiya. And eventually, naging malaking tulong ang calculators sa pag-aaral ng math concepts. Siguro parang ganyan nga ang kaso ng AI ngayon. Sa una may pangamba, pero habang mas naiintindihan natin, mas natututunan natin gamitin ng tama. Dahil mukhang hindi naman sa teknolohiya ang tunay na problema, kundi kung paano natin ito ginagamit. At dahil dyan, ituloy na natin ang ating interview with tech expert Art Samaniego Jr. at alamin na natin ano-ano nga bang AI tools ang mahalagang matutunan para hindi tayo mapag-iwanan.
12: Facts na fact na fact. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
8: Sa dami, dinami-dami ng mga AI tools na nakikita natin ngayon, pinopromote sa social media, lahat ba yan dapat natin tutunan o ano-ano ba yung and essential lang, sir, sa ngayon, sa takbo ng mundo ngayon para hindi tayo mapag-iwanan?
7: Oh, so hindi natin kailangan aralin lahat para matutunan yung AI. Mas mabuti na mas bihasa ka dun sa ilang tools na talaga magagamit mo araw-araw. So maraming mga tools, no? So ang lagi kong ginagamit, ChatGPT, Claude, Gemini at Copilot. Ito yung mga basic AI literacy tools. Pwede natin gamitin doon para sa writing, gawin natin research assistant, tapos mga summary, saka planning. So ito yung mga basic AI literacy tools. Ayun, ChatGPT, Claude, Gemini, saka Copilot. Ang importante dito ay marunong kang mag-prompt ng maayos para magkaroon ka ng magandang output, kasi depende yung output mo doon sa prompt. Doon sa result na ibibigay sa iyo. Doon sa depende sa prompt mo para makakuha ka ng magandang result. Meron ding perplexity. Ginagamit ko 'to sa research. So magandang AI search tool 'tong perplexity. Of course, kailangan mo din ng Canva AI, yung magamit sa para sa mga poster, gagawa ka ng presentation, maganda 'tong Canva. Isa pang magagamit natin na AI tool ngayon, pero meron siyang bayad, yung Grammarly, para i-check yung grammar mo, yung paano mo ginagawa. Yung,
8: so parang wala nang excuse pala ngayon, sir, para ma-wrong grammar, ano, para ma-English tayo.
7: Oo, wala nang excuse. Ito yung pero hindi ito yung nagdidikta kung ano isusulat natin. Uh-oh. Tayo pa rin yung sumulat. Pero dapat i-check pa rin natin kung tama yung mga ginawa ni Grammarly. Ito, para sa mga journalist, meron parang tinatawag na transcription tools. Yung Author, saka Fireflies. Ito yung mga transcription tools. Halimbawa, itong pinag-uusapan natin ngayon. Ipasok mo yan kay Author. Mata-transcribe na niya yan. Pati Tagalog, pati yung mga post natin. Talagang ang galing ng tool na to. Tapos, isa pang importante, yung image generation and editing tools. So, paano ka mag-generate ng mga pictures? Nandun si Veo para sa video, si Nano Banana para sa pictures. So, ito yung mga, hindi naman siya essential eh, pero ito yung mga dapat pag-aralan mo. Kasi ang dapat, ang essential tool natin for AI, yung judgment talaga natin. So dapat yung mga estudyante, kahit tayo, mga ordinary users, ang pinaka-essential yung marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, at marunong kang gumamit nito in an ethical way. At marunong kang huminto. Marunong kang huminto kapag delikado na. Kasi ito yung nangyayari sa AI. Very addicting siya. Yung mga bata, dapat alalayan natin.
13: So, siguro, sir, magandang maintindihan din ng mga tao. Kaya AI, kasi artificial intelligence, no? Hindi artificial, hindi naman totoo. Kumbaga yung
7: hindi
13: human,
7: totoo,
13: hindi human intelligence pa rin dapat ang
7: tama. Tama. Oh, sabi nga warning ni Pope Leo XIV, 'di ba, sa mga pari, sabi niya, huwag kayong gumamit ng AI to create your home. Kasi ang utak, para yung muscle, pag di mo ginagamit, nagde-deteriorate yan. So ganun din sa utak. Pag halimbawa, gagawa ka ng homily o gagawa ka ng research, gamitin mo pa rin ang utak. Huwag kang magdidepende o huwag kang yung lahat na lang meron kang over-dependence sa AI.
13: Oo. Baka ang mangyari, sir, kaka-depende sa artificial intelligence, mag-evolve naman ang natural stupidity. Baka di kaya...
7: ayun yung magiging problema natin.
13: Oo. So Sir Art, bilang final message po ninyo sa ating mga listeners, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan po patungkol po sa paggamit ng AI?
7: Napakaganda pong tool ang AI, kaya hindi ito dapat katakutan. Huwag kayong matakot sa AI na papalitan kayo sa mga trabaho nyo dito. Halimbawa po, bilang journalist, hindi kayo papalitan ng AI, pero papalitan kayo ng journalist na marunong gumamit ng AI. Kaya ngayon pa lang, pag-aralan na po natin paano gamitin ang AI responsibly and with accountability. Ayun po, maraming salamat.
12: Facts na fact. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
8: At dahil nga sa mabilis sa pag-usbong ng technology na AI, ay patuloy rin ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga Pilipino na makasabay sa pagbabagong ito. Nagsasagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga libreng webinars at trainings patungkol sa paggamit ng AI tools na makakatulong sa trabaho, sa negosyo at edukasyon. Maaari nyo yung i-check sa official Facebook page ng DICT para sa mga detalye. Ito ay alinsunod sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng artificial intelligence upang makatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at pag-unlad ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya, gets nyo na yarn! Ang bilis talaga ng oras, ending na naman. Kaya ito ang takeaway natin, ha? Mabilis man ang pagbabago ng mundo, tandaan natin, friend, na ang makina at teknolohiya ay nandiyan para tulungan tayo. Pero huwag natin kalimutan na maging responsable, maging mapanuri at maging makatao. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan na produce ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pamumuno ni Sir Leo Sarne, ang aming chief, ang ating executive producer na si Marge Magno, at kay Sir J. Lopez, ang ating in charge sa sound design. At maraming salamat din sa ating guest na eksperto na si Sir Art Samaniego Jr., ang Information and Communications Technology Head ng Manila Bulletin at co-founder ng Scam Watch PH. Maraming salamat po, sir, sa pag-share ng inyong insights pagdating sa AI. Maraming salamat din kay Ma'am Che Ayuste, ang Station Manager ng Capital 104.3, at kay Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager ng Radyo Magazine 1278 AM. Yahoo! At sa ating mga kaibigan dyan, eto po ang inyong Papa Quincy, pansamantala muna nagpapaalam, nagsasabing, ang tunay na matalino, marunong ding tumawa.
12: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.

0: Welcome back to Road Warrior, everybody. This is the final round, and it's even more exciting because it allows the other team to steal and double their score if their answer is correct. Let's check with our contestants. Ready, Freddy?
1: Ready na po.
0: Michelle?
2: Yes.
0: Ang tanong, kailan ang tamang paggamit ng hazard light sa sasakyan? Freddy?
1: Kapag paparada sa nila para magwiwi?
0: Mali. Michelle?
2: Kapag malakas ang ulan?
0: No.
2: Makapalang fog?
0: Sorry. Freddy?
1: Pag waiting ka sa girlfriend mo?
0: Seryoso ka?
1: Na nagwiwiwi?
0: Patay.
3: Tawa ka dyan. Ikaw ba alam mo? Baka naman kailangan revihin mo yung leksyon natin sa driving. Absent ka ba nun? Kinagamit lang ang hazard lights kung legit na magiging sagabal ka sa daan. Katulad ng nagpapalit ka ng gulong or nasira ang sasakyan mo. Kaya nga hazard lights ang tawag eh.
0: Hindi nyo alam to. Saan bang driving school kayo na? Go, Michelle!
2: When you counterflow.
0: Hindi.
2: Kasi late ka na.
0: No.
2: Nababanyo ka.
0: No.
3: Alamin kung ano ba talaga ang tamang pag-uugali sa kasada nang hindi ka maging hazard. A public service reminder from 104.3 FM 2.
4: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
5: Capital 104.3.
4: The AM and FM Collab.
6: Mariin Binatigos ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Senator Robin Hood Padilla kaugnay ng pahayag nito sa posibilidad na force majeure. Ayon sa Facebook post ni Padilla, maituturing na force majeure ang umiiral na tensyon sa gitnang silangan, ang potensyal na pagkakasangkot ng Pilipinas sa sigalot sa China at Taiwan at ang banta ng La Niña. Sa isang pahayag, sinabi ni Tino na hindi dapat bastusin ni Padilla ang publiko at igalang ang milyon-milyong Pilipinong patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng matitinding hamon tulad ng init, bagyo, baha, pagputok ng bulkan at umano'y pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Samantala, umalma rin si Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila Dilima na ginagamit umano ang kanyang karanasan noon para sa sariling layunin o agenda ng iba. Ayon kay Dilima, mali ang pahayag na hindi siya nagpa-aresto sa Senado dahil sa mismong Senate facility siya mapayapang humarap at nagpa-aresto sa mga otoridad. Idinagdag niya na ang mga resolusyon na pinirmahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado upang payagan siyang dumalo sa mga committee hearings at plenary deliberations via teleconferencing noong panahon ng kanyang unjust incarceration ay hindi naaprobahan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Senador Sherwin Gatchalian diniyak na hindi maapektuhan ng tensyon sa Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado may ulat si Ninfa Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Iniyak ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ang tensyon at hindi pagkakaunawaan sa Senado ang nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na malinaw ang nakalatag ang proseso ng impeachment trial kabilang ang isasagawang pre-trial conference kung saan tatalakayin ang haba ng paglilitis, mga ebidensya at mga testigong ihaharap. Ayon sa Senador, layunin ng pre-trial conference na maiwasan ang anumang surprises o bigla ang paglalabas ng mga ebidensya at testigo sa mismong paglilitis. Ipinaliwanag din ni Senator Wynn na kung hindi magkakasundo ang majority at minority bloc sa ilang usapin, maaari naman anya itong pagbotohan. Pero bago anya umabot sa botohan, magkakaroon muna ng caucus para subukang mapagkasundoan ang mga senador ang mga isyu na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Dagdag pa ng senador, bahagi talaga ng proseso ang debate at botohan pero ang mahalaga ay hindi maantala ang takbo ng impeachment trial. Sinabi rin niya na magiging mukha sa publiko ang paliwanag ng bawat senador sa kanilang mga boto kung sakaling magkaroon ng botohan sa impeachment court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Balita naman mula sa lalawigan, halos 4,000 jeepney drivers sa Region 1 nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Si Ricky Kasipit mula Radyo Pilipinas, dagupan sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot na sa kabuang 19,995,000 pesos ang suportang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o ang DSWDF-1 sa 3,999 na mga jeepney drivers sa Region 1. Isinagawang pamamahagi ng suporta mula 13 hanggang 20 ng Mayo 2026 sa 5 mga payout sites sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX programa na isikurparan ng pamamahagi sa pakikipagtulungan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1 bilang bahagi ng suporta sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa naunang panayam kay LTFRB Ilocos Regional Director Crystal R. Sibayan, sinabi nitong nauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Dagdag pa nito, alinsunod ang naturang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng tulong ang mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Tuloy na nagdurugtong sa dalawang island barangay sa Surigao City, bukas na sa publiko. Mula Radyo Pilipinas Butuan, may ulat si Maya Diaz.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Maaari ng daanan ang bagong tayong tulay sa pagitan ng island barangay na San Pedro at Canchasay sa Surigao City matapos pasinayaan ng lokal na pamahalaan sa pangungunan ni Mayor Pablo Ives Dumlao II kasama ang iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng bagong tulay na may habang 470 meter, magiging madali na ang pagtawid para sa mga residente ng dalawang island communities. Mas pinatibay ito dahil konkreto na ang footbridge, karugtong ng 45 meter hanging bridge na maalwang lakaran at ligtas tawiran. Umabot sa halagang 36.5 million pesos ang inilaan ng lokal na pamahalaan mula sa 20% na development fund ng LGU Surigao. Tiniyak ng mga opisyal na nasunod ang standards para siguradong dekalidad at matibay ang konstruksyon ng nabanggit na tulay. Inaasahan ng LGU na magsisilbi itong instrumento para maabot ang minimithing maunlad na hanap buhay ng island communities at sa lokal na ekonomiya ng lungsod. Nakaambag rin bilang tourist attraction ang tulay kung saan mapagmamasdan ang magandang tanawin ng coastal area. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitude.
22: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
21: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
20: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
22: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
20: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
17: Yan
1: ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
23: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
24: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
19: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
23: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo! Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Usapang budget natin.
29: Eto na
28: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
30: Labindalawang minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, sa lahat po ng mga nakatutok dyan, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating 114th na episode. Tagal na natin pao. Ngayong huling Biyernes po ng Mayo, 29th ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang paghahatid namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan panig ng bansa man at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
31: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa ating
30: Usapang budget natin dahil budget natin ito.
31: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pilitan ng inyong mga radyo sa AM band.
30: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM, at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libira na may higit 5 million followers na and still counting.
31: Budget peeps, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
30: Tama kayo dyan, dahil ngayong linggo ito ay pinagdiriwang natin ang Privacy Awareness Week. Isang mahalagang paalala po sa ating lahat na sa gitna po ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at digital world, ang ating personal na impormasyon na isang kayamanan po na dapat nating bantayan at ingatan.
31: Tama no, at upang talakayin ang mga pinakabagong hakbang at regulasyon ng gobyerno para masiguro ang ating seguridad online, makakasama po natin ang Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission or NPC, si Attorney Jose Amilito S. Bellarmino II.
30: Pero bago ang lahat ng iyan, magbalitaan muna tayo para sa ating balitang DBM. Narito na po ang Budget News.
0: Usapang budget natin. Budget News.
30: 15 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, nanumpa po sa Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na muling patatagin ang tiwala ng publiko sa institusyon ng budget ng bansa sa pamamagitan po ng integridad, pananagutan at tapat na pamamahala. Bitbit po ang Scouts Oath bilang gabay sa paglilingkod bayan. Sa kanyang inaugural address sa harap po ng mga opisyal at empleyado ng DBM, ipinahayag po ng pinakabatang kalihim ng budget sa kasaysayan ng bansa na hindi lamang ang pagpapanatiling malinis ang sariling ng sariling pangalan ng kanyang layunin, kundi ang makatulong sa muling pagbuo ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. At tiyakin po na ang bawat pisong ipinagkakatiwala sa Estado ay tunay po na napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Bilang dating Secretary General ng Boy Scouts of the Philippines, binigyang din po ni Acting Secretary De Leon na matagal na nagsisilbing pundasyon ng kanyang liderato ang mga nagpagpapahalagang nakaugat po sa dangal, disiplina at paglilingkod. Anya, dapat lagi nakasandig sa tiwala, pananagutan at resulta ang serbisyo publiko. Ayon kay Sec. De Leon, bilang isang tunay na Boy Scout, gabay niya ang panunumpa nito. Nito, laging handa sa lahat ng oras at lahat ng paraan.
31: Sa iba pang mga balita, opisyal na inilunsad ng Procurement Service, Department of Budget and Management or PSDBM, sa pangungunan ni Executive Director Jen Maris S. Entredicho Caong, ang Green Technology Products noong 25 ng Mayo 2026 sa DBM Central Office. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang kahalagahan ng inisyatiba na ang bawat desisyon sa government procurement ay may direktiba at pangmatagalang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Acting Secretary De Leon, bawat pisong natitipid ay panibagong pisong maaaring mapunta sa classrooms, hospitals, roads, digital infrastructure, social protection at oportunidad sa bawat Juan at Juana de la Cruz. Alinsunod po sa Sustainability Agenda ng Open Government Partnership or OGP, ang inisyatibang ito ay isang mahalagang hakbang sa pagsusulong ng makakalikas ang digital public procurement kasunod ng pagpapatupad ng Green Public Procurement sa ilalim ng New Government Procurement Act or NGPA. Nakibahagi rin sa programa si Deputy Executive Secretary Dennis Santiago kasama ang mga kinatawan ng partner merchants na nagpahayag ng suporta sa inisyatiba.
30: 17 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon, sa iba pa nating mga balita, inilunsad po ng Department of Budget and Management ang Open Budget Portal sa ginanap po na Open Gov Week 2026 at Open Budget Survey o OBS 2025 Results Forum noong 2 ng Mayo 2026. Bilang bahagi po yan ng patuloy na pagsusulong ng transparency, accountability at digital transformation sa public financial management. Layunin po ng Open Budget Monitoring Platform ng bansa na magbigay po ng isang centralized, user-friendly at data-driven system kung saan po mas madaling ma-access, maunawaan at mamonitor ng publiko ang iba't ibang impormasyon tungkol po sa budget ng pamahalaan mula po sa mga mambabatas hanggang sa ordinaryong Pilipino. Ibinahagi po ni Assistant Secretary Andrea Celine M. Magtalas na nagsimula ang proyekto sa mga hamong naranasan po ng DBM mismo tuwing House at Senate budget hearings kung saan kinakailangan pang magdala ng napakaraming printed documents at reports ang mga kawani ng DBM. Pinangunahan po ng Office of the Secretary at Information and Communications Technology Group o ICTG ang proyekto. Katuwang po ang Budget Technical Bureau, Organization Position Classification and Compensation Bureau at Local Government and Regional Coordination Bureau. Bilang bahagi po ng patuloy na pagsisulong ng DBM ng bukas at makabagong pamamahala.
31: Sa ating ika-apat na balita, nagsagawa ang Department of Budget and Management sa pamamagitan ng Capacity Development Division or CDD ng Budget Information and Training Service or BITS kasama ang Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPBTSO ng 3-day procurement track content write shop mula ika-12 hanggang 14 ng Mayo 2026 sa GPPBTSO office na layong higit pang palakasin ang implementasyon ng New Government Procurement Act or NGPA at Public Financial Management sa bansa. Bahagi ito ng pagbabalik ng procurement track sa ilalim ng Public Financial Management Competency Program or PFMCP kung saan nagsasama-sama ang mga GPPB recognized trainers na nagsilbing subject matter experts, writers, editors at technical working group members kasama ang iba't ibang stakeholders upang bumuo at magrepaso ng mga learning modules para sa programa. Tinalakay sa 3 araw na write shop ang competency-based learning materials kaugnay ng Republic Act Number 12009 or ang New Government Procurement Act or NGPA kabilang ang procurement to payment at budget cycles, procurement modalities, contract implementation at payment processing. Sa pamamagitan po ng inisyatibang ito, patuloy na pinalalakas ng DBM ang kakayahan ng government procurement personnel at isinusulong ang mas transparent, accountable at epesyenteng pamamahala ng pondo ng bayan bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epektibo at maayos ang burokrasya.
30: 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, balitang DBM regions naman tayo. No? Nagsagawa po ang Department of Budget and Management Regional Office 5 o DBM RO5 ng hybrid dialogue meeting hinggil po sa local budget review process noong ika-3 ng Marso 2026 para po itaguyod ang kausayan at pagiging tapat ng ahensya ng Mayo po. Kasama ang mga miyembro ng local finance committees, sanggunian secretaries at finance committee chairpersons, layunin po ng pagpupulong na palalimin ang pag-unawa sa proseso ng local budget review, alinsunod po sa Local Government Code of 1991 at tugunan po ang mga isyu na naranasan po ng mga kawani sa pagsusuri po ng appropriation ordinances para po sa annual at supplemental budgets. Binigyan din po ni Acting DBM RO5 Director Francis Bautista na mahalaga po ang iisang pag-unawa sa mga proseso upang matiyak ang maayos at epektibong pamamahala sa pondo ng pamahalaan. Pinangunahan po ni Acting Director Bautista ang open forum upang mabigyang linaw ang mga katanungan at issue ng mga LGU bilang bahagi po ng patuloy na suporta ng DBM sa operasyon po ng lokal na pamahalaan. Samantala, ibinahagi naman ni Acting Assistant Regional Director February Manuel ang kahalagaan ng maayos at epesyenteng proseso sa pamamahala po ng national budget upang agarang maihatid po ang mga serbisyo. Pinangasiwaan po ng piling DBM specialist ang mga technical session tungkol po sa local budget review process upang matiyak ang pagsunod sa local government code at sa 2023 budget operations manual po para sa LGUs. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news.
31: Samantala, budget peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo!
3: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first...

0: priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga viewers and listeners sa ating Facebook Live.
5: Yun, magandang hapon po sa lahat. Happy watching po kay Yusek Gades Hope Libiran. At syempre,
4: hi, Yusek Libiran.
5: Sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Macro Office. And baka may babatiin ka.
4: Ah, batiin natin si Boss Fort, no, na ayun, ang pagbabalik.
5: Yun, ang aming pong photographer.
4: Photographer editor, dito sa UBN.
5: At binabati ko rin pala ng happy birthday si Albert Tabilin. Happy birthday sa'yo, Albert.
4: May babatiin ba tayo sa office na may magbabirthday ngayon?
5: Advance happy birthday kay Juan Claudio.
4: Ah, kay JC. Oo nga, advance happy birthday.
5: Yun, samantala sa mga nakaraang linggo, tinalakay natin pa yung isa sa mga apat na phase ng budget cycle.
4: Tama na, at ngayon ang ikalawang phase sa ating budget cycle series. Ito ang legislation. Kaya budget peeps, oras na para sa ating
5: Budget 101.
6: Hello budget peeps! Alam ba ninyo ang mahalagang gampanin ng Kongreso sa ating national budget? Ating alamin ang pangalawa sa apat na phases ng budget cycle, ang budget legislation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Nagsisimula ang budget legislation phase mula sa pagpasa ng ating Pangulo ng apat na budget document sa Kongreso. Ang apat na dokumentong ito ay ang National Expenditure Program or NEP, Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF, Staffing Summary, at ang President's Budget Message o PBM. Ayon sa Article 7, Section 22 ng ating 1987 Constitution, kailangan maisumite ng Pangulo ang mga dokumentong ito sa loob ng 30 araw o 30 days matapos ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Ayon sa ating Constitution, nagaganap tuwing pang-apat na Lunes ng Hulyo ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso at magsisilbing hudyat nito ang State of the Nation Address ng ating Pangulo taon-taon. Gumugulong ang budget legislation mula Agosto hanggang Disyembre, kung saan pinipresenta at pinagdedebatihan.

0: ang mga nilalaman ng proposed national budget sa serya ng budget deliberations. Magsisimula ang budget deliberations sa mababang kapulungan or House of Representatives kung saan nangyayari ang initial budget review sa pangunguna ng House Committee on Appropriation at iba pang subcommittees na siyang nagsasagawa ng kani-kanilang budget hearings upang ma-scrutinize ang bawat agency budget proposal base sa kanilang program activities and projects o PAPs. Matapos ang deliberation sa House of Representatives, mabubuo ang General Appropriations Bill o GAB na isang draft bill na naglalaman ng proposed national budget na siya rin pagbobotohan ng mga kongresista bago ito i-endorso sa Senado. Bilang mataas na kapulungan, magkoconduct rin ng kanilang sariling budget hearings ang Senado na pangungunahan ng Senate Finance Committee at iba pang mga subcommittee upang muling suriin ang nilalaman ng proposed national budget at magbungkahi ng mga amendments sa draft na House Budget Bill o GAB. Upang i-reconcile ang mga nasabing amendments ng mababa at mataas na kapulungan sa kani-kanilang versyon ng General Appropriations Bill, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee or BICAM na binubuo ng ilang mga kongresista at senador. Ilalabas ng BICAM ang unified version ng GAB na siya ring pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng House of Representatives at Senado bago ito i-endorso sa pangulo. Matapos ma-ratify ang final na version ng GAB, muling ibabalik sa pangulo ang proposed national budget na kanyang pipirmahan upang formal na maisabatas ang national budget o di kaya'y i-veto ang ilang mga provision ng nasabing bill o ang tinatawag na line item veto. Mayroong 30 days ang pangulo upang aksyonan ang nasabing bill. Mahalagang tandaan na ang pag-veto ng pangulo sa ilang mga provision ng proposed national budget ay hindi magiging hadlang upang tuluyang maisabatas ang General Appropriations Act. Ang pagpirma ng pangulo at pagsasabatas ng ating General Appropriations Act o GAA ay hudyat na maaari nang i-execute ang mga programa at proyekto ayon sa mga provision na nakapaloob rito. At yan po ang budget legislation phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, budget peep!
1: Nyo ang ating Budget 101. Maraming salamat po kay Miss Aileen Afungol mula po sa Capacity Development Division ng Budget Information and Training Service o BITS sa pagpapaliwanag po sa ikalawang phase ng budget cycle. May dalawa pa po.
2: May dalawa pa na si Miss I ang bida, di ba? Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-8 kHz sa pihita ng inyong mga radyo sa AM band.
1: At syempre, sabay hindi po tayo napapanood sa mga may free TV po, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng affordable. At syempre, live din po tayo via FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
2: Samantala, Eric, isang mainit, sobrang init ngayon, isang mainit na talakayan na naman ang ating iatid sa ating budget
1: piece. Tama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating
3: Budget Matters.
4: Usapang budget natin. Budget Matters.
2: Ayun, sabi nga natin kanina, ipinagdiriwang po natin ang Privacy Awareness Week or PAW. Isang mahalagang paalala sa ating lahat na sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at digital world, ang ating personal na impormasyon ay isang kayamanan na dapat nating bantayan at ingatan.
1: Ah, syempre, para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon mismo live sa studio ang Deputy Privacy Commissioner po ng National Privacy Commission, si Attorney Jose Amelito Belarmino II or DEPCOM Joe.
2: Yung
1: tama po ba, sir?
5: Tama.
1: DepCom Joe, magandang hapon po at welcome po dito sa Usapang Budget natin.
5: Magandang hapon, Eric and Pao, at salamat sa pag-imbita sa akin dito sa Usapang Budget natin at sa hello po sa ating mga listeners and viewers.
2: Ayun.
1: Siyempre, kailangan natin pag-usapan muna yung National Privacy Commission. Ano po ba yung mandato nito at ano po ba yung mga attached agencies kung meron?
5: Yes, so yung NPC po o yung National Privacy Commission, no, ito ang ahensya na assign, kumbaga, o may responsibilidad na protektahan yung personal na datos ng ating mga publiko, ng buong publiko sa ating bansa, no. Tulad, Sir Eric, ng budget natin na mahalaga, mahalaga yung datos ng bawat Pilipino. Kaya binuo yung National Privacy Commission para po protektahan yung datos. Kami po ay nagbibigay edukasyon o awareness sa ating publiko sa buong bansa. Kami rin po ay may adjudicatory power o yung quasi-judicial. Ibig sabihin, kami ay nagdesisyon ng mga kaso kasi pwede po kayong magreklamo sa National Privacy Commission kung meron pong problema sa inyong personal na datos. Mean to say, kung mali po yung paggamit ng personal na datos nyo ng gobyerno o ng private company. Kami rin po ay titingin kung compliant ba ang isang kumpanya sa mga rekisitos ng National Privacy Commission. So, iba-ibang function po. Educator, police, enforcer, compliance checker ng mga paggamit ng personal na datos ng ating mga kumpanya at gobyerno.
1: Bago pa magtanong si Pao, pwede po mag-sample halimbawa kung ano po yung mga datos na na mali ang na-share, parang
5: ganun. So, ano yan, no? Isa sa malalaking kaso namin tulad na lang nung online lending application, no. Ibig sabihin, ngayon kasi ang pautang digital na.
2: Yes.
5: So, ang mga tao pwedeng mag-download ng application at yung application na yon na hindi sumusunod sa batas ng privacy at maging sa SEC, hihingiin yung permission para sa phonebook ng tao, phonebook, sa Facebook, sa photo gallery.
1: Lahat
5: ngayon, kung hindi ka makabayad, ang gagawin nila, tinatawag nilang debt shame.
1: Tatawagan
5: lahat ng contacts mo, no? Or kukuha sila ng photo mo na hindi masyadong kanais-nais at hindi para sa publiko, ipopost sa social media na may kasamang statement na estafadora, hindi nagbabayad. Ngayon, yun ay unauthorized processing at hindi yun, kumbaga, proportionate doon sa dapat na kinokolekta nila at ginagawa nila para makakuha ng inutang nung tao, no. Nandiyan rin yung pag-post sa social media ng mga photos o videos na hindi naman dapat pinopost, no, dahil wala namang basihan. Ibig sabihin, hindi nakakuha ng consent ng tao or walang ibang basihan sa ilalim ng batas. Mean to say, kunyari, CCTV sa tapat ng bahay nyo, no, nakita mo lang na gusto mo lang makichismis, pinost mo na yung kapitbahay mo pala, merong kalaguyo, pinost mo sa social media at medyo siniraan mo, potential na violation din po.
1: Kahit po ba shinare lang niya nun or hindi niya man niya pinost sa public, alimbawa sa mga kaibigan lang niya, meron din yun.
5: Pwede rin po yun, lalo na kung malaman po nung tao, no? Kasi syempre, dapat yung CCTV mo sa bahay mo, para sa iyo lamang. Ano yung dahilan mo kung bakit mo i-share sa ibang tao, no?
1: Na-share nyo po yung sa online lending. Talagang napakarami ng ganyan na napapahiya talaga yung mga tao. Ano po ba yung dapat na unang gawin ng mga kababayan po natin na nabibiktima po ng ganyan?
5: Nako, unang-una, magreklamo po kayo sa NPC kung tingin nyo po na violate yung inyong data privacy right, no? Para po ma-actionan namin yung mga online lending. Dahil simula po nung 2021, actually marami na po tayong napa-takedown ng mga illegal na online lending. Sinasabi ko, Sir Eric, na illegal kasi may mga legal naman po, may mga sumusunod sa batas, no? Pero syempre, mabilis mag-create ng app, maraming nagsusulputan. Kaya,
1: at ang mura lang kasi ng, kumbaga, yung paggawa ng app,
5: yes,
1: hindi siya tataas sa parang 50,000, ganun.
5: So yung investment nung gumagawa ng app, medyo maliit kumpara doon sa makukuha nila.
1: Makukuha.
5: Kaya i-report nyo po yun sa amin, ina-actionan naman po namin, no? Pero ibang usapan po yung utang nyo, ha? Ibang usapan yung utang doon tayo sa personal na impormasyon na na-violate, no? At para doon naman po sa mga nagbabalak umutang, Sir Eric, no, Ma'am Pao, pag pa ang hinihingi sa inyo pag download nyo ay yung consent nyo para sa lahat, huwag nyo na pong ituloy. Red flag po iyon, no,
2: yes,
5: na
2: po.
5: Dapat ang hinihingi lang nila, sinasabi nila sa inyo na ang hinihingi namin ay pangalan, address, yung kakayahan yung magbayad, ibig sabihin yung sweldo nyo, no? Mm. At yung guarantor nyo na isang tao o dalawa. Mm. Pero lagpas doon sa mga impormasyon na yun dapat.
1: Yung, diba, minsan lumilitaw pa. Access yung contacts, yes, yung lahat ng storage sa cellphone.
5: Yes. Dapat wag nyo na pong i-approve yun, no? Mm. Kasi yun na po ang unang sign na talagang meron silang medyo masamang gagawin o balak.
2: Ayun. DEPCOM, alam naman natin na ang NPCI isa po sa mga abala na ahensya po ng gobyerno po. Pero matanong lang po namin, ano po yung mga flagship programs tsaka yung mga initiatives po ng NPC sa pagpapalagana po ng data privacy awareness tsaka sa pagpapalakas na rin po ng protection sa personal information ng bawat Pilipino?
5: Ako, magandang question yan, Ma'am Pao. No? So, syempre, nandyan yung tinatawag namin kabataang digital.
2: Ayun.
5: Itong programang to, focus para sa ating youth at sa kanilang mga magulang at guro sa mga eskwelahan. Umiikot kami sa buong bansa, nakikipag-partner sa mga local government at sa mga eskwelahan para mag-conduct ng mga training at seminar para sa ating mga bata. Hmm. Sabi nga nila, start them young, no?
1: Yes.
5: So, kailangan yung mga bata natin aware na sa kanilang mga datos, kung ano yung dapat na sinishare nila at hindi sinishare. Mm-hmm. At hindi lang yun, pati yung mga teacher, dahil ang dami rin po ngayon ng mga guro ang hilig mag-share ng ng mga impormasyon.
1: Minsan sila na rin mismo nadadali sila ng fake news.
5: Exactly, dahil nga ang hilig natin mag-post, no? Mm. At syempre yung mga magulang ng ating mga batang ito. So yan ang tinatawag namin kabataang digital. Nandyan din, Ma'am Pao, Sir Eric, yung aming Privacy in the Spotlight. Ito naman po ay series ng YouTube videos na nag-e-educate kung ano ang data privacy. Marami kasing aspeto po iyan, no? Kung ano-ano yung mga dapat alamin ng tao. So, pwedeng ano ba yung mga dapat ginagawa pag ikaw ay may CCTV, ano yung dapat mong do's and don'ts pag gumagamit ka ng social media or sa ating mga vloggers, maging sa mga kumpanya kung ano yung dapat na pinoproseso nyo o hindi, at yung tamang pagproseso. Mm-hmm. So, yan yung Privacy in the Spotlight. At syempre, meron din po, tulad ng sabi ko kanina, talagang yung fight against online lendings, yung mga illegal, tuloy-tuloy po iyan. Kasama po namin dyan ang DICT, CICC, maging ang PNP, no, at NBI. Okay. Dahil nga po, laganap po sila at marami talagang sobra nabibiktima. Mm. Siyempre, nagdidesisyon din po kami ng mga kaso, no? In fact, ang dami po naming mga lalabas na desisyon kung saan may mga ifa-fine po kami dahil hindi sila sumunod sa mga rekesito namin, tulad nung hindi pagtugon sa mga access requests. Kasi bilang data subject,
1: yung mga nire-raid po ba ng mga online lending app, kasali rin
5: kasama
1: po
5: rin po yung NPC in partnership po yun sa PNP, sa NBI, CICC, DICT, no? Talagang in collaboration with different government agencies. Meron din po kami nung kakatapos lang na Privacy Awareness Week namin. Kasi ano po to, no? Ayon sa Presidential Proclamation 527. So, bawat huling linggo ng Mayo, required kami to celebrate, no? Pinagsasama namin dun yung mga experts at pinag-uusapan yung iba't ibang bagay. Katulad lamang po kahapon, idinaos naman yung National Data Privacy Conference. At napanood po yan ng live sa YouTube, Facebook, at tinalakay namin doon ng artificial intelligence.
1: Ito ang papag-usapan po natin, yung Privacy Awareness Week.
5: Yes.
1: Gaano, kumbaga, gaano po siya kalapit sa bituka po ni Juan para po i-celebrate po natin?
5: Nako, alam mo, tulad ng sabi ko, yung budget natin, mahalaga, yung datos natin, sobrang halaga kasi tinatawag nga na data is the new oil. Naglalaban na ng mga cyber criminals dyan para makuha yung datos natin. No? So, through the Privacy Awareness Week, kailangan talaga makilahok yung mga, hindi lang kumpanya, ha? Mga tao. Kaya nga ino-open namin ito sa publiko, in person at maging sa social media para po makapakinig tayo kasi nga nag-invite kami ng experts. No? Tulad kahapon, pinag-usapan namin yung AI sa mga bata, yung Roblox, yung TikTok, ano ba yung ginagawa ng mga platforms na to para maprotektahan yung ating mga bata. Kasi grabe yung addiction ng mga bata sa Roblox.
1: Nagiging violent na rin yung
5: exactly. At talaga may mga nabibiktima ng, kumbaga, nag-groom, no, na profile, nakakausap pala ng mga akala mo bata, mas matanda pala. So, mantakin mo, Sir Eric, ang nagsalita ay hindi lang yung from dito sa Philippines na ano nila, no, branch. We had someone from mismong TikTok sa Amerika. We had someone from Roblox sa Singapore. I-share nila at we ask the hard questions, no? Ano ba yung mga ginagawa nyo para maprotektahan ang ating datos at ang mga bata, ano? Andyan yung, ano ba yung tamang paggamit ng artificial intelligence? Sa atin, sa gobyerno, at sa ating mga tao, sa ating publiko, no? Ano ba yung dapat i-share sa AI? So talagang yung Privacy Awareness Week, it's a big celebration, it's a big conversation para po mas malaman natin paano natin mapoprotektahan.
1: May mga marami rin ngayon ang mga nai-scam halimbawa dun sa mga nakukuha halimbawa yung sa bangko nila ganyan na access. Gaan nakaapekto yun halimbawa yung sa pagkuha ng privacy ng anong mga tao. Ba't nangyayari to?
5: Kaya po siguro mantakin nyo minsan, nagtataka kayo kung bakit may nagte-text sa inyo or yung biglang din naman alam
1: ko kayo.
5: kung anong impormasyon, no? Dalawa po yan. Talaga may hindi tayo mapipigilan yung mga cyber criminals, gagawa ng paraan. Pero pangalawa po, nasa sa atin rin po, dapat kinokontrol natin kung kanino natin binibigay yung datos natin, no? So, ang basic na example niyan, Sir Eric Mampaw, yung pupunta ka sa mall, tapos magsa-sign up ka for membership. 'Di ba ang daming tinatanong na datos, pero bakit kailangan tanungin 'yon? Ngayon kung 'yun ang tinatanong ng kumpanya, pwede mo namang i-withhold o hindi ibigay. Kunyari, tingin mo ang sinasabi lang naman nila para sa ano, mabigyan ka ng regalo sa birthday mo, kailangan mo pa ba ibigay yung taon kung kailan ka pinanganak? Pwede naman yung month at saka yung day lang. Kailangan mo ba ibigay yung email mo o yung cellphone number mo? So, talagang education sa ating publiko na huwag po tayong basta-basta magbigay ng datos, huwag po tayo basta-basta mag-share sa ating mga social media. Kasi nga po, dahil talamak yung pangsascam ngayon, no? At mag-ingat po tayo, lalo na sa financial na mga apps, no? At yung pagsagot natin, gusto ko lang sabihin, Sir Eric,
1: questions.
5: Mampaw, pag may tumawag po sa inyo na nagpapanggap na tiga-bangko, baba nyo na po agad. Kasi wala po talagang tatawag sa inyo na, unless kilala niyo yung manager ng bangko at tumawag sa inyo,
1: meron,
5: no?
1: Pang
5: at
1: may OTP, personal number. May darating na ganito.
5: Na huwag niyo pong ibibigay 'yon. At saka wala na po, bawal na pong mag-send ng link ang sa text message. Paulit-ulit po namin sinasabi, pag nakatanggap kayo ng link, kahit pa tingin niyo nakasulat na yung pangalan ng bangko, hindi po yun lehitimo.
1: Siguro mas maniniwala ako kung tatawag siya sa akin, sisendan niya ako ng pera without anything.
5: Oo,
1: send
5: yes,
1: mo na,
5: yes,
1: now
5: yes,
1: na.
5: Kung ibigay mo sa akin, walang problema.
2: Kaya budget tips, tandaan niyo po yung sinabi ni Sir Joe. Tsaka Sir, balikan lang po natin kanina yung nabanggit niyo po na sa paggamit po ng artificial intelligence or AI, syempre marami pong oportunidad yung nabibigay po nito.
5: Tama,
2: lalo na
5: yun
2: po sa ating mga kabataan na ngayon ay nasa mga pumapasok pa rin sa school.
5: Yes.
2: Maging tayo, 'di ba, Sir
1: yes,
2: Eric? Syempre maraming
1: ako minsan din parang may pinapanood ka tas parang maniniwala ka na sana ano.
5: Ay. Oo.
2: Lalo na 'yung mga matatanda,
1: eh,
2: Sir.
1: Pala 'to, diba? Parang ganun.
5: At hindi naman natin sila masisisi kasi syempre hindi na sila mapanuri tulad natin.
2: Opo. So paano po ito tinutugunan po ng NPC? Tsaka ano po 'yung mga paalala ninyo sa publiko para maprotektahan po 'yung kanilang digital identity.
5: Oo, no, magandang tanong. Syempre, Ms. Pao, kami ay may advisory patungkol sa paggamit ng artificial intelligence, no. Sinasabi lang po ng advisory na to, huwag po tayong magbigay ng datos, personal na datos sa mga
2: yan,
5: AI.
2: Paulit-ulit
5: tools.
2: Si Sir.
5: Ibig sabihin, kung gusto mong sabihin kausapin si AI at sabihin mo na alam mo ako si ganito, pwede namang magbigay ka ng impormasyon na medyo malapit dun sa katotohanan, no? Kasi po, hindi natin sigurado kung talagang nadi-delete, no? Ako, may ginagamit akong AI tool. Minsan, dinelete ko lahat ng chat namin. Tapos, pagkatapos nun, tinanong ko siya, tell me more, or can you tell me something about me. Myself, me, no? Nakapagbigay pa rin siya ng impormasyon. So, ibig sabihin kahit dinelete ko na, parang nandun pa din yung,
1: niya.
2: Mga impormasyon natin, no?
5: Magandang sinabi mo kayo na, Ma'am Pao, pag sa mga matatanda, maging mapanuri po tayo sa mga videos. Lagi po namin sinasabi, kung yung video po sobrang perfect, wag na po nating paniwalaan yun.
2: Yeah.
5: Tsaka pagka yung salita po, hindi sabay sa buka ng bibig,
2: Matic AI na yun.
5: Matic AI po yun.
1: Yan nga, diba, Depcom, ang maraming ganyan, halimbawa sa mga artista, sa mga newscaster, yung nagpo-promote halimbawa ng mga
2: produkto
1: or sugal na yung salita nila, kasi parang ganun, diba, nakokopya yung boses na parang sila talaga yung nagsasalita.
5: Yes.
1: So talagang iisipin mo, siya pa talaga 'to.
5: Oo, kasi grabe na talaga yung teknolohiya ngayon, no. pag nakakuha ang isang tao ng audio recording ng boses mo at ng mukha mo na video, eh, nakakagawa na ng deepfake. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Yun, matulad ng mga sinabi ko, pag too perfect, hindi sabay yung buka ng bibig, malamang sa malamang po AI po yun. No? At saka, gamitin po natin ang teknolohiya sa ating advantage. Ibig sabihin po, kunyari, gusto nyong malaman kung si Sir Eric ba talagang nagpro-promote ng isang produkto, nandiyan naman po ang mga search engines, yung Google, gamitin po natin. O yung AI tool, tanong natin, talaga bang ini-endorse ni Sir Eric itong produkto na to? No?
2: Tsaka kung ano, kung maaari, pwede nyo i-visit yung official Facebook page nila kung nagpo-promote talaga sila.
1: So, Depcom Joe, syempre yung mga kababayan natin, nanonood, nakikinig, pwede nyo ba silang bigyan ng gabay, halimbawa, kung paano mapaprotektahan yung kanilang personal na mga data sa pang-araw-araw na pamumuhay?
5: Oo. Alam mo, ang classic example lang po dyan, no, Sir Eric. Pag may kumatok sa ating bahay, tinanong tayo, nandyan ba ang nanay mo? Ano ang sagot natin kadalasan? Wala.
1: Wala po.
5: Nandyan ba ang tatay mo? Ang sagot natin, wala. Ano ang ano ang concern sa security na nagagawa nun? Ibinubukas mo yung sarili mo sa fact na wala yung nanay mo, wala yung tatay mo, wala kang kasama. Yan sa physical space yan. Sa digital space, ano yung ginagawa natin? Lagi tayong nagtatag ng location, di ba? Or nagsasabing out of town with the family. Paano po pag may kapitbahay ka na medyo masamang ugali or matagal nang nag-oobserba sa'yo at gustong pasukin ang bahay mo? So,
2: huwag na mag-post ng...
5: Pwede naman pong mag-post, pero ang laging sinasabi natin, after po. Kung hindi naman po kinakailangan mag-live lahat, no, o ipaalam lahat, huwag na po natin gawin. Alam po, very communal tayong mga Pilipino. Mahilig tayong mag-share. Yes. Kaya nga maraming marites.
1: Kaya nga, Depcom, ngayon nga nangyayari nga ngayon, halimbawa may sunog. Nauna pa silang mag-live.
5: Mag-video.
1: Sabihin nila doon sa live na, uy, tumawag kayo ng bumbero. Oh. Alam mo yung parang ikaw na sana yung nakatawag. Oh. Kaso, nag-video ka ba?
2: Inuna mo pa yung video.
1: Hindi, pero syempre, minsan may ano din na sabihin ng iba. Hindi, salamat nga tayo, nag-video siya.
5: Tama naman.
1: Marami na nakakita. Kaya
5: pero,
1: lang.
5: Pero, mag-ingat tayo sa mga instances na yung ano yung isa-share natin. Alam nyo, Sir Eric, mga paon, dami namin nakikita nagpipicture ng pasaporte, ng buong pasaporte. Ang daming sensitive na impormasyon doon na yung mga questions na yan, pati yung kung saan kayo nag-aral, kung ano ang middle name nyo, hindi nyo po ba napapansin yan ng laging security question sa bangko nyo, sa kung anong mga application na gamit nyo. Pag nakuha po yan ng tao, wala na, makakaano na sila at makukopya na ang identity mo, no? So, wag po tayong post ng post. Mag-ingat po tayo sa ating pinopost, no? Kung hindi naman po kinakailangan na i-share kung ano yung ating ginagawa blow by blow, eh wag na po natin gawin yun. At saka, tulad nga po na sinasabi ko, magtanong po tayo sa kumpanya, bakit nyo kailangan to, ba't nyo kukolektahin. May mga rights po tayo na maintindihan kung bakit nyo po prosesuhin, no? Pwede bang makita ko anong datos na meron ka sa akin? I-exercise po natin yung mga rights na yun. At kung may naging violation, lumapit po kayo sa National Privacy Commission.
2: Lumapit agad, yes po. Sana naintindihan po yan ng ating mga viewers and listeners.
1: Yes, napakahalagang topic nito kasi talagang concerned yung ano natin. Kumbaga, yung pagkatao natin na yes, na talaga yung pabuuan eh. No?
5: Tsaka marami ng ano yan, may mga nakunan, nawalan ng trabaho dahil napahiya. So, talagang yung datos mo, it's kumbaga panahon para medyo baguhin natin yung pag-isip natin sa ating datos.
2: Yes, normalize not sharing
5: your entire life
2: sa buong mundo. Diba? Pero ito ha, Depcom, noong January 2026, pinarangalan po ang NPC ng Bronze Award para sa Digital Content Category sa ASEAN Digital Awards 2026. Tama po ba?
5: Yes.
1: This year lang.
2: Para po ito sa programang Privacy in the Spotlight.
5: Yes.
2: Ano po yung kahalagahan ng pagkilalang ito para po sa inyong ahensya?
5: Naku, very important. Ibig sabihin po, nakikilala tayo sa ating mga efforts para mapalaganap ang kahalagahan ng data privacy. No? Tulad ng sabi ko kanina, yung privacy in the spotlight, ito yung may, parang ganito po, may ini-interview na tao patungkol sa privacy, depende po sa topic na pag-uusapan. No? So yung pagkilala pong ito, mahalaga kasi nakikita niya yung value nung ginagawa ng komisyon. At in fact po, Sir Eric Mampao, napanggit nga sa amin ng ibang otoridad ng personal data sa ibang bansa na gusto nilang gayahin yung format na ginagawa namin, no? Kasi very enriching at nakakapag-educate ng tao. At syempre, sana itong parangal na to maging ano rin sa ating mga government agency na marami pong paraan. Gamitin natin yung teknolohiya para mas maabot yung ating mga kababayan. Dahil bata man ngayon, matanda, medyo hindi pa ganun katanda, lahat tayo, we all use technology, YouTube, Facebook. So yun ang ginagamit namin para mas mapaigting yung kaalaman sa data privacy.
2: Nako, congratulations po sa inyong...
5: Very happy kami dyan. Thank you. Bronze ngayon, siguro next year, gold na kami.
2: Yeah. Yes! Siyempre, looking forward.
1: Karangalan natin yan.
5: Oo, at saka ng Pilipinas. Karangalan ng Pilipinas.
1: Depco, meron po ba kayong mga paparating na initiatives, power programs? What's next po para po sa National Privacy Commission?
5: Madami, no? In fact, marami kaming polisiya, yung tinatawag naming circular na ilalabas para po mas mapaigting yung pag-comply sa data privacy. At syempre, mas paigtingin namin yung pag... sugpo sa mga kumpanya na hindi nagsumusunod. Kasi meron kaming tinatawag na on-site visit eh. Pwede kaming magpunta sa kumpanya nang basta-basa nang hindi nag-a-announce. Tapos mag-check kami kung nagko-comply kayo sa amin. Kumbaga, kanina nga natuwa ako kasi pagpasok ko sa inyong building, no, ang laki nung seal of registration nyo sa NPC. Nakapaskil doon sa harap. So isa yun sa mga tinitignan namin dahil ibig sabihin, rehistrado kayo sa National Privacy Commission. So, isa po yung sa gagawin namin, mas paigtingin namin yun. Nandyan rin po, of course, mas ili-level up namin yung privacy in the spotlight. Pupunta po kami sa ibang, kasi ang focus dati ng Kabataang Digital, medyo sa Northern Luzon, no, sa Metro Manila, at sa Karatig na Bayan. Ngayon po, dadalhin naman namin sa Mindanao at saka sa Visayas. So, para mas marami yung maabot natin. At of course, yung aming mga decision, no? Kung yung mga naunang 10 taon na po kasi namin eh. So kung yung mga naunang taon ng NPC patungkol sa pagbigay ng awareness, ngayon po nasa medyo enforcement stage na talaga tayo. So
1: Depcom, bago po tayo matapos, ano-ano po ba yung mga digital platforms kung saan po mas matututo po yung mga kababayan po natin?
5: Nako, marami yan. Punta po kayo sa aming official website, privacy.gov.ph. Ang Facebook po namin, National Privacy Commission, maging ang TikTok at ang aming Instagram, no. Tapos meron din po kami sa LinkedIn para naman po sa ating mga gumagamit ng LinkedIn. So lahat po ng platforms nandun kami at may YouTube channel rin po. Nandun po lahat ng mga episodes ng Privacy in the Spotlight.
1: Wala na po tayong oras, pero shoutout po muna kay Attorney Diana Camacho Mercado. Maraming salamat po dahil po si Diana po yung nag-push para po mag-guest po kayo dito.
5: Hi kay Asek Diana at saka hello kay Yusek Libiran. No,
2: opo, yun nga po. Sabi nga ni Asek, thank you Pao and Eric for taking care of DPC and siya may beshies.
5: Maraming salamat sa inyo.
1: Maraming salamat, Attorney Jose Amelito Belarmino, DepCom Joe.
2: Maraming salamat po, DepCom.
5: Thank you.
1: Ako, marami tayong natutunan. Ang dami nga. Wala tayong oras.
2: Sayang, no? Ang ganda pa naman usapan natin.
1: Diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po, napulot po talaga yung aral mula po sa ating guest na si DepCom Joe.
2: Ayun. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po kami sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin ng DBM at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
1: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa dahil susunod na po ang Ulat Bayan.
6: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Ang susunod na programa sa Capital 104.3 ay mula sa People's Television Network, People's Television Network, PTV4, the PTV4, and Capital 104.3 Collab.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna.
9: Yes.
8: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananap.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
10: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
11: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. State visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Naging lubos na produktibo. Ugnayan ng Pilipinas sa Japan, itinaas na sa Comprehensive Strategic Partnership kasunod ng makasaysayang pagharap ng Pangulo sa mga miyembro ng National Diet sa Japan.
2: It has been a very constructive and highly productive visit. It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
1: Karagdagang investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan, inaasahang magbibigay ng libu-libong oportunidad sa mga Pilipino. Matapos ang mga nangyaring tensyon sa Senado, Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng kanyang pagkabahala. Ilang mga alegasyong ipinupukol sa administrasyon, sinagot din ng Pangulo. Senador Jinggoy Estrada nagtungo sa Sandigan Bayan para magpiansa sa kasong graft kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng issue sa flood control scandal. Silipin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa ngayong darating na weekend. At bawas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad na sa susunod na linggo kung magkano alamin.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan makasaysayan ang naging pagtatalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Diet o ang Legislatura ng Japan kung saan nakatanggap siya ng standing ovation.
1: Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na bilang maritime democracies, nakatutok ang Pilipinas at Japan sa pagsunod sa pandaigdigang batas sa karagatan at hindi sa paggamit ng dahas o pwersa.
4: Kinilala rin ng Pangulo ang Japan bilang isa sa pinakamalaking trade partner ng Pilipinas na pinagmulan ng foreign direct investments. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: It is with great honor that I bring the warmest greetings from the Filipino people to this citadel of democracy and to the people of Japan.
6: Sa pambihirang pagkakataon, humarap ang pinakamataas na leader ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng National Diet. Ito ang parlamento ng Japan na katumbas naman ng Kongreso ng Pilipinas. Dinaluhan ng presidente ang sesyon bilang bahagi ng kanyang pinakaunang state visit sa Japan. Siya ang 4th na Pangulo ng Pilipinas na nagtalumpati sa National Diet. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang 70 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan na ang pundasyon ay pagkakasundo, tiwala sa isa't isa at matatag na kooperasyon.
5: It now enables both countries to work in a more complex and strategic area including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains and emerging technologies such as artificial intelligence and space. We have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership. It is the very force that drives our relations above and beyond. As this trust reaches new heights, it gives us both the confidence and the means to work together towards peace, prosperity, and explore possibilities.
6: Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan sa ekonomiya ng Pilipinas at Japan na pinagtibay ng Philippines-Japan Economic Partnership, ang pinakaunang free trade agreement ng bansa. Tumitindig ngayon ang Japan bilang pangunahing investor ng Pilipinas. At sa harap ng mga pagsubok at tensyon sa Indo-Pacific region, sabi ni Pangulong Marcos, kasanggari ng Japan sa pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
5: Our two nations remain unwavering in our commitment to uphold international law, promote stability, and advocate for the peaceful settlement of disputes. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force.
6: Dahil sa mga parehong isinusulong, tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang lalalim ang relasyon ng Pilipinas at Japan.
5: The theme of this milestone, weaving the future together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully interlaced, our shared experiences, values, and vision must be directed to come together to form something even stronger and more responsive to the shifting tides of our time.
6: Ayon kay Maylene Garcia Albano, ang ambassador ng Philippine Embassy sa Tokyo, isang pribilehiyo ang pagharap ni Pangulong Marcos sa National Diet. Piling leader lamang sa mundo ang nakapagsalita sa parlamento. Sabi naman ni Communications Secretary Dave Gomez, simbolo ito ng mataas na respeto ng Japanese counterparts sa liderato ni Pangulong Marcos.
7: Lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng Pangulo at ng mga counterpart officials natin, kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan.
6: Ang pagbisita rin ni Pangulong Marcos ang pangalawang beses simula nang buksan ang Imperial Palace matapos ang pandemya. Kalizal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nadagdagan pa ng mga oportunidad sa negosyo ang nakuha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Nagbabalik si Kalizal Pardilia.
2: It has been a very constructive and highly productive visit.
6: Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong araw na state visit sa Japan.
2: It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
6: Karagdagang investment pa ang nakalap ni Pangulong Marcos. Kasunod ito ng pakikipagpulong ng punong ehekutibo sa mga pinakamalalaking negosyante sa larangan ng banking, telecommunications, digital technology, artificial intelligence, at iba pang industriya sa Japan.
2: During those meetings, we secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism enabling flagship investment prospects.
6: Bago yan, nakahakot din ng 56 billion pesos na halaga ng puhunan ang Pilipinas mula sa 4 na malalaking kumpanya sa Japan na inaasahang magbubunga ng higit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino.
2: These 4 businesses have proposed and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines for their expansion plans across semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing, and shipbuilding industries.
6: Salamin-an niya ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan sa Pilipinas na inaasahang magtutulak sa ekonomiya ng bansa.
2: If Tsuneshi with their investments will continue to produce the number of vessels that they do, they will bring us again to one of the top shipbuilding countries in the world.
6: Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang formal na pagsisimula ng General Security of Military Information Agreements o GSOMIA at Maritime Boundary Delimitation.
2: These initiatives will support our shared goals of security, economic growth, and resilience.
6: Ayon kay Pangulong Marcos, mapatatatag nito ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa pagdating sa seguridad at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
2: Reinforce our continued commitment to the rule of law, to international law, to the UNCLOS for freedom of navigation in South China Sea, and that is something that we have based all of our dealings with Japan on, especially in the defense and security aspect of it.
6: Makatutulong din ang palitan ng impormasyon sa pagpapalago ng supply ng pagkain.
2: We are talking about the satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. Kaya't
8: Malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun.
6: Tiwala naman ang sandatahang lakas na mapalalakas pa ng GSOMIA ang kapabilidad ng bansa pagdating sa Maritime Domain Awareness, Humanitarian at Disaster Response. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdawit sa Malacanang sa mga kontrobersyal na issue sa Senado. Ang sabi pa ng Pangulo, nakakatakot at hindi niya inakala na malulugmok sa napakababang level ang mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Mula sa nangyaring gun-related incident noong May 13 hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kamakailan. Malayuan niya ito sa lagay ng Senado noong siya ay senador pa lamang.
2: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan.
9: Hindi anya lubos maisip na aabot sa ganitong punto ang Senado. Lalo na ang pagkanlong sa pugante.
2: How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do.
9: Itinanggi rin ng presidente ang alegasyon na tinatarget umano ng pamahalaan ng majority bloc kasunod ng serya ng mga kasong inihahain laban sa mga senador na miyembro nito. Punto niya, ang paghahain ng kaso ay batay sa mga resulta ng investigasyon ng Ombudsman at DOJ.
2: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
9: Hindi naman pabor ang Pangulo sa isinusulong na online voting ng ilang senador. Anya, walang sapat na dahilan para payagan ang panukala.
2: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now.
9: Dagdag pa niya, tila isinusulong ito para sa kapakanan ng iilang senador.
2: It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
9: Itinanggi din niya ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na walang basbas ng Malacanang ang Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that is simply not true.
9: Mariin din niyang pinabulaanan ang mga naging pahayag ng kanyang kapatida si Senator Amy Marcos na isinusulong umano ng pamahalaan na baguhin ang konstitusyon para mapalawig ang termino ng Pangulo.
2: The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know.
9: Punto niya, nakasisira ang fake news kaya mas maigian niyang maging maingat sa pinagkukunan ng impormasyon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Hawak na ng Justice Department ang reklamo laban kay Senador Robin Padilla kaugnay ng umanay pagtulong na makaalis si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Habang posible umanong magkaroon ng hiwalay na kaso sa ICC si de la Rosa sa oras na siya'y maaresto. Yan ang ulat ni RR Tubise.
10: Nilinaw ng legal representative ng mga biktima sa International Criminal Court na hindi dapat maantala ang nakatakdang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026 sakaling maaresto o maisuko sa ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, maaaring magkaroon ng hiwalay na kaso laban kay de la Rosa kung maisusuko ito sa ICC. Pero depende pa rin sa prosecution at sa desisyon ng chamber kung hiwalay o pagsasamahin ang mga proceedings.
11: Well, dapat po hindi makakapag-apekto po ano, kung ano man pong mangyaring sa pag-aresto at pag-surrender kay Senator Bato. Dahil una po, base nang po sa mga previous chamber practice, eh pwedeng separate po kasi yung kaso. Now, let's say po, eh, na-aresto po si Senator Bato de la Rosa at na-surrender po siya sa ICC under our Republic Act 9851. So magkakaroon po ng separate na case po, no? The prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa. So pwede pong nakaseparate po sila, pwede po silang i-consolidate, ngunit naayon po yan sa kung ano magiging motion ng prosecution at sa decision po ng chamber.
10: Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nito ang reklamo ng CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng DOJ ang reklamo kahapon, May 28. Isa sa ilalim ito sa evaluation alinsunod sa itinakdang proseso at mga umiiral na panuntunan. Sakaling may sapat na ebidensya, isa sa ilalim ang reklamo sa masusing preliminary investigation para matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang senador at iba pa. Ayon sa DOJ, magbibigay lamang ng karagdagang detalye kapag nasuri na ang reklamo at kung may batayan para ito ay idakit sa preliminary investigation. Hindi pa malinaw kung anong klaseng reklamo ang inihain laban kay Padilla. Pero kaugday pa rin ito ng umani pagtulong ni Padilla sa pagtakas ni De La Rosa mula sa Senado noong May 14. Samantala, hindi naman nangangamba si Andres na maaantala agad ang trial dahil sa panibagong assessment sa kalusugan ni Duterte para humarap sa paglilitis.
11: Wala naman pong pangamba kasi ako po, naintindihan ko po na yan po ang duty at obligation po ng trial chamber under the Rome Statute. So yung prosesong pong yan, hintayin lang po natin, ngunit kahit po nandiyan po yung proseso, mahalaga po na mayroon pong nakasate na trial date, which is November 30, 2026.
10: Ayon pa kay Andres, kailangang balansehin ng ICC ang karapatan ng akusado at karapatan ng mga biktima sa mabilis na pagdinig.
11: Kahit po yung akusado, mayroon siyang right to trial without undue delay. Kaya kung efficient, effective, at fair yung proseso po, nakakatulong po to sa lahat po ng parties at ng mga victim participants.
10: Kaugnay ng plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, sinabi ni Andres na mahalaga ang mga ito para maipakita ang modus operandi, mga partikular na insidente, at konteksto ng umano'y systematic attack.
11: Since this is crimes against humanity, they will prove and show that there was a widespread and systematic attack because of a state and organizational policy. So all of those witnesses will be important.
10: Mahalaga rin umano na masundan ng mga biktima ang proceedings sa sarili nilang wika gaya ng Tagalog at Cebuano dahil victim-centered ang proseso sa ICC.
11: Well, it's important for the victims to also listen to the ICC proceedings in their own language so that they can directly understand what are the events and what are the proceedings happening in the ICC.
10: RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Hindi sinasantabi ng pambansang pulisya na posibleng mayroon pang ibang senador na sangkot sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Nagbabala na rin ng PNP na posibleng maharap sa kaso ang sinumang nagkakanlong sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
12: They know the consequences, especially cuddling or cuddling and or helping a person with one of them.
13: Hindi palusot ang ibang senador sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naratates Jr., hindi natatapos kay Senator Robin Padilla ang investigasyon. Tinitingnan na kasi ng PNP ang partisipasyon ng ilang senador sa pagtakas hanggang sa pagtatago ni Bato. Walang pinangalan ng senador ang PNP pero nakatuon umano sa majority group ang investigasyon.
12: Yes, all of them, all of those,
14: all the major, majority.
12: Yes, the records of investigation had been forwarded already to the DOJ. Sila ang taga-usig, kami taga-produce ng ebidensya.
13: May babala din ang PNP sa sinumang nagkakanlong sa dating pinuno ng PNP na maaring maharap sa kaso. Si DILG Secretary Jun Vicrimulya naman, nais malaman kung sino ang nag-utos sa Office of the Sergeant at Arms na magpaputok ng baril.
14: Our only question is when General Aplasca, sa Aplasca, gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSAA does not act on his own. Diba? So the question now is, who ordered the arrest? So those are the questions that we will...
13: Sabi ng PNP at ng DILG, nananatili pa rin sa bansa si De La Rosa. Tiniyak din ng DILG na igagalang at ibibigay lahat ng karapatan na naaayon sa isang akusado. Samantala, nanawagan muli ang mga otoridad kay Senator De La Rosa na sumuko na sa lalong madaling panahon.
14: Huwag natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa iyo.
13: Si De La Rosa ay itinuturing na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity for Murder sa International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration. Ryan Lisillas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Patuloy pa rin hinahanap ng otoridad ang kinaroroonan ni Senador Bato De La Rosa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Patuloy pa rin ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa paghahanap sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Tinitignan ng ahensya ang lahat ng posibilidad kabilang ang anggulong maaaring nagkakanlong ang senador sa lungsod ng Davao. Sa ngayon ay apat pa lang na lugar ang naiikutan ng NBI sa tulong ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG.
15: Ayon kay Matiba, ginagawa na umano ng ahensya ang lahat ng hakbang para malaman ng kinaroroonan ni De La Rosa, kabilang ang paglalabas ng sabina sa mga personalidad na posibleng may alam sa kinaroroonan ng senador.
16: Well, yung mga huling nakasama niya, Willie Isio Sobrina, of course, we're contemplating on Isio Sobrina to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa ano niyo, sa online news niyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest.
9: Sa usapin naman ng pagkakansela sa passport ni De La Rosa, labas aniya ito sa jurisdiction ng kagawaran dahil Department of Justice o DOJ lamang ang maaaring humiling nito. Mahalaga aniyang maging matagumpay ang pag-aresto sa mga tinaguriang big fish para mapanatili ang law and order at maiwasan ang breakdown sa bansa.
16: Kailangan po natin kayanin because that is our mandate and that is the way to promote law and order. So kung susuko po tayo, there will be a breakdown of law enforcement, there will be a breakdown of the judicial system, we will be in chaos.
9: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, tatlong araw na lamang ang nalalabi para maghain ng sagot si Vice President Sara Duterte sa summon ng impeachment court.

0: sinusulong ni Senador Dante Marcoleta na online voting na makakaapekto rin sa proseso ng impeachment.
1: As far as that issue is concerned, para sa akin, dapat ang umiral dyan ang tradisyon where what we need are actual presence of our senators. Nasa rules na po yung force majeure at yung force majeure ay klaro naman kung ano yung ibig sabihin sa ilalim ng batas.
2: Pinapanukala ngayon sa Senado ang pagbibigay ng allowance sa mga estudyanteng nakatapos sa kanilang oras ng internship, practicum o on-the-job training. Inaulat ni Bernard Ferrer.
3: Inihain ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill No. 2157 o Student Internship Allowance Act na pagbibigay ng one-time financial assistance na 10,000 pesos sa mga estudyanteng nakatapos ng kinakailangang internship, practicum o OJT. Layunin ng panukala na tulungan ng mga student intern sa gastos sa pamasahe at pagkain. Saklaw nito mga estudyante mula sa CHED Recognized Higher Education Institution at TESA Accredited Technical Vocational Institutions na kinakailangan kumpletuhin ang internship, practicum o OJT. Nagain naman Senator Jinggoy Estrada ng Senate Bill No. 1063 o Underprivileged Students Discount Act. May kinabang dito ang mga kwalipikadong estudyante mula sa pamilyang may taunang kita na hindi lalampas sa 250,000 pesos o 20,000 pesos kada buwan. Saklaw ng diskwento ang mga restaurant, canteen, butika, bookstore, school supply stores at mga nagbebenta ng laptops at tablets. Ayon kay Estrada, ang 5% discount ay hiwalay at hindi makakaapekto sa iba pang educational assistance gaya ng scholarship, voucher at student aid programs. Ikinatuwa naman ni Senador Pia Cayetano ng paglunsad ng Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHEAD Grant ng CHED para sa 19,000 healthcare students na kinukumpleto ang kanilang clinical at field-based training. Ayon kay Cayetano, tutugunan ng AHEAD Grant ang matagal nang pasanin sa gastusin ng mga healthcare students sa kanilang clinical training. Saklaw ng grant ang mga estudyanteng naka-enroll sa mga priority allied health programs gaya ng nursing, medical technology, physical therapy, occupational therapy, pharmacy, radiological technology, respiratory therapy, nutrition and dietetics, speech-language pathology, dental medicine, optometry, at veterinary medicine na sumasa ilalim sa Human Resources for Health Philippine Master Plan 2020-2040. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Sa kapapasok lamang po na balita, dumating na sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada para magpiansa sa kasong graft kaugnay ng pagkakasangkot nito sa Munoy Manumalyang Flood Control Projects. Nasa linya ng telepono si Rod Lagusad. Rod?
4: Audrey, nakapagpiansa na si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Ito yung kasunod na rin na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft at ikaugnay ng Umoni Manumalyang Flood Control Project. Kusang itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division na nasa 90,000 pesos ang piyansa para sa naturang kaso. Una na naghain ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest ang kampo ni Estrada kaninang umaga sa parehong 2nd at 3rd Division ang kay Attorney Noel Austria Abogado ni Estrada.
5: What we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder.
4: Anya, paano sila makakapaghain ng motion kung di pa nila alam ang basihan ng kaso? Pero anya, sila ay susunod sa Sandigan Bayan. Kanina sa pagdating ni Estrada dito sa Sandigan Bayan, naging mahigpit ang seguridad para sa senador. Sinubukan ng mga mamamayag na kuha ng payag si Estrada para sa mga kasong kinakarap ito, pero hindi nagpaunlak ang senador. Bago makapasok sa clerk of court ng 2nd Division ay nagkaroon ng tensyon kung saan nagkaroon ng tulakan at sigawan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na warrant of arrest naman ang Sandigan Bayan 2nd Division para naman sa isang pangkaso ni Estrada ang plunder na non-payable. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, may kinakailangan pang iresolba kaugnay ng mga nakabinding motion na kampo ni Estrada. Kaugnay nito, matapos na dumating ni Estrada, ay dumating na rin

0: niya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para makapagpiyansa. Ayon kay Ekong ay nakapagpiyansa na si Bonoan at bago tayo umere ay nakalabas na o nakaalis na dito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggo Estrada dahil nga itong grant na kaso niya ay available. Atin muna ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Audrey.
1: Maraming salamat, Rod Lagusa.
2: Naghahanda na ang Cagayan Valley sa posibleng epekto ng Super El Nino sa kabuhayan at kalusugan ng publiko. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
3: Kasunod ng babala ng PAGASA na posibleng umiral ang Super El Nino ngayong taon, puspusan na ang paghahanda ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa Region 2. Sa katunayan, nagtatag na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C ng Regional El Nino Team upang matutukan ang inaasahang epekto nito sa pagkain, tubig, sa enerhiya, kalusugan at maging sa public safety.
4: Balakasin na nila yung mga previous El Nino plan nila at i-update na nila. Ito naman ay susugan ng National Action Plan natin pag naibaba ng ating NDRRMC. So sabi mo sa kanila is tingnan na nila yung mga possible effects ng El Nino dito sa ating Salambag, Cagayan at hindi naman tayo bago dito.
3: Hinihikayat din ng OCD ang mga LGU sa Salambag, Cagayan na bumuo ng sariling task force, lalo't sila ang unang magiging apektado ng El Nino. Tiwala naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang epekto ng matinding tagtuyot sa kanilang nasasakupan.
5: Pag may mga ganyang sitwasyon, ang ating mga LGUs ay handang-handa na. And I'm sure that yung preparations nila are already set. No? And yung kanilang pagsalima sa lahat ng advisories ay maasahan natin.
3: Sa ngayon, bumubuo na rin ang DILG ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat para maprotektahan ang mga residente mula sa panganib ng napakainit na panahon. Binigyang din naman ng CVR-DREAM-C na sa mga ganitong panahon, kailangan ang pagtutulungan ng mga komunidad upang maibsan ang malalang epekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kailangan i-review ang power reserve requirements dahil sa yellow and red alerts na nangyari sa Luzon at Visayas grid. Ayon sa Energy Regulatory Commission, dapat madagdagan ang capacity ng mga planta dahil nakikita na kaya nagkaroon ng red alerts sa ilang bahagi ng bansa ay dahil sa kakulangan ng generated power mula sa mga solar. Binigyang din ng ERC na kung tumatakbo lahat ng capacity, sapat at sobra pa umano ang supply na maibibigay ng mga planta. Nais ding pagtingin ng ERC ang paggamit ng mga solar and battery storage para pagsapit ng gabi ay magagamit naman ng mga capacity na naipon habang may araw pa. Nais din ang ahensya na magkaroon na ng battery storage system para sa mga renewable energy.
6: Ang lagi pa rin ang panawagan sa mga mamumupunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwedeng yung mga hybrid, yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind, ay yung battery storage naman ang pagbibigay ng additional capacity sa grid natin.
1: Kasunod ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa 173.4 meters na mas mababa sa minimum operating level na 180 meters, inaprubahan na ng National Water Resource Board ang 50 cubic meters per second na supply na sasapat upang matugunan ang pangangailangan ng mga naninirahan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Samantala, dahil sa mas mababa ang level ng tubig sa minimum operational level at dahil na rin sa El Nino Alert Advisory ng PAGASA, nagsasagawa na ng contingency plan ang ahensya. Magiging malaking tulong din sa karagdagang supply ang pagbubukas ng Upper Uwawa Dam na inaasahan sa katapusan ng taon o 2027. Pansamantala namang pinapayagan ang paggamit ng deep well sa NCR kung sakaling kulangin ang supply ng tubig.
7: halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no? At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugon na, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga karating lugar po.
8: Lalakas ang epekto ng southwesterlies this weekend. Ayon sa PAGASA, posibleng pumirmi na ang habagat at magpaulan sa Sabado at Linggo sa Visayas at sa Mindanao. Pinalalakas ngayon ng bagyo ang southwesterlies, kaya ito ay nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokcergen, Barm, dito rin sa Palawan, Occidental Mindoro at sa Lanao del Norte. Ang tropical storm na may local name na bagyong Doming ay magpapaulan ang trough o buntot nito sa eastern section ng Visayas at maging dyan sa bahagi ng Sorsogon at Masbate. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Palihis o papalayo ang bagyo mula sa bansa at tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes o sa Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naiya Pasay City area at Mactan, Cebu, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius. Sa Quezon City, maaaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius ang heat index bukas. Ayon sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa mahigit 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas ng hapon. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran, Aurora. Samantala, tinatayang nasa 44 to 45 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. At ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po tayo ng panaga sa araw. Kung maaari, iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Samantala, ito na po ang beach forecast para sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer. Ayon sa PAGASA, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season next week o sa unang linggo ng Hunyo. Papasok naman ang southwest monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat this weekend. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanahon. At susunod, mga kumpirmadong nasawi dahil sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga, umakyat na sa 6. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo.
1: At pangalawang walang gutom kitchen nakatakdang buksan sa Cebu sa susunod na buwan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.